0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: The vibes, a sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: I feel good.
6: Pusa, kung medyo nuya na, ayaw pabuta, nga maulawan ka. Pag Bomberman, aron siguradong tunay ikabuga. Bomberman, Bomberman!
7: Dung, bombahi pa kubi.
6: Bomberman!
7: Dihang tapit ah. Pislit-pislit ah.
8: Ganahan ka?
7: Oh, kalaming paminahon. Init-init og halang-halang. Nga mo dapat sa imong panit. Og, humot pa kaayo. Unsa pa nang haplas?
9: Kuya Lutz, herbal oil.
10: Vamos!
11: Dodds Herbal Oil. Ang tinuod nga haplas, nagkikan kayod sa purong herbal. Sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madre kakao, tuba-tuba, kalapo o gluya. Busa, makasalik ka sa taipiktibo sa Kuya Dodds Herbal Oil.
9: Kuya Dodds Herbal Oil.
11: Hinumdumi ang ngalan, Kuya Dodds Herbal Oil.
12: Trato de olvidarla, mi alma no dará.
8: Niya nga ko sweldo. Kumpleto na ha? Way iban.
7: Sigurado ka? Kumpleto ni?
8: Oo lagi. Ipagani.
7: Bebe ko no be. Kaya akong ipon.
8: Giihap pa. Murag magkaklaro.
7: Oy do. Kadako man taon sa kuwang ini.
8: Isakto na oy.
7: Ay kog ilara kardo ha. Laro ka ayo do. Tinaw pa sa sabaw sa butong.
8: Laro na day.
7: Di ko ni mo mailad. Kay sukad ko nagamit sa Kuya Don's Wonder Eye Solution, naulian na ang kahanap sa akong pananaw. Bibibi, ang kulang.
8: Di arbitra dayo eh. Nagpinta ko palitdaan day. O Kuya Don's Wonder Eye Solution. Kay sukad karon, ako nasad patuluan ang akong mata. Aron maklaro na nako ang imong kagwapa. Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes, o guban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang higayon, daghang nakagamit, o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Kuya Dodds Wonder Eye Solution.

0: lang, pagsaon na lang kung arangkada si Manang na wa natay ikasagang. Pero no problema, mga lulo o mga lula, arthritis o rayoma, taas nga uric acid, naatay pang alkuntra.
1: Talaga?
0: Kiniang tumara, Kuya Dodge anti-arthritis tablet.
1: Kuya Dodge anti-arthritis tablet?
0: Tinuod ka na higala, way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitag pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge anti-arthritis tablet.
2: Kuya Dodge anti-arthritis tablet.
3: Day, unsay po sa doktor?
4: Operahan ka.
3: Unsa? Dili ko musugot.
4: Kritikal na kayo, gimong kahimtang. Dong, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
3: Unsa? Iduo ko.
0: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas na creatinine? Prostate problem? Dili ta ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, con urinary tract infection. Kung magrabi, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Di ba ila-ila ang pinakayunik, pinakabag-o, o pinakaepektibo? Kidney Repair Capsule.
2: Kidney Repair Capsule.
0: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot o naguba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
2: Kidney Repair Capsule.
5: Look, naunsa ka man. Murag, kagain na naman kadira sa CR.
6: Ay, dahi apo. Tukay na dako kay problema. Kaso matag-ihi na ako, may pagpinugan sa nilabhan kay Butulo pa. Pero kinig ako, abot lang.
5: Lo, ayaw nagkaproblema pa ni Ana. Kay aduna na isulbad ni ining tanan. Gikan sa Kuya Dudes Herbal Marketing. Yeah! Ang tambal nga eksklusibo sa kalalakihan, ang Prostate Tab. Yeah!
7: Kung ikaw naghambin o balatian, sama sa sakit sa pag-ihi or dili makaihi, adunay prostate enlargement or operahanan tungod sa prostate cancer, sulbad na ang imong problema. Ania ang tableta nga para sa imuha, ang Prostate Tab. Prostate Tab, eksklusibong gihimo alang sa mga kalalakihan.
5: Wow, si Lolo O, gasaysayaw naman.
6: Siyempre, salamat kaayo sa Prostate Tab. Okay nga ang akong pag-ihi. Kusumpas inyo gripo na ay.
7: Ang Prostate Tab, mapalitin hini-ining istasyon.
8: Mga kaibigan, ngayong panahon na bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon na kayo magkatunan. Sa programa, Health Debs with Kuya Dodge. Health Debs with Kuya Dodge. Ingat! Health Debs.
9: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linhukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dodge sa probinsya sa Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa nay mugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dodge. Health Tips with Kuya Dodge.

Ega Lightson, kumusta? Mayong buntag ka na itong tanan. Welcome din nga itong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw?

0: Okay, balik ta din ini ngatong pagpanaguban usbon ko mayong buntag Bukidnon. Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte og Davao Oriental.
1: Good morning.
0: Cotabato og Lanao.
1: Good morning.
0: Busan del Sur del Norte.
1: Good morning.
0: Surigao del Sur del Norte.
1: Good morning.
0: Misamis Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Good morning.
1: Good morning.
0: Kumusta mo riya? Kumusta mga katikaran o mga pagpanikay-sikay sa gihapon? Kini na sabi niyo ang pinalanggang kwedon sa manginaot nga kitang tanan din hining ibabaw sa kalibutan na naas kapiskay o kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig o kakugi kay ang tao nga makugihon permamenteng busog. Ang pina kanindot nga labanan din hining ibabaw sa kalibutan alang sinadlaw-adlaw na itong pakigbisog sa atong panginabuhi, dasig o kugilang. Importante nga himsok ug baskog ang atong lawas bisag usa nga miyembro sa atong pamilya ug atong banay walay balatian nga gihambin. Dako na kay na nga regalo alang kanato sinadlaw-adlaw natong panginabuhi. So kumusta mo diya? May buntag laras tanan hurot.
1: Good morning.
0: Aduna na yung mga pag-ulan panahon sa kahaponon or kagabion. So kumusta inyong area diya? Sa gunso na bali tulo rupat na kaadlaw pero sa matag adlaw grabe ang init. So, dili magkumpiyansa sa matag karon og unya kay sakit gihapon kay init sa panahon sa kaadlaw. Oh. Unya grabe na ang pag-uso karon sa ubo sipon hilanat og trangkaso. Oh, amping ta kanunay labi na sa mga kabataan ngadto na sa mga edaran. Kay hasol kayo nga kanini ang maglubog ta kanunay sa banig niya natay gipamati. So kumusta diya sa atong mga nanay, tatay, lolo, lola, ate, kuya, bunso, senior citizen, katigulangan or katiguyangan? Musta man mo, mayong buntag.
1: Good morning.
0: Siyempre sa ato mga partner radio station, Tagiag Tagdumala, Gika Senior Station Manager, padulong sa News Bureau Chief. Good morning. Labinas technical, salamat kayo sa matag-adlaw nga pagkonekta.
1: Thank you.
0: Og siyempre usab sa ato mga igsoong mag-uma, mayong buntag ninyo diya. Salamat sa inyong kadasig ug kakugis matag-adlaw na makaaw ng katawhan.
1: Thank you.
0: Ampon nga mga nananom, sama sa may sumay tubo balanghoy saging kamuti pinyag kape guban pa nga mga lagot mon. Sa ato po isoong mananagat, mayong buntag ninyo diya. Salamat na aming masudan.
1: Thank you!
0: Tanan nga mga magbalantay sa Kapsay ug Kalinaw, mayong buntag ninyo. Salamat kayo sa inyong madasigon, makugihon, sakripisyo, sa pagbantay sa usa ka lugar area or komunidad na imo kining malinawon gumikan sa inyong kadasig ug kakugi. Salamat ha! Thank you, Jud kayo. Thank you!
1: Thank you!
0: Kado publiko, mayong buntag. Sa mga gwapo-gwapa nga mga tindero ug tindera diya sa nagkadaya nga palingkir merkado sa Tibuok Mindanao nga nakamonitor din ini nga atong tulumanon.
1: Good morning
0: diya sa mga tagsa-tagsa kapanimalay, trabaho or trabahante nga nakamonitor sad mga bodigiro bodigira nato diya. May buntag taga Bakery Restaurant and Eatery, morning ninyo. Auto Supply, Hardware, Vulcanizing Shop, oh, kanini ang barber shop, morning ninyo diya. Mga shop-shop ting. Basta kay mga siap-siap morning ninyo laras tanan hurot. Og sa ato mga kapungango dinhi nga walay paglubad sa atong live sa Kuya Dud Serval Marketing and Trading, padayon lang sa pag-like, pag-share, pag-follow. Thank you daan. Para nga katong gusto mag-uban-uban, magsabay-sabay, kuyog-kuyog, sabak-sabak, sungay-sungay, lukdo-lukdo, kugos-kugos ni Kuya Dudes. Dalikyate ang ato ang Facebook page live na to sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Og sa A6FM 99.7 Davao, good morning.
1: Good morning!
0: Labi na kang una pa sa Pers. Una pa sa Pers, kang boss Rolly Abdullah Martinez, morning ni mo de boss.
1: Good morning.
0: Ikan diya sa News Radio Hinatuan, kang Jocelyn Hubay Sabredo.
1: Good morning.
0: May Tabaransa.
1: Good morning.
0: Si Kiyokil diya sa Express Radio La Paz, salamat kay dong sa matagadlaw nga pagkonekta. Kang Ronnie Lampayan diya sa Happy Radio Talakugon.
1: Good morning.
0: Siyempre Technical Department sa Lucky Radio Bayugan, may buntag.
1: Good morning.
0: Kang Aida Rionbes, good morning kuya dudes, kumusta? Hello everyone, shout out kang Joy Kulot diri sa accounting office. Good morning ninyo dia.
1: Good morning.
0: Ani kanini ang si Ma'am Bernardita Briones. Iya lang gibali iya ang ngalan. Dia sa accounting office sa Salvacion National High School. Sa accounting office dia og kang Joy Kulot. Kulot jud na siya Ma'am, imong kauban dia sa opisina.
1: Ayaw!
0: Salamat kayo sa matag-adlaw nga pagkonekta ha. Kung kang Atene Labadia Raot, Dayday Liordin Estalmayra Zeradio, salamat kayo. Kang GMT Bar Limasa, good morning 90.7 Radio Supremo Claver, good morning Claverian.
1: Good morning.
0: Kang sa J Radio 102.9 Radio San Miguel, J Radio San Miguel Surigao del Sur.
1: Good morning.
0: Salamat kayo ninyo, may buntag. Ato na lang ning lubos-luboson kay adlaw man nga Lunes karon nga ato ang mga pagpanimbaya labi na sa ato mga partner radio station nga nakakonekta. So adlaw Lunes lang nato ni sila nga kanini ang mo-mention kay kung atong adlaw-adlawon magsugod atong programa hot do nato ni sila adlaw-adlaw og kanini ang mention mahurot man nato oras kadaghan nila. ulan di ajupay, walay ulan diri biang. Init siya mabuntag adlaw kung mahapon kagahapon sayo mga udto grabing binundakay sa ulan kusog-kusog yun din pagkagabi usahay pod buntag mo na ang kuan buntag sayo or kaadlawon bunga na siya sa low pressure nga naa sa kanini ang habagatang bahin nagatbang man sila so dala pod sa kanini ang hangin nga habagat nya na low pressure pod kung imong tanaw ng mapa usahay diri man sa likod buko-buko dapit sa kanini ang Pacific di ba so karon dunay low pressure nga diri sa habagatang bahin so dala na siya sa nadala pod sa hangin habagat bubintaha na lang ha kay medyo nakasinati pod ta og taas-taas kayo nga pag-init nya duna na mga pag-ulan nga lang importante kita nga katawhan ng dugang nga pag-amping gumikan sa grabe nga kainit sa panahon unya mabasa ka sa ulan matutalisikan doon nagay posibilidad nga makabaton ta o kanini ang hilanat ubo sipon kana kay grabe kainit unya ang alisngaw so dugang amping lang yun niya sumatag karunugun niya kinahanglan nga ligon kusog ang ato ang resistensya aron sa matag karunugun niya kung ugaling man doon ay mga posibleng balatian nga mutakboy nga ni kanato dali rang makarecover ang ato ang lawas. O niya, kung makasulod man, dali rapod siya nga mawala kay makasukol man ang ato ang immune system o resistensya. Makasukol ang atong lawas. Muna sa labing mas mahinungdanon gyud, no? Kay di man nato na sila mapugngan kay mukaon ta, muginhawa ta, muhingos ta, o niya, uban pa sa mga viruses and bacteria na naasulod sa atong panimalay, na sa atong lawas, magkuyog-kuyog, maguban-uban, di na siya mawala naagid na muna importante kayo unya napay kauban nimo sa panimalay usahay di nimo mabantayan nga gikan sa gawas nakahalubilo og tao gikan og merkado gikan sa tapok-tapok gikan sa mga mall nakakuha magabot diya sa inyo mahitabo posible na siya nga mutakod na di ba kana pod mga tsinelas, sapatos nga gikan sa gawas masulod kana isa pod na siya. Niya dugang kahinlo kalimpyo sa palibot isa pod na nga makatabang nga para nga mamahimong likay ta sa mga balatian. Di maghinugawan. Sa importante dia. Niya naa man na dia nga to ang Kuya Dodge sa Protect Zinc makatabang na siya og dako ha. Para sa pakusog paligon. Sa resistensya sa matag-adlaw parang dili ta makabaton og balatian mura gina sa kapoy kayo ning kwat kapoy kay ning hutuyon bitaw tag ubo napay sipon nga mukalit og tulo ni kung imong isik maway madala ni kung imong pasagdan mutulo rag iya ya katol gilok imuang ilong og imuang mata say maapil pang dalungan ang kadimalas pagyud kay pag naa na kana nga trangkaso mawad-an ka og kanini ang panlasa. Naana, mawad-an kag pandinig. Mawad-an kag padamdam, parisukat, parihaba. Pari sa pana siya, pari Richard Randy. Wad-an kag bang amoy. Di ba? Di siyempre di kaganahag kaon. Wad-an kag panlasa. Naana. Ana. Mabungol ka kung sigbagting imong dalunggan. Unya asul kayo panugnaon karon kurug-kurug kay lain biang hilan na tron biang. Lain ang hilan na tron. Ilubog jud kas banig mga panakit nga di nimo masabtan ang imong mga kaunuran, imong mga lutahan, imuhang abaga, imuhang buko-buko, imuhang hawak, imuhang pangyuran. Mas kagyong sakita gyud. Oh, nagkadali hok sakit. Dili para kaniadto nga kung bation ng tagilanat, kaya rin ito iliok-liok. Karun, dili na. Pitig yung asulag yun. Ah, panimbaya kang Gisa Adorna. O dyan-dyan, Kuya Dodge, diri sa FMR Radio na Bunturan, nga kugihan kayo sila manilhig sa palibot sa estasyon. Ah, grabe. Kung nga kugihan ninyo diya, kang Gisa Adorna o kang dyan-dyan, diya sa FMR Radio na Bunturan, Davao de Oro. Good morning.
1: Good morning.
0: Basig karun ra po na ilahang kugi. Kay narabay basta guwapo na nga ang mga kugihan. Pero sa hypod ang trabahante, kugihan lang magtanaw ng amo. Ura kagi pamaulan sa kasakit. Nga na agad bitaw so, niyang, kana lang yung ubo. Kana lang yung ubo biyang may grabe yun ka perwisyo kayo. Sakit imong ulo, nga naman kasi sige man kag utong inigubo. May ulo lang. Masakit pa imong dughan. Masakit pa imong ubol-ubol or tilaok. Masakit pa gid imong buko-buko. Nganong masakit ang buko-buko? Kay inigubo nimo mapugos, mapirsa og kainat imong baga. Ni masakit imong tiyan kay nga imong internal organ inigubo nimo mga inat gihapon. O ang nakadimalas pag idiha kay inigubo nimo makautot na, makaihi pa, makaigit pa. Wala'y pait kung ang ubo nga mutakboy sa imo ka ng ubo nga pinarapid. Oh, na may ubo nga pinarapid biyang pinasalba. Oh, kanini ang pinarapid, pinasalba, pinakarat o kanini ang pinaulbo. Oh, pabuto ba? Nana. So ato nang isgutan ron taud-taud kay munay magkahasol kayo ng ubo nga pinarapid niya. Asmahon ka niya, hubakon ka niya, takbuyan ka na, di ka kaginhawa. Kanang ubo nga sa gunsun ba? Okay ra tong ubo nga pinabuto. Kay ang ubo nga pinabuto, kato man tong laway nga pilit nga mo pondo sa imo ang tutunlan or ubol-ubol nga inigbuto nimo, mubuto. Ayoy! Tagsa ra to kanang pinarapid gid mi hasol. Hasol na sa mga kababayenan. Kaysa sobra nga utong sige ubo nga halos di ka makaginhawa. Am kaihi jud ka. Dere sa taas atong mga partner radio station nanukad sa Davao 99.7 A6 FM Davao.
1: Good morning.
0: Oga 96.7 FM Radio na Bunturan Davao de Oro. Good morning. Salamat kayo tulits. Morning nimo dia bay.
1: Good morning.
0: Musta mato mga katikaran dia? Og siyempre sa kanini ang Farmers FM Trento, Metro FM Trento. Salamat kayo sa matag adlaw nga pagkonekta. May buntag.
1: Thank you.
0: Og Bayo FM DXAK Bunawan.
1: Thank you.
0: Good morning Metro FM Rosario, Kuyao FM Rosario. Good morning ninyo dia. Salamat kayo.
1: Good morning.
0: Og siyempre Flash FM San Francisco, radio natin. Og Metro FM Radio ni Juan, Kuyao FM Sky Radio San Francisco, mayong buntag.
1: Good morning.
0: Suta padayugdog sa Barubo, duha na to ka partner radio station, ang Pinoy FM Barubo, Vayo FM Barubo, og sa Tagbina pod kanini ang Dreamers FM Tagbina, pinagi ni Boss Lionel Danau, og kang DXRN Tagbina, pinagi ni Madam Rinalyn Rosit Martinez.
1: Good morning
0: ninyo dia, og ang News Radio Hinatuan kang Boss Ruli Abdullah Martinez dia. Morning ninyo.
1: Good morning.
0: Balik ta sa agi ang pagkonekta kay Didin na wala tayo lain lutsanan. Balik ta sa Tagbina ngadto sa Barubo, padayugdog ta ngadto sa kanini ang Radyo Kamayo Liangga.
1: Good morning.
0: D1 FM Marihatag. Good morning nimo di Amaring Lisa Lugrunyo. Morning nimo di Amaring Taga Marihatagon.
1: Good morning.
0: CFM Kagwait. Good morning Kagwait nun.
1: Good morning.
0: IFM Tandag Siri. Good morning Tandaganon.
1: Good morning.
0: Tag ninyo di pinagi sa DXGP Tandag IFM. Og sa duha na to ka radio station sa San Miguel, ang Tribal FM San Miguel og ang Z-Radio San Miguel 102.9. Thank you kayo. Malamat kay sir.
1: Good morning.
0: Og sa atong magtutudlo de ang coach. Dicky Argilis. Morning ninyo dia. Og ni did in na pod. Balik na pod ta di standag. tuta padayugdog sa kanini ang Karkan Madkarlan. Good morning.
1: Good morning. Inagi
0: sa Heart Radio Madrid. Good morning ninyo da Espanya Madrid. Karkan Madkarlan, Karaskal, Kantilan, Madrid, Lanusa. Ah, oga Carmen, may buntag ninyo dia.
1: Good morning.
0: Claver, good morning Claver yan, padayog dugta, agita og 90. Adto na sa lungsod sa Claver, mga kasilingan ng dapit Barangay City og Porok, pinagi sa KFM Claver og Radyo Supremo Claver 90.7. Good morning.
1: Good morning.
0: Hot FM Siargao, mayong buntag. Honey FM Kabadbaran City. Good morning Kabadbaranon.
1: Good morning.
0: Okay, kanini ang upat na to ka radio station sa Bayugan. Good morning Dakbayan sa Bayugan. Lucky Radio Bayugan, City FM Bayugan, Smile FM Bayugan ug Metro FM Bayugan City.
1: Good morning.
0: Happy Radio Talakugon, may buntag. Salamat kayo sa technical dia.
1: Good morning.
0: Express Radio La Paz. Good morning La Pazanon.
1: Good morning.
0: Salamat gihapon sa inyo ang matag adlaw nga pagkonekta pinagi ni Ezekiel Kel. Ogang Metro FM Prosperidad Baba pinagi ni Sir Kuya Radio Ramirez og kang Pariro Del Tixon.
1: Good morning.
0: Inyo dia Oswag Radio Pangantukan Bukidnon.
1: Good morning.
0: 94.7 Gold FM Calamba Misamis Occidental.
1: Good morning.
0: 11.7 Gold FM Oroquita City.
1: Good morning.
0: Kay Radio Gipo Sambuanga del Sur.
1: Good morning.
0: Pulog og dapitan, good morning.
1: Good morning.
0: Muna ato mga padayugdugs matag adlaw diha moabot ang ato ang mga pagsibya pinagi pud na sa tagsa-tagsa nila ka makusog nga signal sa matag radio station nga maabot sa tibuok kapupudan, di ba? Musakit pud ang ribs. Tanan sakit oy, musakit na biyang kay kana man inig utong gud. Inig ubo ba, inig utong. Morning gud na siya. Corsinio Batukan, morning nimo diha tay. Ni aha kuya na makapaminaw. Di makapaminaw sa live kay namatay akong patay akong cellphone. Kuyawan man taaning patay Arsenio eh. Corsinio. Abi na ko kung say patay na kuno cellphone. Unya kining sa akong bana ni expire na pod ang load. Aha ka man ani mga cellphone. Aristona. Morning ninyo dia. Salamat kasi kiray, okay ray. Namo na bayugan mga nay mga kuha nay. Na may mga registration dia. Okay na dili kay ka sa live kay. Wala mo na yung problema. Wala na sa problema. Na tay mga registration dia. Kang Merle Pation Espina. Shout out sa tanan nga taga Maglatab Tagbina. Good morning ninyo dia taga Tagbina.
1: Good morning.
0: Taga Maglatab daw. Gikan ni Merle Pation Espina. Amurag kanini mo naa sa kuan. Murag Asunsyon man siguro na siya tibalog. Pero taga diha ni. Si Merle Pation Espina sa Tagbina. Una na siya sa W del Norte nagpuyo. Nga user regular user karaan natong user ni sa atong produkto. Lamat ninyo diha.
1: Thank you.
0: Dayday Lourdes Estalmayra, good morning. Og kang Nora Katilok Sanchez Elmer Kagaanan dia sa Ilmar murag balangyaw ni sa Misamis Occidental. May buntag ninyo dia.
1: Good morning.
0: Taga Purok City Asinso Barangay Pines Oroquita City sa mga Katilok family kang Mama Salud ug kang Papa Fernando ug sa mga silingan nga naminaw sa imong programa Kuya Dons Deris Oroquita. Salamat kayo. Gikan ni Nora Katilok Sanchez gikan pod sa nga nagmonitor gikan sa Tandang Sora Quezon City Manila Philippines. Grabe sila.
1: Good morning.
0: Salamat kayo ninyo. Giyukay Priyang Kalimpong unsa may angay tumaron sa years old nga bata nga dili makalibang magsigi rag ugos-ugos Luoy Town unsa may angay inumon diha kuya. Pila may edad ani Giyukay? Wala man imo gibutang years old ra man eh. Pila may edad ana bata? Makatag-an ako eh, pila edad sa mga bata kadi kayo kalibang. Kasagaran ana 2 anyos, 3 anyos, 4 anyos, 5 anyos, 6 anyos. Muna kasagaran nga mulo sa mga bata karon. Unya pag edad na ana nila og mga 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, hangtod na na 20, 21. Makasinati po na nila, masinati po na karon sa ingon ana ng edad ng mga bata. Tungod kay magsige na lang puyo ay di asbalay, sigig cellphone, sigig kaog mga junk foods and Francis foods, sigig lingkod kay nagcomputer, amo na ilahang mulo po karon. Di po na sila kalibang. Dili man sama sa mua sa una nga, kanini ang wala pa'y mga social media, magsige migdagandagan, liog-liho, pagkukuray dito sa daruhan, sige og Chinese garter, sige loksong tinik, sige og patintiro. Karoon na mga batanon, runara, sulod sa balay, magsige rag silpon. Nga, tinghuga sa plato, kung imong pahugason, mudagan sa kwarto.
2: Sipili mo, sipili mo.
0: Ami Bagundol, may buntag. Sa imo ang imuang suking tigpaminaw user sa imuang produkto Risma Puhanes Bagundol, may muntag ninyo da. Salamat kayo ha. Labi na kang Ate Delia Taniula. Morning kwedots, ulan na po diri sa Old Damulog. Thank God's kinakainom jud ang among mga tanom. Lipay bitaw mga tanom na Ate Delia sa mga karon kay lahi biya ang tubo o ang resulta sa tanom o mga pananom kung gikan yun tubig ulan kumpara sa tubig lang nga normal nga imuhang ibubo. Muna siya ay labing tinuod. So lahi ang tubo yun. So lipay ato mga igsoong mag-uuma po. Shout out ni Junior o kanini ang Arsing nga naminaw sa radyo gikan sa Kalamba. Morning ninyo dia.
1: Good morning!
0: Junior o kang Arsing. Sing! Arsing Sisi. Nah, dia sa Kalamba. Good morning ninyo dia Kalambahanon.
1: Good morning.
0: Tagay to ba, Sing? Shout out ko diri kuya sa Karaskal Mining, sa mga operator sa kaniniang equipment. Morning ninyo dia taga Karaskal.
1: Good morning.
0: Mayong pag kabot-kabot dia sa mga yutang natawhan. Akong igsoon, 72 years old. Dunay prostate kuya Dodds. 37. Naog da 10 years. 72. Terus at CC. CM siguro ni. 37 CM na. 10 years na niya gidala-dala. Nagpa-check up pero wala may epekto nga gihatag nga tambal. Ang gihatag niya nga tambal blank. Blank, blank. Hindi na natin mention kay mga brand name raba. Wala epekto ang iyang gibati. Hapdos ko nung gihapon ni Ihi. Mao akong gitambagan nga mugamit og Kuya Dodds herbal. Kaya kinimay akong gigamit nga tambal og ang imuhang Kuya Dodds bronchoid pa. Labi na kung naakoy anaang akong asma. Nadasig ni siya og maoy hinungdan nga namalihog ni siya nako nga ipapangutan na unsay tambal, unsay dili kanon, asa mapalit. Sa dipulo gahulat siya karon sa imuhang tubag kuya kay ipachat niya dayon aron makapalit. Sinik ni diri sa Oroquita. Salamat kayo Kuya Dodds. Ayang igsuon di ay kuno. Silang ato nang sigutan ro ni ka diri sa atas. Unahon na tong Kuya Dodds bronchoid. Kidaghan kayo gapigsot ang ihi karon tungod sa ubo. Sirit imong ihi. Inig ubo nimo. Ang ubo nga mutakboy karon na labi na kay aton kasi nati tag kanini ang grabe nga haze. Abog or abo tong mga nakalabay na pagihapon na may lag na kwanto. Dugay na nagpahimang no ang mga eksperto nga dugang amping kay ngatong nasud Pilipinas nakasinati og grabe nga haze sa gumikan sa abog, aso o kanini ang mga chemical nga gamit pagpatay sa kalayo nga grabe nga dakong sunog nga nitabo sa Indonesia sa ilang kabukirang bahin. So natiwas pag ina karon gisamutan kay nanay mga pag-ulan. So nangabot din ang reklamo o kanini ang mga mulo nga ang ubo sipon hilanat o kirang sipon. Ang hilanat magkuyog namang gid na sila. Bahala og magtulo na imong sipon dia okay ra. Ang kaning ubo may grabe nga makapirwisyo. Di ka katulog, mapirwisyo ka, kapoy, hasol, sakit, sakit ulo, sakit dughan, sakit likod, sakit hawak, sakit puson, sakit yan. Mojo na kay labi naghutoyon ka og mayo. Ah, mas may nang sipunon ka kaya bahalag magtubod na sa diya makatug mangka kaning ubod di juga pagkatulgon. Apil na imo katapad di katug. Abilar og apil. So, chamot na og nana kay mga hubak or asma kana mga ingon ana nga senaryo. Mas labing bantayanan. Ah, para masabtan ninyo mas labing bantayanan kana nga mga senaryo. So dunay ubo sa tunog, dunay ubo sa piang, dunay ubo sa kagaw. So direta sa ubo sa kagaw kay ang ubo sa tunog anaa naman na permente na samot na ubo sa piang. So bantayanan gihapon og piangon ka. Namina mo, bantayanan gihapon og piangon ka kay delikado matakbuyan kag ubo. Mas dugay mawala kung motuo mog piang. Sunod, ubo nga, ubo sa tunog na nasamot. Kay kung mataptan kag ubo karon, unya permente ka matunogan kay bugnaw ang panahon kay nagulan, pero matingala ka nga bugnaw, unya bugnaw ang palibot pero gipaningot ka. Pwede kang matunogan, pwede kang ubon. Ikatulo, diri nang ubo sa kagaw. Abog or allergy unsa pa nang naadya? Nga naadya sa imuhang palibot. Matakbuyan ka na, magkuyog na silang tulo hasta nga sula. Ubo nga pinabuto, ubo nga pinasalba o ubo nga pinakarat or pinarapid. Ang ubo nga pinarapid mo nang sagunsunan kag ubo. Kanay nga na bitaw, halos di ka kaginhawa. Kana mo'y isa ka pinakahasol kayo, labi na kong hubakon ka. Ah, ang ubo nga pinasalba, katutong ubo nga na ay laway nga magbara sa imuang tutunlan nga tagsar ka takihon, pero kung mapundo na siya inigubo ni mo kay mukato lang imuang tutunlan inigubo ni mo mubuto mo po na'y ubo nga makauuaw. Mo po na'y ubo nga makauuaw nga naman naka sa tapok, naka sa grupo, naka sa mga meetings, naka sa mapugos ka o kaning kaubuhon kay ka pero muutong ka kay mauwaw man ka kay basi inigubo ni mo mubuto ikaw rubiay tanahon. Diba? So imong pugnan imong ubo. Pagpugong ni mo sa ubo, ngita kag kasilya, singita kag comfort room or CR, mudagan ka dito kay muubo ka. Di pa kakabot sa CR, nagsirit-sirit na imong ihi ginutong. Kagawa lagi. Kanipod ang ubo nga pinakarat. Kay ang ubo nga pinakarat nana sa tao, gikan sa abog, allergy nana. Kanang magkatul imong tutunlan. Magkarat ba magkatul? Sige kag ana bitaw, sige kag pangigham. Nagani ko. Ah, di ba? Sige kag pangigham kay katul imong tutunlan. O kana moy isa gyapon na sa grabe ka hasol. So bantayanan. Dugang mga pag-amping sa matag karunugunya, dili pauga og singot. Ah, o niya, unsa may posible nga mga produkto nga makatabang para diya buhatan ninyo na or tumara. Kidako na sa gikatabang. Likay lang ang subsob nga grabe na nga kanini ang antibiotiko labi na sa mga bata kay murag delikado. Niya ikaduha, tama nga kalig-on sa resistensya or immune system kay pag mabikil atong baga, naman na siya ang gitawag nga autoimmune disorder. Ang pagkaluya sa ato ang immune system o ang pagkaluya sa ato ang baga nga dili siya makasugakod kung ugaling man dunay balatian. Dugay ba makarecover? Muna siya, importante, paliguna, pakusga imuang baga. Wala pa nailabot ha sa mga abog, allergy, unsa pa nang naadya, mga chemical, sigarilyo, mga katol. Samot na. Correct me if I'm wrong. Pag naamoy hotoy, karat inyong tutunlan. Gamit gani mo katol di asulod sa inyong balay. Bisan pa umingong ka nga kanini ang branded or dili branded, samot na ng China. Di ba kahit pang hot doon mag hotoy di, ang problema kay manakod siya. Ha? Ang problema, manakod siya. Labi na kung dunay bata or mga tiguang diya sulod sa inyong balay. Labi na og dunay, para sa anang, dunay giubo sa inyo, pamilya. Nay isa nga giubo diya. tan-aw nimo okay ra ka kay wa ka matakdan, pero pagdagan ana sa mga pipilak adlaw semana, mubalhi na. Ah, mubalhi na siya, kay ang lawas atong una nga giubo naka-recover, kay nakainom og tambal. Pero ang gitawag nga kanini ang house bacteria ba, kung sa hospital ba, hospital borne bacteria. So nana sa gitawag nga kanini ang house borne bacteria nga naara sulod sa inyong balay. Oh, pag ubo ato niya tawhan na nagtuyok-tuyok ra nang kagaw diha. So naka-recover siya kay nakainom siyang tambal. Karon nga ikaw wala makainom og tambal niya, kanunay kang nagpaduol ato nga tao, mga pipila ka adlaw semana di pa na nimo madangatan. Mag kay ang kagaw ana mag-generate, maghimo pa man siya og eksina dito sa imong lawas. Pag mubuylo na siya nga magkatapok na, ikaw na po'y musunod. Ah, ikaw na po'y musunod, ubo, hilanat, ana, trangkaso. Sunod ana, kamo na dayon tanan, magsunod-sunod na, dili mo na, bihira kay mo magkadungan. So posible po mo nga magkadungan kung ang isa nga mga membro sa imuhang pamilya luya og resistensya. Ah, dili makasugakod iyang lawas. Muna siya ang problema pag naata ana. Apil na dayong allergy, naana po dayon na siya. So dili na siya magkadungan. Pero kung ang imuhang lawas tibok nimong pamilya protektado, resistensyado, muabot man na sa inyuhang sulod sa inyuhang panimalay, dali mo makarecover. Or dili pod mo tanan nga membro sa pamilya, matingala mo nga siya ra may wala giubo, wala siya, siya ra wala gisipon o gihilantan. But pasabot ana, nakasukol ang iyang resistensya or immune system na ana. Or matakbuyan man mo, dali rang mawagtang ikumpara sa imuhang mga silingan nga na, ang uban gipang pa-check up na, gipadala na ospital kay di na makaginhawa, grabe nang ubos ipon hilanat, nagkumbulsyo na. Kato ang mga klase sa tao nga naigo gid og maayo sa kagaw kay labi na karon nga mga panahon na. O muna ha, bantayan, importante ang makasugakod imuhang baga, muna'y labing mahinungdanon. Kay kanang giinom ninyo para sa ubo, para sa plema, sa kagaw nga nitakboy diya, dili biya na para sa baga, para na siya sa kagaw nga nitakboy, para na siya sa ubo, dili na siya para sa baga. So para sa ako, ah, gawas nga nag-inom tana, pakusga, paliguna ang imuhang baga sa rason nga makasukol or makasugakod. Arang dili ta masigi igit-igit ng inigubo eh. Okay lang makautot, makaihi. Ang problema kay inigtanaw nimo sa imong pundiyuhan, sa imong underwear, sa imong panty, lain na magkulor. Yelo naman ni na may mga sungo-sungo. Wapadyod na hilisi, wapadyod na hilisi, kinaimpatso. Normal na, labi na sa mga babae. Kaihiging laki, unsa na kang babae. Ano na hassle? Okay ra maka inigubo nimo, makautot, makaihi ka. Okay ra na siya. Usahay gig ka nang madimalason pagig ka kay sa sobra nimong ubo di ka hapit makaginaw, makautong, makaigit ka oy. Basta na aslom na kayo imong pundiyuhan, mo nay hasol. Sa unsa nga pamaagi nga pwede ta nga madaling makasugakod? Amo na kong giingon, diri na ni bida. Ako mo ning programa, tugutin ninyo. Kamo na po'y mag-igo. Munang giingon ako nga, balansi ang tanan, klaro tataw ni hanay. Kamo na po dayo'y magtimbang-timbang, mga suking tigpaminaw, kung angayan ba or dili. Niya, kung naamoy mga produkto diha nga, haom para sa inyo, hiyang para sa inyo, kamo na'y magdesisyon. Amo na sa ikuan diha. Pero sige, kaingon ko na, kung tested man lang nga produkto nga para gid pagkaon sa baga sa taas na kay nga panahon, dili na papildi diha ang Kuya Dudes Bronco Aid Food for the Lung. Gawas nga nag-inom og mga tambal para sa inyo, mga kagaw kuan diha, protektagaay proteksyon ninyo ang baga. Kay balikon ko kanay inyong gitambal nga giinom, mga salbutamol para sa ubak, sa asma, bintulin, asmanlin, carbocystin, guaifenesin, unsa pa nang naa diha. Nga mga gipang-inom para sa ubo, dili na para sa baga. Para na sa kanining kagaw o mga nitakboy diya sa baga nga dili maayo. Para makasukol og maayo imuhang baga, ayaw wala, ah, pwede nimong isabay ang Kuya Dudes Bronco Aid Food for the Lung. Wapay siguro, maupan ay makatabang, di pa ka makainom og mga antibiotic para diha gumikan kay naamang kay kanini ang kuan protection sa baga. Guwapog sangkap na, nakalagondi, nakaguyabano, nakanuni or apatot. Oh, nakakalab, nanasay kalabo, lagundi, guyabano, nuni or apatot, naana na siya. Ang Kuya Dudes, Bronco Aid, food for the lung. So, kung natural antibiotic, nataas kayo sa medicinal property, naasa Kuya Dudes, Bronco Aid, food for the lung, pagkaon na siya sa baga, sa rason, nga makasukol, makasugakod, ang imuhang baga, kung doon na may dako nga kadaot, labi na rong panahon na. Diya sa ni Bida og Mayo. So timan niya ang pangalan, isulat and lista og kamo na magigo dayon palita, natural dayon inuma. Kung do na nay tama, grabe na nga ubo, grabe na nga hutoy, grabe na nga udhak nimo diya. Inom og Kuya Dudes Bronco Aid duha ka capsule buntag ug to hapon. Diri na ka murid sulod sa tulo ka adlaw. Sagunson sa duha ka Kuya Dudes Bronco Aid, duha sa buntag, duha sa utog, duha sa hapon. Kung naan na jug kay ubo, naan na jug kay hutoy. Sulod lang sa tulo ka adlaw. 72 oras pag humanana continuous imuhang pag-inom, pagka ikaapat na to nas 5 o 7 pataas, ang tud nga makarecover imuhang baga, imuhang lawas, tag isa na lang dayon. Kumbaga labi na isog kay kusog kay kagaw nga mutakboy diya. Laban ni sa siya og Mayo, pakusgas og Mayo pod ang imuhang baga. So, sulod sa tulok adlaw, adlaw ra eh. Hisgot man tag buwan diri. Hisgot buwan tuig, maglangan-langan man na. Kay tinuod nga produkto adlaw ra. Uy, pick to gyud dili, mintin-mintin mga hasol-hasol. Sulod sa tulok adlaw, unang adlaw ni mga pag-inom, ikaw nga namina. Labi na sa mga idara na, ikaw nga namina ron. Duha sa buntag, magkaon, humanimog pamahaw, humanimog kaon, mga 5 or 10 minutos bago ka muinom. Kaya ang uban raba muinom, di pagani ka tindog sa lamisa, di pagani ka panghipos o plato, ang tambal, naananadaan, giinom na, ang mahitabuan na, masagol rana dito sa pagkaon, mapasaw rana, ipaproseso sa imuhang lawas, sa imuhang atay, sa imuhang storage or ginhawaan, bago ni mo paimnan, pasundan o tambal. Para nga masulot niya. So, ang pinakamaayo nga pamaagi, mga 5 minutos or 10 minutos, ayak ka mo inom. Kedi biya na antibiotic or drugs. Di ba? So, inom ka, duha, pagkaunto po, duha, human kaon, 5 minutos or 10 minutos, gikan ka nagkaon, pagkapaniapon, duha, tulok adlaw sa gunson. Pag naanak ka, anak, timan eh, di ba kay, ay, muhang laway, pangluan niyo mo, green-green. Sinsyas na ngaon. So balitulok adlaw pagka ikaupat, isa-isa na lang dayon. Niya kung mahimo, apili na lang o Kuya Dudes Protex Zinc kada buntag. Protex Zinc kada buntag sa rason nga tabangan pod ang imuhang immune system nga makarecognize siya kung si kinsa to ang mamahimo niyang kalaban. Ana man na siya ang mahitabo manggod. Prasingan na karon ay mga kagaw, mga viruses and bacteria o sa panang naang mga kalaban sa to ang lawas. Musamot man tagkaluya kay sige labi tagkabilar karon. Ang trabaho anang immune system sa to ang lawas, siya ang mubatok, musukol, mulaban, mupilde sa mga kaaway, mga viruses and bacteria unsa panang naadya nga pwedeng makadaot si mo ang lawas. Pero importante imo ang good cells kay basig natingala mo sige man kog vitamins Kuya Dudes. Adlaw-adlaw klase-klase nga vitamins akong ginainom pero nganong matakbuyan dali ra man gihapon kay ko magsakit. So meaning ana dili haom nga nanahimo kang sige kang inom og vitamins pero dili haom nga ang imuhang resistensya kusog lagi tuod pero ang pangutana ang mga selyula nimo ang imuhang mga good cells sa imuhang lawas aktibo ba ngano muluya man na sila og sige kag kabilar kulang atong tulog dugay makarecover atong lawas kay pagabot manggod nga makapahulay ta matulog ta ngato ang mga selyula ana mga good cells nato muna sa'y mo trabaho, mo refer, mo restore sa mga organ na to, bata na to baga, kung unsa iyahang daot diha, unsa niya pag-repair nga luya man sa permi. Sa immune system, ang iyang trabaho po na na, mo pilde, mo patay sa iyang mga kalaban, unya karon og dili niya kayang i-recognize, dili niya kayang ilhon ba, kinsa iyang kalaban, nanubra ang iyang kaisog, pero wa sa kaila, na nahimo siyang bugo O nga na, baka nang nahimo siyang bubo, bugo, dili siya kaila, amnesia siya. Trukusgan siya. Importante manggod nga ang immune system, kabalo siya mo-recognize kinsa iyang kaila, aron dili niya mapatay ang iyang kapwa immune system. O, oh, tingala na. Ngano sige mo ginom vitamins pero magsigir kaya po magkasakit. Karon kasabot na mo. Ah, kinalan nga mamay mo manguna siyang balansi. Sa ano gon og sayang ang sige ka ginom mga vitamins diya katupang mga mahalon. Napay mga D3, mga zinc, multivitamins, mga ascorbic acid, unsa pa nang naa ni mga B complex. Kung mismo ang atong lawas, lisod nato siya madisiplina. Muna nga, sayang ang imo mga tambal nga giinom. Kung ikaw mismo sa imong kagulingon, mapasagaron niya, kulang ka og giya. Muna ato, Adri, tama nga giya atong ibuhat. Di ba? Sa kadaghan akong produkto, Bronco Edra atong napromotro ng adlawa. Gamikan kay kinanglan, masabtan manggod ninyo. Bahali na, nigbali na ko. Dili na, di kayo ka-promote. Balag di kay mahalinan. Importante, masabtan ninyo. Isayang raman, pait mong box-box, di akay nakadungog mong testimonya o niya. Wala dahil nahaom para sa inyong gibati. Ingon na na si Kuya doon sa pagpasabot. So, usbon na ko, ang atuad din eh, information. Information, may kabayan sa panglawas. Kina masabtan ninyo, matagpaminaw ninyo sa radyo. Nga lahi ang information kumpara sa promotion. So, kamo na, manangiyon ako. Kamo na po'y mag-igo, magtimbang-timbang. Kung asa, manangiyon ako, asa mo haom, asa mo hiyang, pwede mo diya. So, kato, Kuya Dudes, Bronco Aid. Duha, pag naanay ubo, takboy na. Duha na ka-capsule. Pero ikaw nga namina ron nga, naay baga, ayaw, hulata nga, takboyan ka ubo. Mga agi sa kag-ihi-ihi, utot-utot, igit-igit diha. Sigig ubo, para lang gina, aya na ka mo inom. Karun palang daan, mintras na kay baga niya. Sugod na sa inyong pamilya, na isa diha, inyong mga silingan, na isa nag-udhak diha. Laumi nga, posible na nga mubalhin sa inyo. Kay madala man na sa hangin, kagaw man na. Oh, nakay silingan parinting nag-udhak na niya. Istorya-istorya mo diha, way sampung-sampung sa baba, wala magmas, face mask, sigurado, mutakboy dyan na siya, musugot mamog sa dili. So karon pa lang daan, pag naakay mga parinti silingan ninyo diha, nag-udhak na, naakay baga, ino na daan og Kuya Dudes Bronco Aid. Tiba niya, Kuya Dudes Bronco Aid. Nana, mapalit na kung asa mga radio station na ka-monitor karon og katong mga suki na to, asa inyong suki ng outlet or pinakaduol nga butika diya sinong lugar, at doon ito, pangutana, palit kong Kuya Dudes Bronco Aid. Mintras wa pa ko nag-udhak. Magsugod na ganit udhak, pati hasul, hasul yun. Ingna ko ninyo bakakon kung mag-udhak na ta, grabe na nga hutoy, grabe hasulag yun. Sakit buko-buko, sakit dugan, sakit ulo, sakit tiyan, sakit puson, sakit hawak, murang mga inat atong ugat ka na inig. Buylo, bitaw na itong ubo, murang mga langkat atong ugat sa ato tiyan. Oh. So dirita ni Kuan. Asa na to? Kapikin naman ito uras deh. Ihang igsoon, taga Urukitam to. Ano to? Taga Urukita, si Nick. Nick, may buntag ni Muri, Nick. Ato lang yung timbawasun og maha, huwag di na maabtanta sa oras. Iyang iksoon, si Tintay Dos Anyos. Ang prostate niya, si 37cm na. Napulo na katuig niyang gidala-dala. Gipat check up daw, pero wala epekto. At check up raman, so wala epekto dyan na siya. Pero gitagaan siya tambal. Dili lang na kuyoner kay mga branded. Na yung mga brand name. Tulo ka klase, blank, blank, blank. Pero wala epekto yung gibati. Hapdos kuno gyapon ipangihi. Muto nga, akong gitambagan nga gamit og Kuya Dudes Herbal kay maunay sikat or uso diri sa Urukita. Ang akong gigamit, Bronco Aid man, para pod sa akong asma. Kay gwapo man epekto, munang nadasig ko. Muna ako siyang giingnan nga mamalihog siya. Ako siyang giingnan nga Kuya Dudes ang paliton na malihog siya nako nga ipapangutana. Unsay tambal sa iyang prostate o unsay dili kanon o unsa asa mapalit sa dipulog. Muna iyang gihaulat siya sa imuhang tubag, Kuya, kay ipatsat dayon niya aron nga mapalit siya. Nick sa Urukita, salamat kayo, Nick. May buntag ni mo di ay may son si Tintay Dos Anyos. Palitin na lang siya diya sa Urukita, Nick. Ipadala na lang dito. Kuya Dudes, asa nga na nga dunay prostate niya naghubag na 37 cm, apit na mag grade 3, grade 2 by grade manggod na siya, Nick. Ang prostate gland, prostate problem, kung maghubag, enlargement, or by grade na siya, grade 1, grade 2, grade 3, naana, grade 3, grade 4. Ang delikado sa prostate, bitaw na, kung na grade 1 to key to 12. Hassle dyan na siya kayo. Sa namin naman kakaroon, maabol pa man, palitis pa, painuma siya, paliti o Kuya Dodds kidney repair duha. Kuya Dodds kidney repair o Kuya Dodds prostitab. Apili o Kuya Dodds santon. Kaya kanang hapdos o gamay ra kay iihi, but pasabot ang paghubag na niya pasulod. Ako na explain ugma o kunsay riskwan sa problema sa prostata glandula. Ang paghubag pasulod, paghubag pagawas, ngano sakit o hapdos ipangihi. Kaya ang paghubag na siya pasulod, muna sakit na siya kay mungulngul na dapit sa ato ang punuan sa atong itlog dool sa atong lubot. Di ba ana na siya Nick, painuma siya og duha ka Kuya Dodds kidney repair, isa ka Kuya Dodds prostitab, og isa ka Kuya Dodds santon. Kana bisag kada buntag lang na siya Nick, okay na kay upat man siya kabuok. Ay kabalakan ng kuan, kipulos na mga natural. Inom ganit tag upat, bisang mga sintetik kana pagka nga natural lang, bisang kada buntag lang ang Kuya Dodds prostitab, ang Kuya Dodds kidney repair, ipadayon siya sa gabi ug ang Kuya Dodds santon, bahalag wala nay udto. Kana okay na siya ang Kuya Dodds prostitab ni kada buntag lang sa tanan na minaw nga nag-inom og Kuya Dodds prostitab kada buntag lang, pero kung grabe gid nga maglison na gid og ihi, pwede siya buntag og hapon. Kay aron nga malimpyo, mahinlo ang mga ang pantog nga dili magsakit, magngulngol ipangihi, kay bisan sa ni mog utong bitaw, gamay ray mo gawas, magpigsot-pigsot lang. Apilay Kuya Dodds kidney repair mo na sekreto dia. Then para nga ma iungot na kung dila. Ayunan kahapit sa kauras, sige istorya way. Way pa huway, way relax, way music, way. Ano mo sa kay oras pod? Ano sa kay oras pod? Sige lang Nick, ugma, diya sa roketa, may buntag ni mo diya. Ong sa mga namino, ugma, kanina po datong tutukan. So karon ang atong topic ko, Kuya Dodds Bronchoid, may kabahin sa grabe nga pagkuyanap sa ubos ipon hilanat karong panahon na. Wala tayong oras, alang sa pagpadayon sa unahan, gustuhon ko man. Apa nagdumili na kining tanan. Natay stocks Kuya Dodds Bronchoid diri ha sa mga dealer and distributor nato na iniabot. Ang todong mapon, samang oras ug susamang istasyon.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. Que vibe sa sound trip!
1: Ang lupet!
2: 902.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
5: Back-to-back partners sa kayuhan.
6: Kung nag-atiman ka sa imong kahimsog, himo ang partner ang Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Adunay natural nga herbal support para sa mga nagbantay sa alta presyon o blood sugar. O para sa adlaw nga puno sa kusog, himo ang paborito. Ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Herbal, organic, lami, ug masustansya. Para sa mas ligon nga panglawas, Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butika o drugstore sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana, 0985-295-5863. Melvent, Food Supplements Distributor Hotline. Dugang kaalam, alang nimo ang Banaba Leaf Extract, potent kontra sa diabetes, taas nga presyon sa dugo, taas nga kolesterol, kidney problems, o UTI. Ang Banaba, ilado nga Queen's Flower or Pride of India sa laing nasud. Sumala sa mga pagtuon, ang pagka-epektibo sa Banaba, tungod sa taas nga level sa Corosolic Acid. Sa mga dahon ni Ana, iladong anti-diabetic chemical, nga makatabang sa epektibong insulin sensitivity. Dakong tabang sab sa mga asthmatic ang Banaba. Mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana, 0985-295-5863. Melvent, Food Supplements Distributor Hotline.
7: Okay, yes, hello, maayong hapon.
8: Amay nga hapon, did you
7: know? Okay, tagaas sa ganun ni Palihog.
8: Kihada, tagbilaran buhol.
7: Tagbilaran buhol. Kusog bang atong tuluman nun diya, ma'am?
8: Oh, kusog d- d- DJ.
7: Nakagamit na ka o pito-pito herbal capsule?
8: Oh, nakagamit na ko DJ o pito-pito capsule. Then, nakapalit na po kong pito-pito coffees. Tapos, salamat yung kong dako kay katokong hupong sa mong tiil. Yung kupos, good siyang. Wala na pa dahil yun ang yapong ko DJ. Napasalamat yung ko sa Ginoo nga naayo ko sa pito-pito capsule, pito-pito coffee.
7: Mm, katong hupong sa mong tiil, pila naman to kaadlaw?
8: Dugay na DJ. Pagbalik-balik siya, mga hapit na 2 years, kabalik-balik din siya.
7: Oh, 2 years?
8: Yeah, daghan ako, daghan akong diin, no, mga, kinabito, mga herbal. So, wala magid siya. Para na ako, wag yung ipit DJ niya. Nakadungo ko sa testimony bitaw sa DYTR. Ngayon kong halaka, musuhay ka ko aning, no? Kaya ito na yung babae gahilak DJ. Dito ko nakaprobe. Muto nga yung suway, joke ko niya. Kaluyan sa Ginoo, naayo ko. Ako ika-solti sa mga tao karon labi na namin sa program ni DJ Unyo. Musulay mo sa iyahang product nga pito-pito capsule, pito-pito coffee. Kaya ako nakaprobe. Ko nga naayo ko, salamat yun sa Ginoo. Manaan yung pito-pito capsule o pito-pito coffee.
7: Yes, hello, maayong hapon.
8: Yes, sir.
7: Masi pangalan, Palihog?
8: Mary Jean Pakabi, sir.
7: Taga asa ni Palihog?
8: Ormoc, sir.
7: Asa ni Pita sa Ormoc, ma'am?
8: Asa airport, sir.
7: Okay, ma'am, nakapalit na ka o pito-pito products?
8: Oh, nakatulog ko ka ba?

0: po, ayan naman din ako.
1: Okay, Ma'am Jen, unsa may mo ikasulti karon sa mga tao o sa mga taga Leyte nga wa pa gyud nakainom sa atong produkto? Agdaha sila, Ma'am, aron mo inom sila?
0: Oo, ako gusto ilagi na alawa mo siya niya. Ila gusto ayan ang kuan, ang tito-tito coffee, sabay coffee, ang tito-tito popcorn niya. Na sila yung mga anak nga angkop ani yung fruit glass ilang sila ilang lang sabat sila nagpaligtor kay Aaron mo. So ayan sabi nga ang sila sabi sa mga inyong kung sa'y kalahian sa uban.
1: Okay, salamat kayo, Ma'am.
0: Sige sir, thank you kayo sir.
1: Okay, God bless.

0: Aniana, Aniana ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balat, ang programang muhatag og pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yeah!

Manjung, Manjung, Manjung, Manjung, Adlaw si Injung Tanan. Welcome na usap mga kasulingan dito sa itong perguban sa programang Gulong ng Palo. Ano, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta mos mga amigo, mga amiga? Mula Mindanao! Asa madapita karon mga higala nagpakapaka, naglanog-lanog? Dires programang Gulong ng Palad o Dinis Mindanao. Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon o maayong gabi is tanan. Welcome na naman sa programang Gulong ng Palad, ang programang muhatag og pagtagan sa inyong mga gulong ng palad. Unsa man ang imuhang gulong ng palad sa kinabuhi, suwata ka na o ipadala ka na diri sa tuang dulumanon aron atong mahatagan og drama portion. Uban sa tuang pinubring advice o tambag ni Didyo Unyok ng Bayan na maugyoy ikalipay sa tanan ng mga nagpadala dira sa tuang panaguban. Okay, mga palangga!

0: Adlong Lunes karon September 21, 2026. Happy thank you mga igala ang October. Happy tapon mga igala ang November. Dayon December. Ang month of Christmas mga palangga. Oy! Kumusta? Kumusta mga taga-Camiguin Island? Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Lalawigan's Bukidnon, Cotabato Province, Davao Region, Agusan del Sur, og sa may Surigao del Sur. Asa mandapita mga palangga, nagapakapaka, naglanog-lanog, ining ato ang programa, maayong pagpaminaw sa inyong tanan. Kini ang inyong ubos nga higala sa kahanginan. Walay laing nag-inusarang DJ o niyok ng bayan. Atong pasalamatan ang atuang major sponsors, ang Melvin Food Supplement Distributor, ang Original. Atong ipailailaon niya mga palangga ang atuang mga produkto sa Melvin Food Supplement Distributor, ang Original. Katong gusto mag-tax o magtawag, pwede ka mag-contact aning atong new hotline 0965-239-3505. Again, 0965-239-3505. Kumusta ang timpos panahon ninyo?
1: Ay, okay man, DJ. Wa may problema na mo, DJ. Ang timpos panahon, okay po. Ang timpos po sa buwang pangutok, okay sa... Wa man po gisapot ning akong utok. Wa po gisapot ning akong bana, okay. Good kayo mong timpo karon, DJ.
0: Oy, pagkanindot ba na, oy? Tinuod ba na, tay?
2: Tinuod ko na, DJ. Maayo good among timpo. Kay kaganiin na lang bitaw. Gihagkan man ko sa kong asawa.
0: Anong gihagkan man po ka?
2: Ay, alangan DJ, sweldo man ako.
0: Si Pilimon. O di na sweldo?
2: Ay, sus, pakungon ra kong tangkugo DJ ay. Si Pilimon. Labayon kong bukong, labayon kong butilya.
0: Oy, laban ng gitas buhay. Ano maginin ato ang kapalaran mga palangga karong panahon na grabe magiging kakrisis ron, oy. Oh, grabe kakrisis ron. Ang tao nga waara naglisod karong kanirang mga politiko. Mga politiko ron mga nawa yung nagkalisod ron. Diba? Itang mga katauhan, itang mga butante mga palangga, grabe kakrisis ron. Oy, lisod ka, imangita mga palanggag piso ron. Diba? Wala ang mga magtiayon karon perminti init ang ulo kay Waisape. Diri rabaya ka kakitas Pilipinas mga palangga nga pobre, way kwarta pero magsigig kahubog. Mabitaw ning mga dato, musamot og kadato kay wa may bisyo. Kahibaw magpadagan sa kwarta. Kita, kahibaw raman ta magpadagan sa butilya. Pasa-pasa raman ta butilya. O, imo di ba yo? Di gutam mo lambo, anak, mga palangga. Mga nga, wag itay kwarta. Kay pobre pata, palahubog pata, wag itay kwarta. Ondang na mo anang tagay aron nga dili gud permanente mga palangga nga ang atong bulsa laylay. Samot na anang ibabaw sa mga bulsa hawa na laylay. Laylay ang garter ba unsa demo? Garter ang laylay. wa na ikapalit og brief kay wa na garter na libilin. Kay wa na may kwarta. Ingon beto tong usa nga pa.
2: Oy, unsa man anak?
1: Papadali ko kwarta diri pa kay ako brief damo na buslot pa.
2: Ah, unsa?
1: Ah, padali ko kwarta diri ba? Padali ko i-Gcash lang ang kwarta kay wa koy ipalit brief diri. Kay ako brief damo na buslot.
2: Maayo pa gani nang imuha kay buslot pa.
1: Nga imuha dai pa.
2: Ah, nga kuha dire. Wala. Agay, garter na labilin. Maayo pa ni imuha kay wala, busloton pa. Kuha garter na lang.
0: Diyan na, ganyan amahan na. Shout out sa mga amahan o inahan nga namino ron. Natoy usa ka anak nang nakit-an niya iyang yang amahan. Muni ang amahan po nakit-an po niyang anak. Biyahe sa lagtago. Karong kay nanawag man ang nanawag ang anak mga gala sa iyang amahan.
1: Ah, hello pa. Hello, hello, hello.
2: Anak, wala kayo signal dire.
1: Pa, kana nakita ba yata kakaganina nga naka-holding hands og babae?
2: Ha? Di maklaro, anak, di maklaro.
1: Pa, nakitaan ta kaganina ba nga naka-holding hands kag babae? Kinsa to, tugan ta kang mama?
2: Ha? Di lagi madungog, anak ko, di madungog ba, di madungog.
1: Anak ko ba, nakitaan ta kaganina? Kinsa tong babae imong ka-holding hands ba, tugan ta kang mama?
2: Awa ko kadungog, kanang anak.
1: Ano naman pa?
2: Kinsa tong babae nga nisulod kagahapon des balay des imong kwarto?
1: Ha?
2: Kinsa tong babae nga nisulod des imong kwarto ba, tugaan ta ka sa mama?
1: Ah, pa, tawag lang unya pa, kaya hurag chapi kayo, di madungog, oy. Way signal.

0: Okay, ketawa orang senang dah ya. Wah, jokai ayuh deh, Jen. Okay, bahasa Tagmin sahin. Oi! Lunis menderun mga palangga. Itubok na po mga palangga o lah. Itubok na po kinintos mga higala ang atong premyo. Atong miaging semana 5,500. Tapos karon 6,000 na ang premyo stigma. 6,000 cash na ang premyo. Nagsunod-sunod pero dili magkitaay. Magsagubangay pero dili magsultianay. Kabalo ko na uban diha gipulan na. Kabalo ko ang uban diha naglagot na. Kabalo ko ang uban diha sige pagunahuna. Nagsagol ang emotions mga tao nga naminaw o nagtubag aning akong tigmoron. Mo nagiingon ayaw gog surrender, ayaw kapulan, lisod pod og padag-on ta mo nga di man mao inyong tubag, ala nga magbuot mo. Come on, dali pagpremyo o pagtigmo. Kabalo ko, gipulaan na mo. Pero gipulaan mo, di man po kumupugos o mutubag pa mo. Pero og di mapulaan o mutubag mo, may puruhan nyo kang makadawat kag premium. Sama sa uban nga nakadawat ng prize. Ayo pa, pulaan-pulaan di ha. Ha? Kinahanglan tubag yun. Kinahanglan i-correct. Kinahanglan itama yun yung muhang answer ha. I-plaster yun. Kubarag yung tama na ito ang tigmo. Okay. On seman, muhatag kong klo this week. Basta paminaw ng good mo, muhatag kong klo this week. Di ko muhatag kong alaw, kaya basta magsalik mo. Basta this week, mga palangka, straight lang good. Why ayaw absent sa pagpaminaw, kaya muhatag kong klo. 6,000 cash na mga igala ang premyo. Okay, dirita mga igala sa atuang mga mensahe. Damo na ako na inom 7 capsule og coffee mix. Nawa ako banhod. Salamat Elizabeth Salas from Kalbayog. Alitos Picas. Asa mo to tong isa ka hotline? Na. Okay. Ako sa ni-save daan big music mo an. Okay. Salamat sa mga taga Kalbayog. Dirita ang akong tubag. Adi na mga cellphone. Ano na? Okay. Good PM din si tubag. Din siya unong kay mata. Magsunod-sunod ni sila kung na ay tanawon. Bisan magtapad ni sila, dili jud sila magkitaay. Og magsagubangay, bisag nagtapad ra sila. Tapos dili pud ni magsulti ang mga mata. Big aruyo ni Tagamlang Gotabato, salamat. Okay, akong tubag ni Junyo kay mata. Magsunod-sunod ni sila kung na ay tanawon, bisag magtapad sila, dili jud ni sila magkitay. Okay, mata yung answer. Mata!
1: Ayoy!
0: Dili mao ang mata. Good AM, Dijonong. Ako di ay si Toto, taga Hinatuan, Surga del Sur. Akong tubag si imuntig mo tubig sa kanal. Sa irrigation, kay magsunod-sunod sila ang nauna ug ang naulihi. Pero dili magkita ay magtambayayong sila, pero dili mag-istoryahay para matubigan ang basakan. Og magmalambo ang pagtubo sa mga humayan sa basakan. Mauna akong tubag sa munting mo, tubig sa kanal sa irrigation. Atong Leon!
1: Ayoy!
0: Dili mao. Kuya, gagamit ko anang imong pito-pito herbal capsule from San Francisco, Agusan del Sur. Okay. Oy, manawag ko sa inyo karon ng kuan. Tomorrow, ugma ha, manawag ko sa inyo ha. Dayon na kay next week na ang ato ang raffle mga binating tigpaminaw. Ang akon tubag anak DJ tiil nga wala og tuo kay maglakaw bitaw ta magsunod-sunod man na magtapad dili magkita ay kay walay mga mata. Magsagubangay pero dili gud magsultian na kaway mga baba. Kana ang akong answer DJ Onyo Pablo de Eni na Mino Dris Kamigin pero na ako karon sko tabato. Asa mga tinuod nga address no? Kagan na kag address di ay NPA di ka new permanent address. Lamat ya. Kuya si audio kakaayo ay ganahan may maminos mong programa o niya user me sa Mimo Pro Plus o ang akong papa high blood o niya akong mama anemic mao gigamit nga pito-pito capsule coffee mix. Salamat DJ Onyo, God bless and more power. Salamat kaayo. Oh, salamat kay sa mga gagamit di ha, isip sa nato di ha. Okay, unya og manawag ko, tubagalan ninyo. Kanarabay uban mo text nga gagamit nyo, manawag ko, di pang tubagon. Digun mo kaapil sa raffle, bisan pa og na nag-text na mo nyo, di mo tubag sa tawag, digun mo kaapil ha. Okay, sayang inyong pag-text, unya, di mo tubag sa tawag. Mauaw mo na ko. Ayaw ko uaw ha. Okay, so Mimo Pro Plus for kids, tama na imong desisyon nga imong gipalitan imong anak og Mimo Pro Plus for kids. Palitigon na ninyo yung anak ninyo og Mimo Pro Plus kay nindot kay ini mga palangga ngadtos mga kabataan. Kung nag-edad imong anak nimo og 1 to 12 years old, pwede mag-inom og Mimo Pro Plus for kids. Minaw sa ta og testimony mga palangga, kabalo ko daghan gyud madasig aning testimonya, testimonyaha gikan ni Helen Gumapak mga palangga. Good morning, ma'am. Tagaasa kani ka, ma'am?
1: Daniel
0: Clarin, DJ. Sakop sa Bansalan.
1: Yes, DJ.
0: Okay. Pangalan ganin ni mo?
1: Helen Gumapak, DJ.
0: Pilang edad ni mo, ma'am?
1: 5'7", DJ.
0: Kano man, unsa man day pamati na mo kani adto, ma'am? Kano nga ingon adto man to pagka-text? Di mo nga, murag, paminaw ni mo nga, murag di na ka mabuhi. Sige, isay-isay ko naman, be.
1: Anang, naamang gugoy ka na, bitong, upos akong ilukan dito, DJ. Ako nilukan niya, nabukol man na ni Jay, kanapurang talag ka na ko ni Jay, then tapong hanap ko nga, purang hindi naman siguro ko ani, hanap ito ni Jay, purang nawala ni Dani ako ni Jay, saka hanap ko ba, wala ko kabalo akong mana o mga anak ani, saka hanap ko ni Jay, hindi naman siguro ko mabuhi, nahanap ko ni Jay. Anak ko ko din siya nga, hindi naman siguro ko mabuhi, ani. Ako nga ako na lang ko din biwa, tapos niya anak ko, maanang nakuhan akong istasyonan din, namili kong istasyonan, murang naigat paglo sa kuwa ba nga yung anak din siya. Naman na yung nagkuhan, nag-testimony, niya anak ko nga, paano, tulayan ka anak ko ni kuhan ano, na pito-pito kapsul, naka-anak niyo ko din siya. Pagkauman sa inyong programa din siya, yan po siya kong balisalan ni Jay kaya para mamalit aming pito-pito kapsul. Kaanak siya ko ni Jay. Muna anak ko sa Ginoo. Lord, ayuha ko Ginoo. Nag-anak siya ko. Salamat kay Nimo Lord. Kay pag uman akong inom, doon sila ko ka kapsul ni Jay. Akong di inom. Ako man na ayaw ko ni Jay. Doon sila kapsul. Pero meron ni Jay na malit ko. Lima ka buong. Pagbiman ako sa imong programa, nabalit kong lima. Kaya, niinom ko, anak. Tingkat lang ako akong daring silid. Kapit sa may putoy, ganyan, hindi. Kapit sa may putoy, ubo sa akong ilukan ba?
0: Mm-hmm.
1: Anak ko nga, ala, naunitan lagi ko, ala, pagayo lang nga akong udili. Balit ko, pito kabuok na ko. Moto, niya anak ko, ala, namin nagya kong paminaw na akong Iyik, DJ. Sana mura ko nag-iyik o asin gamit, DJ. Tapos pakaman, Kanang nagbawas ko. Bayo ko na kung pagbawas ko sila. Kanang lagi ko, ani. Salamat din sa inyo, Bitsi.
0: Salamat.
1: Salamat po sa aki mo, ani. Sa pito-pito plan. Patagin, salamat.
0: Salamat. Salamat.
1: Salamat po sa aki mo. Oh, Lord. Salamat na sa kanan. Sa imo uni tayo.
0: Good morning, taga-Asa Mani, Palihog.
2: Linaw
0: Urmok City Lite. So may pangalan ni mo?
2: Jaime Tampos.
0: Jaime?
2: Oh, Tampos.
0: Jaime Tampos. Pila edad ni Jaime Tampos?
2: 72 years old.
0: Kinintay, naggamit ka o pito-pito herbal Cofamex?
2: Oh.
0: O kapsul?
2: Wala ko'y gamit ron.
0: Kapsul pod?
2: Huwag ka nang mimo po plus para sa akong apo.
0: Sige, mangutan ako. Unsa may pamati na mo nga nakainom kong pito-pito herbal Cofamex?
2: Iba lang yun doon na gaitig. So, magmawa ka kung kakapo iba sa gikan ko sa trabaho. Magamit ko sa kape.
0: Katunay yung kape na mo suon na wala dito nakatabang ni mo?
2: Wala ko anman. Mag-inapdos na ako babasatay.
0: Nag-hapdos. Sige, sige.
2: Pag ginilbawon mo kukuha itong kape nga, Juan, kaya nun.
0: So what yung kamuangay ato?
2: Wah, karong murag na ayon ko na mga kuhan pa lang ko kapinbuhan pa kong gamit ani.
0: Kapinbuhan pa? Tay, kining imong apo ni mo, gipalitan ni mog Mimo Pro Plus.
2: Oo, ano ang apo?
0: Unsa may imong obserbasyon sa diyan nakainom sa Mimo Pro Plus?
2: Inagiti kayo, bata!
0: Oy, very good. Kani ato di ay, suwa pa makainom, unsa may imong apo?
2: Adi man, itang kayo kay... Tuwaman na dito sa kasuga ako ganang mga vitamins nga mahalon na kanalaw kay Kwansi. Parang nagkakuan man ko, nagkabati man ko pero misa mo Kwansi biya.
0: Naadi ay sa vitamins kanya ito pero wa muangay?
2: Naa.
0: Diri rason.
2: Minus pa nang iya, enerhiya ba?
0: Okay.
2: Gawag na kong tanan nga nagpati karong ipagamit o bito-bito coffee, herbal coffee o Mimo Pro Plus. O bito-bito herbal capsule. Makaayaw ginatin ng hudyod dahil tagi resulta.
0: Okay, tay. Salamat, tay. God bless you. Mabuhay ka. Padayos pag-inom o pagpamira sa itong tulungan noon. Salamat, tay, Jaime.
2: Oh, thank you, Paul.
0: Dili ta malipay ani mga palangga. Malipay, good ta. Basta doon na yung mga tao mag-igsuon nga misalig sa Melvin. No, distributor sa iyang mga produkto. Og tungod ni ana nga sila ni salig mga palangga og labaw sa tanan misalig sa kahitasan nakaangkon gyud og alibyo o kaayuhan. Praise the Lord, salamat kay ana Ginoo. Nga ubay-ubay na gyud ang mga tawo nga giayo nimo. Ubay-ubay na gyud ang mga tawo nga imong gitabangan. Mo claim gyud ta nga giayo ta ni Lord. Di ba? Oh, mo claim kita nga giayo kita ni Lord mga palangga sa atong mga balatian sa kalawasan. Kay tungod sa mga produkto nga makatabang sa tuang mga balatian, mga produkto nga iya sa Dios, gipanalanginan sa Dios, tinanom sa Dios mga palangga. Swerte kay ta. Kay gitagaan kitag mga produktos Ginoo nga naras palibot ba? Sama sa mga herbal nga tanom nga naaras palibot maibot. O niya, lahi na biya karon. No? Lahi na rong panahuna kay dili na hilig maglaga ang tao kay arte na ang tao. Pasalamat ta kay doon na si Melvin makamugna og herbal food supplement like pito-pito capsule and pito-pito herbal Cofamex. Nga mauni ang mga herbal nga tanom sa una pang panahon hantod ro na apagihapon. So importante kinis tong lawas mga palanggas, pito-pito herbal capsule. Barato ra tag 17 ngadtos 18 ang kapsula. Kung wa pa mo nakasulay niini, sulayin na ninyo. Kay si nanay, si tatay gani nag-maintain naman ani. Tamo ano wa pa mo nag-maintain. Naamoy ginainom nga mga tambal. Naamoy giniinom nga mga synthetic na tambal. Naamoy giinom mga pain reliever nga tambal. Tama ba? Kaugna ang mga palangga, kumusta man mo? Mangumusta ko ninyo sa inyong mga maintenance kung natabangan ba mo? Kung wala, testing niya itong produktong pito-pito herbal capsule. Testingin ninyo ang pito-pitong herbal capsule kadako ni ikatabang. Ayaw lang wala ng imong maintenance. Kay pwede raman mo isabay ang pito-pito herbal capsule at saka pito-pito herbal Confirmex. Kung naamanggali ka pwede ang imong gimaintain, nga herbal nga wala katabang ni mo, ayaw na na paggamit, ana, pulihin na lang nagpito-pito herbal Confirmex. Wa man kong magalan unsang kapiha, pero og miingon ka nga kanang kapiha nga imong giniinom, wala katabang ni mo, alihog lang paggamit og pito-pito herbal Confirmex po. Ang pag-inom sa pito-pito capsule, inom daan ay makaon ha, inom daan ay makaon. O niya, ang ato ang Confirmex, pwede po painit sa hapon, pwede po may gala kanang dungan sa pamahaw. Pwede ka usa o kaduha kami inom sa ato ang Confirmex. Okay, kining ikatulo nga produkto mga higala, food supplement gihapon ni. Kay kung naatay food supplement o herbal nga products sa ato ang mga batan-on, mga idaran, mga katigulangan, naapod tay para sa mga bata. Unsa man ni nga produkto, nganong gimugna man ni Melvin, ganong gimugna sa ni mga palangga, diri sa Mindanao o sa Visayas, kanyang produkto ha. Kay karong panahon na, kitang mga ginikanan, kugihan kita muhimo og bata. Og daghan na gugaay o gahimo og bata, og daghan na pong mga bata. Muna real talk. Piot na kaayo ang kalibutan tungo sa kadaghang tao sa kalibutan o mga kabataan. Okay, atong hisgutan mga bata. Kumusta man inyong mga anak? Kumusta ang ilahang nutrisyon? Kumusta ang ilahang adlaw-adlaw nga pagkaon? Adlaw-adlaw nga pag-eskwela? Usahay mo tubag yun ta. Okay man akong anak. Dili tanang bata, okay ha? Naapoy ubang mga bata nga dili okay. Unsa man yung mga bata nga dili okay? Kato mga bata nga dili hilig og dula, dili hilig og makighalubilo, minus sa exam, minus sa klase, minus sa kaon, minus sa nutrients. Kay dunag yung mga batang luyohon, dili lang ingon gitawag nga sa kaliwatan ng gininyo, tungod po na sinungdan sa pagkaon o cellphone. O niya, ang mga bata karon di na po hinginom o tubig. More soft drink sila o juice. Kusog o soft drink, kusog sa juice, mo na nga mga bata, yuti ayon. Luya ang imyon, daling mataptan o mga balatian sa mutna o dili mayong timpos panahon. Unsay kinahanglan, anak ng mga bata, kinahanglang ng nutrients. Asa man ni makuha ang nutrients? Sa pagkaon. O niya, mga pagkaon karon kay minus na mag-nutrients. Besang pagpila ka, pila ka bandihadong kanons bata, o niya, why nutrients sa pagkaon? Wagi resistensya. Kini, Mimo Pro Plus for Kids ang ipainom. Onsa ang vitamins para sa bata? Mimo Pro Plus for Kids. Maunay palita. Kanang mga vitamins ang ipainom ninyo, huwag wala epekto, ay sus, kasayang-sayang ramo kwarta. Kini Mimo Pro Plus for Kids ang ipainom sa mga bata. Digo mo magmahay, ane, condition ang bata, sayo matulog ang bata, doon ay focus sa klase, mas mo bright ang bata, o niya, husto ang pagtubo sa utok, husto ang pagtubo sa bata, husto ang kahimsog sa bata, mga palangga, dililuya. Makaduwa-duwa o niya, sa klase po, naki-focus pagpaminaw. Kung ana ang bata, mga palangga, pang makainom, og Mimo Pro Plus for Kids. At tumos butika, tanang butika na ani mga palangga ang ato ang mga produkto. Like Pito-Pito Herbal Capsule 8-in-1, Pito-Pito Herbal Capsule 10-in-1, og Mimo Pro Plus for Kids, mga palangga. Ang Mimo Pro Plus, 12 anyos pababa o 1 to 12 years old. Kanya og mag-order mo, pwede mo makontak aning atong numero 0955-399-0269 o 0965-239-3505. Musunod na mga palangga, ang laing drama ay maghawa balik lang sa Dijo Onyok ng Bayan. Oh!

0: Aniana, ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ug ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balat, ang programang muhatag ug pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat, kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yahoo!
3: DJ Onyok, I love you!
1: Dear DJ, sugo ding akong kinabuhi! Dugoti ako sa pagpangayo ug katahuran diha sa inyong tanan. Ako si Aminda, 63 anyos, imong solid listener and followers sa Facebook. Nga taga-maasin Leyte. Abi mo DJ, malstrokos o na. Pero nalibihan o natabangan ako pito-pito kapsul ninyo. Ako, kung pasalamat ganaan na DJ. Tungod kay wagin laing produkto na katabang na ako maoragod na. Tumboy ko DJ na ako'y uyab sa una, gani na ako'y nalibid. Pero gibiyaan ko sukad na nagkasakit ako. Kanhi kong driver sa usa ka kumpanya. Dili lang na ako nganlan DJ. Namalstro ko DJ sa upat katuig o gibiyaan ko sa kuang live-in. Tago lang to sa pangalan Joy Joy. DJ, karon ulo katuig na gikan sa kuang pagkaayo. Hantod, gibalik ka na sag ko sa akong sakit. Wana karon DJ, nagpasalamat ko tungod kay wana ginibalik ang akong balatian. Sukad nakainom kong pito-pito herbal capsule. Akong klaruhon DJ, sa odan na malstroke ko, upat katuig, tapos naulian ko, pulo katuig na, hantod gabalik ka na sag ko, hantod nakapaminaw ko sa mong programa, o karon wana jug ko balik, wana jug ko na. Haluya pa, na-stroke pa. Aromasabtan mo ang tanan mo ning mga panghitabo.

0: Asa man kapaingon na binda?
1: Ay, ayon na ko. Ayon na ko pangutan, apa kung asa ko mo at tuloy.
0: Ah, natural good mangutan na yung kunimu og asa ka pa doon. Isip imong maguwang, bisag tigulang ka na. Upahimang no gihapong kunimu aminda. At kinahanglan mag-amping duga.
1: Ay, salamat kayo, Analoy. Bisan tuod og minyo ka na, tigulang ka na, og tigulang na tangduha. Naagiha po ng imong pag-care ni Monaco. Ay, sige na. Mulakaw na ko kay naapa ko eh, lakwon.

0: dugay ba ito ni abot niya, uy, ni Nanay Aminda? Ah, uy, ito arang bruha, uy. Uy, Nanay, pag... Paspasag di kang di, uy. Nagpaabot ba ni mo kay... Diligid mahiwa ng litsulog, di niya ko mo abot. Ay, bayot, pasensya ko kayo, bayot. Kada ulahigig ko. Ang sao, manibayot, nga hinay mo ni mutikang nintiguan. Ah, sige, sige, sige na. Tawag na yung mga bisita kay mag-ampo na ta.
1: Kailangan ko.
0: Sige na, ikaw dyan na. Ikaw na. Ay, di man yung mauol ng tiguwang day. Kining tiguwang, di na mauol kay bagalinig na wong. O, sige na. O, asa bang tagay di kay magtagay ta. Sige na, sige na. O, ngayon wala di ako kapalit yung tagay ron na. Kaya na, nasyot yung ko sa kwarta na yun. Ay, ah, mo ba? Kadyot ha? Kuhaan siya na ko to kong bag. Ano man na eh? Eh, magpalit, tag-ilim nun. Magtagay ta.

0: ako nang igago na niyo eh. Aba o ba, igago din na nimo. Gwapa siya. Si nanay. Ayaw ko kong tawag na paril na may tawag din mo na ko. Ay, pagayo ikong number anak eh. Nay, ayaw lagi pag nanay na ko ba? Lawon siya magkamauaw siya ta. Paril alam parikoy. O parikoy. O sige parikoy. Parikoy. Ako pang yung ano haong number ha. Excuse me, gaw.
1: Yes, gaw.
0: Pretty favor.
1: Neno. Yes.
0: O sakit mo number ni mo, gaw?
1: Kaya no, eh.
0: Namagay na nga yung number ni mo.
1: Si Kinsa.
0: Pero uwan sa... Kaubin ako sila mesa.
1: Katong tigulang lalaki?
0: Dili na lalaki ko eh, tomboy na.
1: Ay, unsa ba di ay... Eww!
0: Sabay eww ko eh. Day, kabalo ka. Naganag kwarta, day.
1: Asi pakinako ba yun? Ay, unsa ka? Asi pakinako? Kung naganag kwarta.
0: Bini mo, karong panahon na, kwarta-kwarta na karon. Pangatay na natin. Tagay kong number B. Okay, bahala pa ila ilanin mo. Sige na pa. Trust me. Igago ba yata, hindi kita kaibot ang sa peligro, eh.

0: Ma?
1: Oh. Unsa naman siya? Mangay na po kagkwarta na ko.
0: Ah, ma. Hindi naman yung problema.
1: Sa may problema ni mo?
0: Undang kong eskwela, ma.
1: Mauna! Lumaluma akong eskwela. Di na magkakaagwanta. Kano mabibindyo ka na? Abinin mo. Ha? Abinin mo. Ogwa lang yung bitaw ko, ripa atong akong kumpare, ang akong amigo. Siguro, ako'y anak sama ni mo katapulan.
0: So, nagmahay ka na ako, ma? O kung nagmahay ka na ako, ayun ako ilha nga imo kong anak.
1: Ay, sorry. Sorry. Sorry, dong.
0: Ayun naman. Kung nagmahay ka na ako, mas nagmahay ko. Nagmahay ko. Siguro, nakamama kong tarong. Kaysa ni mo, nakamama ko na mong tomboy.
1: Dong! Dong! Alin ako nila! Ospa na istorya ni mo, ha? Ospa na! Kalagot ang tawada. Abi ka dagko na mo. Kung wala ko kong ripa ng imong silingan ni mo! Mga kalagot!

Sabta ng God na gayong anak, di ba? Ituro ng God na gayong anak. Tagsarabaya na mangayo o kwarta. Abi ni Moloy, nakasabot ko kong anak. Pero ang ako lang yun ba, gastador magugayo ng bata. Maumitaw na kaundang nas trabaho o sa eskwela, ay tungon anang ihang sigig chicks-chicks. Ay sabi, murag na ay nag-text na ko, Loy. Uy, murag ako ning crush nga babae. Ah!

0: Junyo, naamagog ko'y anak. Ay, naamagog ko'y kainom sa unang akong kumpare. Italo mag ko, Deje, gigamit mang ko sa rin nahubog ko. Ano na buntis ko, Deje? Ang iyang edad, Deje, 30 na. Aron. O niya atong higayon na nagteksto si... Uy, agaw sa bayot ba? Tago lang sa pangalang Jai Jai. Ikaw pa. Si Jai Jai. 27 anyos. Maoneng pangapanghita po. Oh, unsay imong makita din he nga pagkaon. Ay, order lang. Kay ako'y bahala.
1: Salamat kayo, Nay.
0: Ay, una pagnanay nako. Itawaga lang ko sa pangalang be magbuhat sa pangalan, ha? Part na lang itawag ni mo nako.
1: Kini lang ako, apart.
0: Ay. Oh, sige. Onsa pa?
1: Gusto kog ice cream.
0: Ice cream? Ay. Ice cream naman di ay. Oh, sige. Kuyog ka na ako.
1: Yes, Nay. Yes, part.
0: Oo. Okay na, part. Itawag, ha? O, sige. Pagdali niya kayo, mo ato tayo dito sa bahay. Ako raman usa dito, ha? Sige.

0: Nabusog ka?
1: Nabusog ko, Pat.
0: Ay, og unsay problema ni mo, ignalang ko.
1: Ninong dagan ka, kwarta?
0: Ay, animang good ni. Na ako'y anak, na ako'y kumpare sa una nga, nagtarbaho o basta taas-taas o ranggo. Pulis ni siya. Aron mahilom ang kaso kay mag-file yung koog. Ah, basta. Ah, gibayaran na lang yun. Gibayaran. Muna nga nakatigom ko, nakanegosyo ko. Oh, muna karon ang akong panginabuhian na ay nag-trabaho sa negosyo ang akong mga pamangkin, ang akong igsoon. Muna magdawat-dawat na lang ko o kwarta.
1: Maya pagkapart, nindot imang trabaho nimo.
0: Ay, dili man ko nindot. Kung nindot pa naon ako'y asawa. Wa mo ko'y asawa, og masawa te kade. Ngano kong mas ayahay gununta.
1: Pwede man ko nang may mo kinimang asawa.
0: Jay? Onsa? Dede ka luuran ako. Natiguwag naman ko. Oy, kineng jay. Deje, gigunitan niyang akong abaga, padong sa aping. Og dito deje, doon ay nahitabo na mo. Gani dili lang sa makausa. Niabot ko sa sunod-sunod nga adlaw o halos kada semana. Hantod nga, gipaila-ila na ko si Jai Jai sa kong anak.
2: Oh, nice to meeting you.
1: Ano si mong pangalan?
2: Tawagan ko sa pangalan, Dodong.
1: I'm Jai Jai.
2: Medyo familiar na ko imong naon ni mo.
1: Ayun na pagsaba kung nakita na ko ni mo. Masin-masok ko ang mama ni mo.
2: Wala problema na. Pwede ba kumayag number ni mo?
1: Oh, sure. Wala problema.
2: Oh, sige. Kuhaan kong number ni mo.
0: Maayo kay nagka-close na mong duha.
1: Yes, part.
0: Oh. Kini, isipan na ni mo nga imo ng anak-anak, ha? Bisan tuod, og maguwang pa na ni mo, pero imo na ng anak-anak kay asawa tanak ka.
1: Wala problema, Part. Part, mamalit sa ko, og kining, sudaan na to, ha?
0: Oh, sige, pero di ko kauban ni mo.
2: Wala mo hatun niya, ma?
0: Ikaw, ha? Ayun na pagpapadlonghan, nagtataga ang kwarta sunod. Kuyogin na lang na si Jai Jai dito sa merkado. O dito sa palingki, ikaw na lang pag-uban na niya. Gamitan ang motor niya, nga big bike.
2: Salamat, ma. First time ko makadrive, ana.
0: Sige, gamita. Hinahina lang kay baunsan akong asawa na ko. Bantaligod ka na ko, dong. DJ Onyuk! Grabe yung kayo ang panahon na paana ko nga si Jai Jai naging siguro ang akong forever. Hanto, DJ! Na ako'y mga pagduda sa akong anak, si Dodong o si Jai Jai. Kanabang kadasugo na ko iyag yung ubanan si Jai Jai. Hanto, DJ! Pangutanan ako si Jai Jai, may relasyon ba sila sa kong anak? Lingo-lingo man po siya. Hanto na tingala ko din siya nga nagkadako ang iyang bilbil o ngadto siya ang tiyan. Kung ako siyang ipangutan na buntis ba siya? Lingo-lingo siya. O hanto din siya. Itog ansa nga ninako. Nga ang amahan sa iyang gisabak, mao ang akong anak. Grabe din si. 3 months lang ang ilang pagkasuot. Ingon anak ng nahitabo din si. Salbahe silang duha din si. Ikumot din akong baba. Dijay Zayo o ngantos kong anak. Gipalayas na ko sila din si. Gukon ako silang sundang. DJ, onsay akong buhaton DJ. Gitraidor ko sa kong anak. Yang giilog si Jai-Jai na ako. Palihog DJ, tabangi ako kaya basi makakulat akong anak. Ha! Suko nyo ko DJ, suko nyo ko. Nagang salamat DJ sa paghatag o gigayon. Kaya magmabasang akong sugilanon. Nagagsalamat og bayong adlaw kanimo.

0: maayong pagpaminaw sa ato mga pinanga, mga senior citizens, kay Lolo, Lola, kay Mama, Papa, Tito o Tita, o sa tuwa mga suking customers. Daghang salamat sa inyo ang padayon ng pagpaminaw ning maong stasyon sa radyo. Kaoban ninyo si Makabayan JJ o ang ato ang programa gihatod kanato sa Melvent Food Supplements Distributor. Karon sa pipila ka mga minutos lamang, mga suking tigpaminaw. Ato ang paghisgutan, usab ang usa sa pinakapaboritong produkto, ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kitang mga Pilipino, no? Di na ginato na ikalimod. Mahilig kita sa kape. Apan karon, dili lang kay basta kape ang mo ang offer sa inyo ha. Sukad pa kini adto, kundi herbal og healthy kini nga kape. Ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gihiusa ang mga super fruits og herbal ingredients sama sa grapeseed, mangosteen, purple corn, panax ginseng, flaxseed nga puno sa omega-3 nga heart-friendly, moringa olifera or malunggay, ang super fruit sa tibuok kalibutan, coconut sugar, natural nga anti-diabetes sweetener. Kini nga kape, herbal-based, low caffeine og safe bisan sa mga hypertensive, dili kini makapaspas sa tuang heartbeat o dili pod makapangaslom sa tuang tiyan. Kamu ba mga kaigsuunan, nasayod ba mo nga ang coconut sugar nga gigamit ini gikan pa sa sap sa bulak sa lubi or tree of life? Mas mayaman kini ang coconut sugar sa vitamin C, potassium, phosphorus, magnesium, calcium ug zinc kumpara sa mga ordinaryo mga asukal nga makita ninyo sa mga tindahan. Duna kini polyphenols, flavonoids og phytonutrients nga makapalong sa mga toxins og makatabang sa longevity or taas nga kinabuhi. Samtang ang ordinaryong asukal taas sa glycemic index 65 to 80, pero ang coconut sugar mubo lang aniya lamang sa 35 ang glycemic index. Busa, kung gusto nimo malikayan ang diabetes, coco sugar ang solusyon, mao kana ang sweetener sa tuang kape. Og kana palandaan nga mga sagol, mga senior citizens, healthy na kana. Unsa na lang kaha kung atua pang apilan sa uban nga mga natural ingredients nga naa sa matag sachet sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Sa matagtasa, makatabang sa paghatag kanatog tamang energy, makapag-detoxify sa tuang lawas o makapaayo pod sa tuang mood, makapamenos sa risgo sa diabetes, makapa-active sa tuang panghuna-huna o makatabang sa pagmentenar sa tamang timbang. Lisod kayo nga masubrahan ang imong timbang mga kaigsuunan, no? So healthy gid kayo ni siya. Puno kini sa omega-3 alang sa tuang heart, heart-friendly, xanthones gikan sa mangustin alang sa mga anti-cancer o anti-inflammatory effect. Mauni nga kape nga maka-relax, maka-energize o makaayo gid sa tuang lawas. So magpito-pito plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix na ta. Busa, ayaw na paglangan sa ato mga pinanggang senior citizens, sa ato mga suking customers, kay mama, papa, tito, tita, kaninyong tanan. Adto na ta sa pinakaduol nga butika sa tuang lugar. Ang inyong pangitaon, ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Siguradua lang nga gama kini sa Melvent Food Supplements Distributor. Tanawon ganyan nyo, no? Makita man ninyo dito sa kanabitong packaging ang Melvent Food Supplements Distributor. Mausab ang naghatag kanato sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Mineral Eye Drops o Liniment Oil. Ayaw kalimot ha, mga ate kuya. Paki-like o follow sa ilahang Facebook page alang sa mga updates o mga promotions. Duna ka ba'y mga pangutana o duna kay testimonya? 0985-295-5863. Mao ka na ang Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Salamat sa inyong tanan sa padayon nga pagsalig sa mga produktong herbal sa Melvent Food Supplements Distributor. Hangtod sa sunod nga higayon. Ako gihapon ang inyong Makabayan JJ, padayon nga muhatag niining maong pahinumdum. Kung gusto ka nga lami, herbal o healthy coffee, Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix ang pilion. Ako ang inyong Makabayan JJ, hangtod sa sunod.
1: Okay, mga silingan, wala naman yung oras, mga palangga, rumagparayon, sunahan. Daghan kang salamat! Sigang salamat sa Pito-Pito Plus 18-1 Herbal Capsule. Pito-Pito Plus 10-1 Herbal Covermax. Pito-Pito Mineralized Jua. Pito-Pito Linamid Oil Hot Extract. Pito-Pito Herbal Oil. Pito-Pito Relaxing Gel. Ako na lamang magpasalamat sa Melvin Food Supplement Distributor ang original. Huwag siyempre, ako mag-iingon sa tuang letter sender. Ako ma-advise na mo, sender, is ipalabi na lang si mong anak ni mo. Pasinsya kung nakaingon kong ipalabi na lang si mong anak tungod kay masinggit siguro sila na labi na nga buntis pa. Siguro sayop good, no? Sayop good. Muna giingon nga kung imo good. Dapat kung iyaha good. Tungod kay imo man si Jai-Jai, dapat unta. Kirispito unta kasi mong anak. Pero galing lang kay natintal man good kay sige naman sila guuban. No, natintal niya samot na nga lalaki pure yung mong anak ni mo. Nga mas magkaanak silang duha, no? So muna na nagkahigog ba ay nagka-develop silang duha. So nahitabo naman na ilurang-lurang lang sa imong kasuko ni mo. Ayaw sa ipauli imong anak kung naapakay kasuko. Unya na ipauli imong anak des yung Pinoy Alan kanang nakamubuo na ka. Kay lusun mong good kung magpasailog ka nga wa pa ka makamubuon. Kay magbalik-balik gihapon ang sakit nga mga pulong ngadto sa imong anak o ni Jai-Jai. Pilita ang imong kagulingon nga makamubuon ka. Kay ang pag-move-on, mao ka na ang paghatag o kagawasan sa imong kagulingon. Pilita, Jod, iampo sa Ginoo. Huwag ayaw na pagsulod sa gugma.

0: GAFA.
1: Igama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
2: Kini ang FMR.
3: Favorite music radio.
2: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminaw.
4: Ako di ay si Chiselin Daguhoy, usa ka housewife o businesswoman. Nag-edad o 28 anyos, nagpuyo diri sa Liangga, Surigao del Sur. Dako kayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na naga-dysmenorrhea kada monthly period o dali ra sa gumas sakit. Sukad nga nakainom na ko aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period o buyag na sab akong lawas. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako, ubo og sipon, mutik lamang ako ni ining Magnum C twice a day o buyag na dili na mapadayon ang ako, ubo og sipon. Dagan kayong salamat Magnum C sa imong dakong tabang sa ako. Ah.
3: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In-ana ka-epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement Magnum C, mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang kabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag o samad, makatabang sab kini sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mutex o mutawa sa 0933-812-58 1-8. Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
4: Ako di ay si Chiselin Daguhoy, usa ka housewife o businesswoman. Nag-edad o 28 anyos, nagpuyo diri sa Liangga, Surigao del Sur. Dako kayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na naga-dysmenorrhea kada monthly period o dali ra sa gumasakit. Sukad nga nakainom na ko aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period o buyag na sab akong lawas. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako, ubo og sipon, mutik lamang ako ni ining Magnum C twice a day og buyag na dili na mapadayon ang ako, ubo og sipon. Dagan kayong salamat Magnum C sa imong dakong tabang sa ako. Ah.
3: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In-ana ka epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement, Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 ka pilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgo ng inyong immune system. Huwag mo sukul kini batok sa onsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries, sama sa Estados Unidos o Europa, may bilib sab sa minipisyo sa balunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na! Mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar para sa inyong mga pangutana. Mahimo ka mong mutext o mutawag sa 0933-812-5818. Di na mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. Niya ang mga testimonya.
5: Ako po si Jubiloy ng Angdong Davao City. Labis na napapasalamat ang pamilya ko sa Diyos na nakilala si Magnum C Capsule sapagkat mabilis na nalunasan sa lagnat ang mister ko sa panahon na inatake ito sa UTI. Ganon din sa diabetes at rheuma. At sinabayan din namin sa pag-inom sa umaga ng Magnum Herbal Coffee with Mangosteen at Malunggay. Nakakatulong din pala ito na may lakas loob at tibay sa katawan para para sa mga gawain natin araw-araw. Ako po si Jubiloy, nagtitiwala sa Magnum C Herbal Capsule at Magnum C Herbal Coffee.
3: Inyong nadungog ang Dingog sa Katawhan para everyday healthy. Magnum C! Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, ay mukhang mumutex o mutawag sa 0933-812-5818.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ako si Andres Sababa, nagpuyo sa Puyo 5-6. Sao na manggod, nakatimang ko sa kumbana nga bidreding. Hindi ako akong dire, hindi ako murag waiter. Nakabati man ko sa radyo nga ang Magnum C, makaayos sa tanang balatian. Nagpalit ko, Munusius, kaloy sa Ginoo. Huwag yung pagpasalamat sa Ginoo nga ang Magnum C, huwag yung nakaayos sa akong balatian. Kung katong mga tao, pa nakasulayan ng Magnum C, tulay na mukay. Nakatisting ko sa akong balatian na naayog yun. Epektibo pa yun.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C products mapalit sa Montevista Davao de Oro, Farmacia Montevista, GGM Pharmacy, Three Kings Pharmacy, ug BLR Pharmacy.
6: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dagom.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
10: Makipiesta at makisalo na kasama ang Mcore dahil hatid namin sa inyo ang Mcore Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa Mcore ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa Mcore Festival. Mcore Festival. Pretty Tie Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
11: For more info, just visit Mcore Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Isang mapagpalang araw Pilipinas, welcome sa inyong pinakapaboritong health and wellness program, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico, inyong partner sa kalusugan at kagalingan. At ang What's up, Doc topic natin for today, it's all about the essential nutrients na needed natin sa araw-araw. Ito yung carbohydrates. O ano ba ang kahalagahan po ng carbohydrates, no? At minsan nagiging negative ito sa karamihan dahil one of the root cause daw ng diabetes is too much consuming of carbohydrates. Tama nga naman.
6: What's up, Doc?
5: Alam niyo po mga kamakabuhay, ang carbohydrates ay tinatawag po na carbs. Isa ito sa tatlong pangunahing macronutrients na kailangan ng ating katawan upang mabuhay at maging malusog sa araw-araw. Kasama dito po ang protein at fat as we talked previously, yung mga kahalagahan nito. Ngunit ang carbohydrates ay isa sa pinakamabilis at pangunahing pinagkukunan po ng energy sa ating katawan. Kapag kumain tayo ng mga pagkain may carbohydrates tulad po ng kanin, tinapay, prutas, ito ay binabago ang ating digestive system para gawing glucose. Isang uri po ng asukal na ginagamit po sa ating katawan bilang isang fuel. Ang glucose ay napakahalaga sa ating selula, lalong-lalo na sa ating muscle cells, nerve cells, at utak. Sa katunayan, ang ating utak ay umaasa lamang sa glucose para maging functional ito ng maayos. Now, gaano ba ito kahalaga ang carbohydrates sa ating katawan? Hihimay-himayin po natin. Una po dyan, the carbohydrates is the source of energy. Ang pangunahing tungkulin po ng carbohydrates ay nagbibigay po ng instant energy. Kapag kinain mo ang isang saging o kanin, madali itong naita-travel sa dugo bilang isang uri po ng glucose. Ang glucose na ito ay pinoprocess po ng cells gamit po ang insulin para makalikha po ng energy. You know what? And every 1 gram of carbohydrates, that is equivalent of 4 calories of energy. Ito ang dahilan kung bakit mas energetic tayo kapag may sapat tayong kanin. Kapag kulang, parang wala tayong gana, madali pong nahihilo at lagi pong napapagod. Pangalawa, brain fuel. Hindi lang sa kalamnan na ginagamit po ang glucose, kundi pati na rin sa utak. Ang brain po natin ay nangangailangan po ng umigit po lang ng 120 grams of glucose bawat araw para gumana po ito ng maayos. Kapag kulang po tayo sa carbohydrates intake, maaaring makakaranas tayo ng mental fog, irritability, work concentration, memory lapses. Kaya kung ikaw ay isang estudyante, nagtatrabaho o kailangan mag-focus, dapat siguraduhin may healthy carbs ka sa iyong pagkain. Number 3, muscle protectors. Kapag hindi sapat ang carbohydrates sa inyong katawan, napipilitan po ang katawan na gamitin ang protina para sa enerhiya. Ito yung tinatawag nating protein sparing effects ng carbohydrates. Kung wala kang carbohydrates, ginagamit ang muscles protein para sa fuel. Ang resulta, muscle loss at fatigue. Kaya sa mga nag-exercise dyan o nagpapalaki ng katawan, mahalaga ang tamang carb intake para hindi masunog ang muscle mass. Number 4, it helps digestive system. May mga carbohydrates na hindi po natutunaw. Tinatawag itong fiber. Ang fiber ay tumutulong sa regular na pagdudumi, pag-iwas sa constipation, pagbaba po ng cholesterol, pag-control ng blood sugar. May darong klaseng uri po ng fiber. Ito yung una, ang soluble fiber na natutunaw po ito sa tubig. Tumutulong po ito sa cholesterol at blood sugar. Just like oats, apples, and carrots. Insoluble fiber naman na hindi po ito natutunaw, pero tumutulong ito sa bowel movement. Just like wheat bran, whole grains, and gulay. What if kung kulang tayo sa carbohydrates? Ano ang mga posibleng mangyayari? Pero bago natin sasagutin yan, let's have a short break para sa konting paalala po ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up now?
4: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Sa bawat araw, mas magaan ang loob mo dahil alam mong may kasama kang natural na panangga laban sa mikrobyo para sa proteksyon ng pamilya mo. Mag-EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Tunay, puro at subok na panlaban sa mikrobyo. Hindi pa huli ang lahat sa iyo kamakabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, the first complete herbal supplement in the market.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Alright, sa mga kaka-tune in lang, welcome po sa ating programang The EX sa Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At diretso po tayo sa ating tanong, what if kung kulang tayo sa carbohydrates? Ano ang mga posibleng mangyayari? Ito yung tinatawag nating hypoglycemia, ay isa tong uri po ng kondisyon na kung saan mababa po ang glucose level ng ating katawan. Pwede itong magdulot ng panghihina ng ating katawan, pagkakaroon ng mental confusion, pagkahilo, pagpapawis, hindi makapag-ayos ng concentration, pananakit po ng ulo, pagkawala po ng malay sa matinding gas. So, ang matagalang kakulangan po ng carbohydrates ay maaaring magresulta po sa ketosis, kung saan ang katawan natin ay gumagamit po ng taba para sa enerhiya at naglalabas po ito ng ketones na maaaring makakatulong sa ilang weight loss goals gaya po ng ketogenic diet. Ngunit kung hindi maayos ang pagkagawa po nito, pwedeng makakasama ito sa bato o sa ating kidney at pati na rin sa ating atay. Now the question is, ano nga bang epekto kung halimbawa sobra ka rin ng carbohydrates? Kung kulang, ay naku po, may problema dyan, di ba? Kapag sobra rin, delikado rin. Kapag sobra ang pagkain ng carbohydrates, lalong-lalo na sa mga refined carbohydrates, tulad po ng soft drinks, cakes, instant noodles, mga matatamis na mga inumin at maaaring pwedeng mangyari ito sa iyo. Just like for example, ang pagtaas po ng BMI o body mass index niyo po or obesity, pagdagdag lang timbang. Kapag mas marami kang glucose sa katawan kaysa sa kinakailangan mo, ito yung naiimbak bilang isang uri po ng fat or taba. Lalong-lalo na kung kulang ka sa physical activity. Pangalawa, type 2 diabetes. Ang sobrang carbs, lalong-lalo na sa refined sugars, ay nagpapataas po ng blood sugar. Kaya kung paulit-ulit po ito, nagkakaroon ng insulin resistance, napapagod po ang pancreas na maglabas po ng insulin at siyang simula po ng type 2 diabetes. Number 3, metabolic syndrome at fatty liver. Kapag sobra ang glucose na iipon po ang katawan, pinoproseso ito ng atay at ginagawang triglycerides na maaaring magdudulot po ng fatty liver, hypertension at iba pang mga metabolic diseases. Kaya tandaan, hindi lang po fats ang dapat na bibigyan ng pansin. Kinakailangan din also na balansehin ang carbohydrates ng ating katawan. Kapag sobra din also ang carbohydrates sa ating katawan, it may cause also to decay. Ang matatamis na pagkain ay nagdudulot ng bacterial growth sa bibig na siyang sumisira sa enamel ng ngipin. Panglima, inflammation at low immunity. Ang sobrang sugar ay nagtitrigger po sa inflammatory molecules sa katawan na pwedeng magpapahina sa ating immune system. Mga uri po ng carbohydrates intake, please take note ha. Number 1 is the simple carbohydrates. Ito yung mga carbohydrates na madaling tunawin ng katawan. Mas mabilis tumataas po dito ang mga blood sugar. Madalas din silang nagiging kulang sa nutrients or this is what we call undernutrition. Just like for example, like white sugar, soft drinks, candy, cake, donuts, white bread or white flour. These are the simple carbohydrates. Take note ha, simple carbohydrates. The disadvantage is, mababa po ito sa fiber. Mataas po ito sa sugar. Empty po ang calories nito kaya nga tinawag na undernutrition. Mataas po ang chances na magkakasakit po kayong diabetes and other metabolic diseases and even mataas din ang chances na magkakaroon po tayo ng obesity. While on the other hand, this is what we call complex carbohydrates. Ito yung mga good carbs na may mataas po sa fiber nutrients. Mabagal silang i-digest kaya steady ang energy release. Halimbawa na lamang, brown rice, no, oats, kamote, mais, whole grains, legumes, munggo, patani or beans, no? Ang pinaka-advantages naman ito when you eat this kind of complex carbohydrates, mataas po ito sa fiber. Mataas ito sa vitamins and minerals. Napakalaking tulong also ito para balansahin po yung ating weight o ang timbang po natin. Sinusuportahan po ang ating digestion at heart health. Pinakamagandang pagkain na may healthy carbs na dapat idagdag natin sa ating dieta para makuha po natin ang quality of carbohydrates. As I mentioned earlier, no, you can start eating like brown rice, no, kasi mataas ito sa fiber, better for a blood sugar. Oatmeal, soluble fiber and heart friendly. Kamote or sweet potato, may beta carotene at slow release carbohydrates ito. Pumili ng mga natural, whole foods, fiber-rich carbs para mas masigurado na malusog ang ating katawan, masiglang utak at malakas ang resistensya. Well, less naabot kamay, di ba? Kaya kung gusto niyo pong mas marami pang malaman sa health tips at natural remedies, tutok lang po lagi tayo sa ating programang The EX sa Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc, ang programang nagbibigay po ng kaalaman, inspirasyon at kalusugan para sa bawat Pilipino. Sama-sama po nating harapin na mas malusog na bukas. Tandaan, whatever you do, do it for the glory of God. 1 Corinthians chapter 10, 31. Mag-ingat po kayo at lagi nating piliin ang kalusugan para sa sarili, pamilya at para sa Diyos. Hanggang sa muli, this is Dr. Glenn Sanico. Maging happy, healthy and blessed tayong lahat.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga-Mulabi ko.
0: Si pangalan ni mo, ma'am?
1: Ros.
0: Ah, si Ma'am Ros. Pila na may edad ni mo, Ma'am Ros?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapso, palit-pagali ko ma, ang ako kong UTI na ko, na ang inom na po anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapso na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naminaw sila sa akong istorya, bana ang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapso, kay kaulian sa sakit, kata na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, go.
2: Di na mabugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul, hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako kong pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibate, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, makaayog yun siya. Basta Magnum C, piktibo, barato pag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Farmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Alright, muli tayong magbabalik sa ating programa at dadako naman po tayo sa ating texter segment ng ating mga suping tagapagsubaybay sa mga oras na ito. Although we are running out of time, pero magbabasa po tayo ng mga ilang katanungan po ninyo galing sa ating mga listener. Kaya tuloy-tuloy lang kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan. At kung hindi man namin mababasa inyong mga katanungan, magre-reply po kami sa inyong cellphone kung ano ang mga dapat yung gagawin pagdating po sa gabay kalusugan sa inyong karamdaman. Okay, we have another texter, Doc Glenn. Matagal na po ako may problema sa almoranas. Kapag nagdudumi po ako, may kirot at minsan may dugo. Nahihiya po akong lumapit po sa doktor. Ano po magandang gawin para gumaling po ako? Lisa from Johnson City. Alright, Miss Lisa. Ang hemorrhoids or almoranas ay isang uri po ng pamamaga po ng ugat sa pwitan. Madalas na dulot po ng constipation, pagbubuntis o pagtayo at pag-upo ng matagalan. Kapag hindi po ito may manage, pwede magdulot po ito ng chronic bleeding infection at sobrang sakit. Kaya napaka-importante uminom po ng maraming tubig. Kumain po ng mga mayayaman po sa fiber, gulay, putas, whole grains. Iwasan po ang pag-iri po ng matagal sa banyo. Mag-i-ersisyo para maiwasan po ang constipation. Para magkaroon po also ng magandang galaw ang ating colon. Sabayan din po ng pag-inom po ng EXL Makabuhay Products, EXL Makabuhay Capsule from Sambong, Lagundi, Turmeric at Cinnamon na may anti-inflammatory na nakakatulong na para bawasan ang pamamaga mismo ng ugat. Ang moringa naman at may vitamins na tumutulong din sa tissue repair at circulation. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman na may psyllium husk at natural fiber na tumutulong para lumambot ang dumi at maiwasan po ang constipation na pinaka-common na sanhin ng almoranas. May guava at cinnamon din na may antibacterial at healing properties para maiwasan po ang infection. Recommended doses for this kind of condition, uminom po kayo ng 2 capsules 3 times a day before meal hanggang bumuti po yung pakiramdam. Then maintenance dose naman po mga kamakabuhay, 1 capsule twice a day. And also iyak sa makabuhay black coffee naman once a day, preferably sa umaga. So summary po mga kamakabuhay, no, from insomnia, iyak sa makabuhay capsule, it has anti-inflammatory, calming effect, hormonal balance, and of course dagdag mo pa ang iyak sa makabuhay black coffee para sa karagdagang enerhiya at antioxidant. Thyroid cancer naman po mga kamakabuhay, from EX sa Makabuhay Capsule, it boosts your immune system, it has a property for anti-cancer, plus EX sa Makabuhay Black Coffee for antioxidant and anti-tumor compounds. And lastly, sa mga nag-text po na merong hemorrhoids, EX sa Makabuhay Capsule, it has anti-inflammatory and of course tissue repair. Dagdag mo rin ang EX sa Makabuhay Black Coffee dahil ito ay mataas po sa fiber and of course the healing support. All of this kind of condition po na ibinahagi po ninyo are common roots po mga kamakabuhay, from inflammation, oxidative stress, poor circulation, and weak immunity. The unique herbal ingredients plus antioxidant synergetically effect of the EXL Makabuhay products, it helps to address the root cause while binibigyan po natin ito ng daily na kalakasan at pati na rin balanse sa buhay. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may synergetic blend na natural herbs at superfood na maaaring makakatulong sa pagmanage po ng iba't ibang health condition. Sa pamamagitan po ng tamang nutrisyon, lifestyle modification at regular na paggamit po ng produktong ito, maaaring makakatulong EXL Makabuhay sa pagpapabuti ng ating overall health. Kaya po mga kamakabuhay, tandaan po natin ang kalusugan ay hindi lamang isang bagay na dapat natin ipagwalang bahala. Isa itong regalo na dapat po natin pangalagaan sa bawat araw-araw nating buhay. Kaya po mga kamakabuhay, to keep the body in good health is a duty. Otherwise, we shall not able to keep our mind strong and clear. Kapag malusog po ang ating katawan, mas magiging malinaw ang ating isipan at mas magagawa po natin ang ating mga pangarap sa buhay. Sabi nga sa Proverbs chapter 17:22, a cheerful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Ibig sabihin, hindi lang physical health ang dapat nating alagaan, kundi pati na rin ang ating kalooban, ang positibong pananaw sa buhay, masayang pakikitungo sa iba, at pananalig sa ating pungmay kapal na may malaking epekto sa ating kalusugan. Kaya araw-araw, gawin po nating priority ang ating wellness. Kumain po ng tama, umiwas sa mga masasamang bisyo, matulog po ng sapat, mag-relax, at palakasin ang ating pananampalataya. Ang bawat maliit na hakbang patungo sa kalusugan ay isang hakbang din patungo sa mas mahabang buhay. Muli, this is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala, ang mabuting kalusugan ay isang pagpapala, ngunit ang mabuting pananampalataya ang tunay na kalakasan. Mag-ingat po tayo mga kamakabuhay at magpakatibay at magpatuloy na magtiwala sa ating pumay kapal. God bless us all at stay healthy.
4: What's up, Doc?
6: What's up, Doc?
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Labanan ang nakakamatay na dengue.
8: EXL All-in-One Skincare Oil.
7: sa EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil, Natural Insect Repellent at Anti-Dengue Oil. EXL All-in-One Skincare Oil, healing and relaxation all in one. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus. Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay! Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Daghang salamat sa pagpaabot ka makabuhay and syempre welcome na usab-saw sa kaoras na ito panagtigo makatunta sa daga mga butang na nagkalambigitan sa atong health o sa ato ang mga produkto o ang atong pagpanambag later sa ato ang programa ang tambagi ko, Lady Batut.

0: Dili ka gyud unta ang ngamuan ni og motibo namo sa pagpuyo mayani.
1: Ngano? Dili ba ako kamang amahan? Ngano ingon sa dili ko din hi welcome?
0: Wa ka makasabot.
1: Of course, nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na akong imong anak nga bunga sa paglugos mo kang mama.
2: Mayani, hayag ba? Buntag ba? Abli sab ang mga bintana og pultahan. Niya kita sa sala. May makakita pa lang nato.
1: O nga lumauaw ka man, Banjo. Uyab ka, tano. Muriak na sila kun muriak. Nga anhita magpabantang mag-love making sa gawas. Kung masuko sila, wakoy labo. Padayon siya nagkukun ako. O nakasiguro kong may mga kauban sab siya. Asa magkakupaingon aron makatago ko. Dili mahimong masikot ko nila. O, sa kinali... Iyan ka o balang sa kanya na nakasiguro ko. Dili!
3: Siya si Sender Mayani.
0: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Mayani. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: tanan unta no, ikaw ang tanan. Pero wish lang na ako kamakabuhay nga itong programa, maoy imong tanan. When it comes to informations, o guban pangsyon, ganyan. Bonang welcome sa atong programa. Imong programa.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: sa bagong revelasyon gikan sa atong bagong sender nga si Mayani. Today maong ikaduhang yugto kon chapter 2 sa iyang kaagi. Abtiko na nato. Now na. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

patol hindi po komportable noon si Banjo sa pananatili namin sa pamamahay ng aking ama. Pero kinukumbinsi ko siya noon na yun lang ang natatanging paraan para magkapitak ako sa buhay ng aking sariling ama, lalo pat hangad ko ang sustentong pinansyal niya sa akin. Hanggang sa umuwi na ang lahat sa bahay, nakaharap ko na ang lahat. Silang lahat maliban sa aking ama, ang halatang ayaw nila ang aking presensya.

0: Dili mo mutambong dito sa talagkananan?
1: Mauwaw, Minoy?
0: Dili ko mauwaw. Pero dili masabgod mahimong bihaan ko si Banjo din sa sala, Noy.
1: Mayani.
0: Kon mao, malanghi na lang ko ni Sir Drigo nga pahatdan mo pagkaon din kay mauwaw mong budungan sa pagpanihapon nila. Ayaw na lang.
2: Magutman ta, Mayani.
0: Dili, Banjo. Tana, manamog na lang ta dito sa talagkananan.
2: Unsa?
0: Na-realize na kung dili ta anging mauwaw, Banjo. Total sab, i-invite naman ta. So, tana!

Batol, ang totoo ay nahihiya ako noon. Pero mas kinapalan ko na lamang ang aking mukha sa harapan ng lahat. Sa pagkainan, naroon ang bakla kong kapatid na laging umiirap sa akin. Naroon din ang aking lolo na ayaw din ako, alam ko. At ang aking ama na batid kong hindi komportable na naroon kami ni Banjo.

0: Busog na ba kamo?
1: Busog na, sir. Salamat.
2: Wa pa sabi maanad nga ingon inikastif mga on din he. Ingon sa inihap ang paghungit, binantayan ang pagkuag pagkaon. Ingon sa ang tanan mga mata ni apunting namo.
0: Ha? Ingon gid kami ni ini din he. Dili mi hakog, dili mi buraho, dili mi hangol sa pagkaon. So, with class ang pagkuha sa pagkaon, with class ang paghungit. Dili magpakabusog kay dili mi patay gutom.
2: So, patay gutom mi?
0: Igo na kana. Ikaw ang nagsulting patay gutom ka mo, dili ako.
2: Ingunian ang gusto mong palutawan o isulti, ati kuya. Mahimo ba? Dili ko ni mo tawgunian ang ati kuya ang nagiingon mo?
1: Kuya na lang mayani.
2: Ha?
0: Shut up, lalaki! Ha? Utro ka pa?
1: Mahimo ba?
0: Nagkaon ba ko? Ayaw ninyo paabutan kawadan ko sa gana sa akong pagkaon, ha? Mahaya ninyo!

0: Pasado alas 9 na sa gabi, Mayani. Unsay plano mo?
1: Magpaugat.
0: Ha?
1: Dilita mamaya din, hi, Banjo.
0: Unya?
1: Kinala ikasulti ko pag-usab si Papa.
0: Unsa?
2: Hongay!
0: Oh, igsuon mo bayot ay.
1: Ugni asya paingon din sa itong nahimutangan.
3: Nganong ni apa kamo? Ikaw, labaw sa tanan. Mayani.
1: Gusto ko pang ikasulti pag-usab si Papa.
3: Papa? Ha! Yano lang para ni mo ang pagtawag og Papa sa akong amahan, unsa?
1: Anak ko niya. Unsa man sa pagtuo mo ang angang itawag ko niya?
3: Giila ka ba niyang anak?
1: Ilhon man ko niya o dili. Anak yun ko niya. Og sa musugot siya sa dili, kinahalang mamawi siya nako. Tabangan ko niya, sustintuhan ko niya.
3: Unsa?
0: Mayani, ayaw lang pagkig-away.
1: Huwag ko makig-away, Banjo. Pero dihagin mo sangko kung hagiton ko. Nakailakan na ba na ako? Huwag ko'y ludhan nga bisan kinsa. Labi nagdili ko irespeto og tamakan lang? Manablarab ako!
3: Oh,
0: Mayani.
1: Ay, kaisog ba, Ana? Ganahan ko kay musukol. Huwag mulupig sa mga taong di magpalupig, Ana. Anyway, kamakabuhay o nagikanahog na ako lamang sa chapter 2 sa revelasyon ni Mayani ang atong nabati. Mamalit ka, human sa pipila ka mga pahinomdom taod-taod lamang para atong sumpayan ka na pa ikatulog at tapusan nga tipa ka nga parte sa chapter 2 sa iyang kaagi. Kanang tanan, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
5: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakuin mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
6: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Nila Intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interindyong kinahanglag upirahan.

0: Ako na nga dili ni ko mabutas yun na klaro na gyud na ko may na gyud ako pananaw kun kamoy na ay gipamati pareha sa ako ang interregion dangot lang mo sa makabuhay kay moray makatabang sa atong kinabuhi.
1: Daghang salamat ka makabuhay syempre ang atong naginusara bugtong gipasigarbo nga kapsula ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Himuon ginato ng everyday nga ka-partner ka makabuhay para kita luwas nata ikapanaming sa mga nagkadaiyang mga bacteria, mga virus, mga sakit, mga inaana. Kaya nga atong EXL Makabuhay Plus Capsule, daghan og mga ingredients nga giusa lamang diha. Sa kadaghan sa mga ingredients, pwede na akong balik-balikon. Bisa pagbalik-balikon ako sa pagsulti, pero nagya po tayo daghang ikadungag kuno sa mga benepisyo nga makuha nato. Sa matag-usa ka mga ingredients, nga giusa lamang diha sa ato ang kapsula. Usa na diha sa mga ingredients nga naa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, mao ang ahos. Ang ahos ka makabuhay usa sa mga natural nga remedyo para mas paligunon pa nato ang atong immune system. Makita asab sa active compound allicin sa ahos nga kana epektibo sa pagpatay sa nagkadaiyang mga mikrobyo nga maghatag nato kanang common na kay nga mga sakit sa atong lawas. Parehas anang sipon, trangkaso baron, ubo, o pagpanakit sa tutunlan. Unya doon yung mga potential pod nga benepisyo sa ahos para sa pagpaubos sa presyon sa dugo ka makabuhay. Unya dugay na kayang nailhan sa daghan na kayong mga dekada. Kundiin, gikumpara ka na sa mga generic ka mga tambal sa hypertension or sa high blood. Makita usab sa usa ka pagtuon gikan sa Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences ang benepisyo ka makabuhay sa ahos kung ka na kaunon nga hilaw. Migawas usab nga makapaubos ka na sa systolic ingon man diastolic blood pressure nga mahitabo human ang pagkaon nimo ana kundiin halos mamahimo na ng parihas sa drug atenolol ganon. Unya matibhangan sa mabawasan ba ang risgo sa cancer kung kita mo take o kining ahos ka makabuhay, no? Makita syempre sa gipahitabo gikan sa National Center for Biotechnology Information ang ebidensya mismo sa research nga gipahitabo karon kundiin kana nagpakita og link diba in connection sa regular nga pagkonsumo sa ahos og ang pagpaubos sa risgo sa pipila ka mga cancer apil na diha ang cancer sa tiyan colon gamay nga bituka or dako baro mi na sa esophageal cancer, pancreatic cancer, breast cancer, prostate cancer. Kani nga mga matang sa mga cancer mapaubos nato ang risgo ana kung permita mo take og ahos ka makabuhay. Unya gawas ana ang benepisyo usab sa ahos nindot pag-abot sa atong utok. Kay migawas usab nga ang pagkaon og ahos dili lamang dili lang na makapanika kapakipakinabang sa Tagalog pa. Dili lang na kay helpful lang na para sa ato ang health sa atong kasing-kasing kundi apil na sa atong utok. Kay nadiskubrihan ka makabuhay sa usa ka grupo sa mga researchers ikan sa Universidad sa Missouri nga ang carbohydrate derivative sa ahos na ilhan isip frog. Oo, muprotektad ka na sa brain cells batok sa mga epekto sa pagtigulang og mismo sa atong pagmatunog sakit. Unya gikan news na pud na nga makatabang ka na para matibhangan ang level sa nitric oxide nga gibuhat sa microglial cells sa utok. Diba nang bonggang-bongga? Unya ang ahos usab dunay benepisyo nga maoy makapahimsog, makapaligon sa atong kabukugan. Oo, kay gawas sa calcium ug sa vitamin D. Ang ahos, bongga usab diha. Ituhuan manggod nga ang flavonoids apil sa mga nutritional component nga dunay pinakadako nga potensyal sa paghatag og bongga nga health sa ato ang kabukugan. Makita usab sa gihimo nga research diin ilang na diskubrihan ka makabuhay sa Journal of Nutrition in Gerontology and Geriatrics nga ang flavonoids dunay potensyal nga patas-on ang bone formation samtang ginapahinay pod ang process sa bone mineral loss. Gikan sa pamilya sa sibuyas, ang ahos nadiskubrihan, nakita nga pinaka-epektibo sa pagpugong sa proseso sa pagkaguba or pagka-weak or pagkagupok sa ato ang kabukugan. O diba, daghan kaay benepisyo nga makuha nato gikan sa ahos. Daghan na nato, makadaghan ang higayon, kadaghan ang mga episode sa atong tulumanon kamakabuhay. Nga gisgutan nako ang ahos, isip usa sa daghan ng mga ingredients sa atong kapsula nga EXL Makabuhay Plus capsule. Pero di pagyudta mahutdan o mga benepisyo nga makuha nato sa ahos pa lang na mismo. O ang ahos, usa lamang gayon sa daghan ng mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule. Mutumarkat na na everyday. Isip ato ang dietary supplement.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
2: May buhay! Sa Makabuhay!
1: Sa mga mahilig unog kape, sama na ako ka Makabuhay na kuswak para natong tanan. Ang ato ang all-in-one nga coffee. Ang atong EXL Coffee Mix. 17-in-1. 17 gyud ka mga ingredients. Wa gyud alang-alang ha ka Makabuhay. Ang giusa diya sa atong kape. Pag ang matag usa ka ingredients, doon natin binipisyong mangkuha nga kaayuhan para sa ato ang health. Oo, dili para sa ubang kape nga. Di man kinahala magkumpara, pero kanang kinahanglan bang manginom tag kape nga kanang matrigger pa na uban natang ipamati. Or mutaas ang atong acid, kaya acidic ta, or mag-reflux baron, main ana. Pero ang atong EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Sa 17 ka mga ingredients nga na diha, nga makaayos sa ito pang lawas, dili ka na lugi. Oo, and you can never go wrong. Og usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa ito ang all-in-one nga kape, sa EXL Coffee Mix 17-in-1, mao ang turmeric, or ang luyang dilaw, isip tambal nga ugat. Oo, doon ay binipisyo ang turmeric. Una, doon na kanay anti-inflammatory. Unya ang turmeric, pambatok na nato sa matagal kanang bisag unsang nga klase sa cancer. Unya ang turmeric, doon ay powerful antioxidant. Unya nagaprotekta usab ang turmeric batok sa diseases sa ato ang kasing-kasing. Pambatok usab ang turmeric Makabuhay ang nga malikaya nato ang diabetes. Unya pag-abot nato sa hustong edad, kung maidadidara na ta, malikaya nato ang Alzheimer's disease kung permitang ga-take og turmeric. Unya, gawas ni Ana, kung ikaw depressed, doon na kay depression, makatabang ang turmeric para maluag-luag. Di ba, dili ka maka-experience, huwag mahunong na ng imong pagka-depress. Kinahanglan po nagtabang sa mga kaugalingon sa mismo, no? Dili mag-overthink. Anyway, ang turmeric, usab makapa-improve sa ato ang skin. Health nato sa skin. Oo. Makalikay sa problema sa mata kung doon na tayo gina-take ka turmeric. Makalikay sabta sa pagbatanog age-related chronic disease pinaagi sa turmeric. Unya makatambal usab ang turmeric ka Makabuhay sa rheumatoid arthritis. Makatabang usab nga kita dili mag suffer sa osteoarthritis. Makaprotekta usab sa atong lawas batok sa free radicals ang turmeric. Oh. Ngayon sa mga paggamit ang turmeric o ang luyang dilaw. Lagaon nato na ha. Kana nga luya, kanang luyang dilaw, kanang turmeric ka Makabuhay. Kukuha lang kag presko nga bunga nga or ugat sa turmeric. Tantyahon lang po di mo nga kayar, po di mo na hutdon. Nga pare karon ug mapuhon kutob sa tulo ka adlaw inana. Hinluan ani mog maayo. Ayog paniti. Unya imong dokdokon. Kukuha kag tulo ka baso nga tubig gagamiton nimo sa paglagaan ng luyang dilaw. Isagol nimo ang turmeric sa tulo ka baso nga tubig. Unya imong pabukalan sulod lamang sa 10 to 15 minutes. Kumanana imong pabugnaw, unya imong inon. Bongga. Mabenepisyo na dai nimo tong akong giingon. Gikan sa turmeric. Og ang turmeric usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang all-in-one nga kape. So asa ka pa? Ipadapli na ni imong naandan nga kape nga way maayong ikahatag sa imong lawas nga kaayuhan. Mag-switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Nagang salamat sa pagpaminaw alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
2: Lady Batu!
1: Hugaran ka makabuhay, niyan ang sumpay, ang ikatulo o katapusan nga tipaka na parte sa chapter 2 sa revelasyon ni Mayani. Avdik din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Lady Bato, tila nahintakutan naman ang malditang kapatid ko na bakla sa aking sinabi. Kaya tinalikuran niya kami. Saka po ako nakiusap sa isang kasambahay na si Nognog para makausap kong muli ang aking ama. Napilitan ang aking ama na bumaba at harapin muli ako. Batid ko pa rin ang pagiging hindi niya komportable, pero sinabi ko yon sa kanya. Nakasabot ko kung nga nung dili ka komportable nga kaatubang ko nimo.
1: Ha?
0: Siyempre karon lang kita magkita. Wa ka sa magdahom nga musungasong gigko sa pag-anhi. O klaruhon na dayon na ako ang akong tuyo.
1: Dili ko interesado nga magkabati sa imong tuyo.
0: O?
1: Unsa man ang tuyo mo, ayaw na lang ipadayon. Muhangyo ganihinoon ko nimo. Biya.
0: O?
1: O kung mahimo, ayaw na pagbalik pa din hi.
0: Unsa?
1: Dili ka ginunta angay nga muanhi o mutipo na mo sa pagpuyo, mayani.
0: Ngano? Dili ba ako kamang amahan? Ngano ingon sa dili ko din hi welcome?
1: Wa ka makasabot.
0: Of course nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na akong imong anak. Nga bunga sa paglugos mo kang mama.
1: Unsa?
0: Dili ba?
1: Mayani.
0: Angay ka mamawi na ko. Bayran mo ang mga katuigan nga giabandonar ko nimo isip imong anak. Kana kung dili ka gusto maiskandalo ang imong pamilya.
1: Oh. Unsa? Mayani, unsa kini? Ngano kini?
0: Hindi ka makatuo, Banjo?
1: Ngano pa ito mamaya? Ngano gipasood naman hinuunta din sa usa ka bakanting kwarto?
0: Anhi na kita pundo, Banjo. Anhi na kita mo puyo.
1: Unsa?
0: Way nahimo nga akong amahan. Misugot siyang mo puyo ko din ikauban ka. Og dili ko niya angin pasagdan. Buhion ko niya. Apil ka. Kaya kung dili siya mamawi sa iyang obligasyon din na ako isip iyang anak, iskandaluhon ko ang ilang pamilya, labi na sa social media. Og dili ko muhunong, hangtod nga maguba ang ilang bansagon.
1: Unsa? Unya?
0: Midimansab ko niyag na kong kantidad sa kwarta matagbuwan.
1: Pila mansab?
0: 100,000 pesos nga sustento isip pagpamawi sa pag-abandonar niya nako. Og laing 50,000 pesos matagbuwan nga allowance. Dili pa apil niya ng pagpuyo ta dinhi sa akong bahay ug ang pag-provide niyag sakyanan para nako.
1: Mayani.

Patog tila hawak ko sa liig ang aking ama noon. Lahat ng sabihin ko, sinusunod kahit labag sa kanyang kalooban. Maging noong kaharap ko na rin ang abogado niya, taas noo pa rin ako at hindi ako tumigil at ni hindi tumiklop ang aking tuhod sa mga demand na hiningi ko. May papeles naman po kasi ako na nagpapatunay noon na anak niya ako, kung kaya't wala siyang kawala. Ginawa ko ang lahat ng iyon dahil binala ko na noon pa Lady Batod ang umalis sa marumi kong trabaho bilang sex worker.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Kami ka makabuhay muna bati ang kinatibuk ang chapter 2 sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani. Pero wa pa mi end dito, syempre maupay pagsugod, diba? Sunda na to ang sumpay niya ng tanan sa musunod pang episode sa tong tulumanon. Pero unya, human sa pipila ka mga painumdom sa tong pagbalik at tong lakbitan ng wisgutan na atong nabati nga kinatibuk ang chapter 2 sa iyahang kasaysayan. Dinhi lamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambaki ko Lady Batu. Tambaki ko Lady Batu.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL worth 1 million pesos, appliances and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, matik, Surigao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahon.

0: Buhay Capsule, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: Ligang salamat ka Makabuhay, siyempre ang atong gipasigar bugyod ever. Ang ato ang nag-inusara bugtong nga AXL Makabuhay Plus Capsule. Again, imo na ito ng everyday nga ka-partner na makabuhay mo, tumar gitaan na mo, inom gitaan na para protektado, tas sabisan unsa nga mga balatian. Kaya nga ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Dagag mga ingredients, giusa lamang diha. Sama sa always na akong ginasulti. Ugusan na diha sa mga ingredients, mao mismo ang makabuhay. Ang makabuhay, usa ka na ka, nagakamang bitaw na nga tanom, nga pwede nga mo taas nga ito sa upat, nga ito sa napulo ka metros. Ang mga sama, asangaan na rather, nailhan sa pagbaton og kanabi ta murag magburot-burot nya nay dahon kana nga ang porma kay heart ganon nya do na sa ni buwak oo nya mga bunga anya mutubo sad na nga kana magtapok-tapok ba ana nya kasagaran sab kana makita nato nagatubo sa nagkadaiyang nga mga lugar dinhi mismo sa Pilipinas. So, unsa ba mga sustansya ingon man chemicals nga pwede na itong makuha sa mismong makabuhay? So, ang nagkadaiya nga mga parte sa makabuhay plant, pwede na ito kakuhaan og daghan sab nga matang sa chemical o ingon man sustansya nga pwede nga doon ay benepisyo sa atong health. So, doon na nai columbine, gamay nga alkaloid, glucoside, ang makabuhay. Doon na sad nai picrorotin, unya doon na sad nai karabitawang bongga sad nga ikahatag ang dahon mismo kay nene berberine ana. So unsa ba ang parte sa makabuhay plant ang ginagamit isip tambal o kung saan man sa paggamit? Oo, pwede nga gamiton isip tambal ang pipila ka mga parte sa makabuhay nga plant. Sa dahon, okay, sige, unahon na to ang dahon ka makabuhay. Kasagaran ginalaga ng dahon aron nga mainom para matambalan ta sa itong mga balatian. Ang sanga usab kasagaran pag ginalaga gihapon aron nga atong mainom o baka dukdukon na aron makuha nato ang katas mismo ang duga. Pwede sad nga atong isagol sa lana. Lana sa lubi. Yun. So sa ba mga balatian o mga sakit inyong mga kondisyones na pwede nga matambalan sa makabuhay mismo? Ang hilanat or kalintura or fever. Ang pag-inom nato sa atong gilaga nga dahon o ingon man sanga sa makabuhay, makatabang na para mapaubos nato ang body temperature or ang kainit sa lawas tungod sa fever. Kana mga galis-galis o dokdokon ng nato na ang kanang fresh nga sanga sa makabuhay o niya ang kanang dugaan na ibutang nato sa mga samad-samad na tungod sa mga galis-galis sa skin, minana. Sa malaria, simptomas sa sakit sa malaria ang pagbalik-balik sa pagsaka o pagtaas sa fever. Kana nga kondisyon, pwede na ang matabangan, pinaagi sa pag-inom lamang nato sa gilaga nato nga dahon or sanga sa makabuhay. Mamaayo na ta. Sa mga samad-samad, ang grabe nga samad ka makabuhay nga lisod kaayong tambalan, pwede usab nga ka na katabangan, pinaagi sa paghugas nato ang agamit ang gilaga nato nga sanga sa makabuhay. Pwede usap ka na nga gamiton nga pampahid sa lana nga gihumulan sa gidukduk nga sanga sa makabuhay. Sa mga rayumahon, Diyos ko ka ng rayuman ninyo, bonggang-bonggang ikatambal diha. Labi na ang gidukduk nga sanga sa makabuhay nga imuhang gihumol sa lana sa lubi, imong ihapyod sa imuhang affected areas. Kung asa man ang aparte sa imong lawas kano na rayuma, ipahid lamang na ninyo dito sa apektado nga lugar o inanay nga mamaayo kagikan sa imuhang sakit nga rayuma. Sa ulcer, ang pagsamad-samad sa kilid sa ato ang tiyan, pwede nga matibhangan, mawa na pinaagi sa pag-inom nato sa tubig, nga gihumula nato sa gidukduk nga sanga sa makabuhay. Sa constipation, okay usab ang makabuhay. Labi nagmusakit na ng imong tiyan kay punog hangin, gikabag nagtaman. Pahiran lamang nato na sa lana nga ato ang gihumulan sa gidukduk nga sanga sa makabuhay ang atong tiyan ug mahupay na ang kasakit. Ganon. Sa alipunga, kabaho ba? Sa alipunga katabangan gihapon ka pinaagi sa makabuhay. Pwede na nimong gamiton ang lana nga imong gihumulan sa makabuhay para sa kondisyon sa alipunga sa imong tiil. Niapili na lang sagtawas para mawagtang gid ang alipunga. Bonggang-bongga ang makabuhay, di ba? Unya ang makabuhay. Usalaman ka na sa dagan ng mga ingredients na mismo sa atuang EXL Makabuhay Plus Capsule. Muinom ka tanya na everyday, isip ato ang dietary supplement.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Anyway, kamakabuhay nga itong all-in-one nga kape, nga itong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients na adi-agisago lamang kung niya makabenepisyo ta sa dagan yung mga kaayuhan para sa itong panglawas. Usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa ito ang kape, mawang cinnamon. Ang cinnamon puno ka na sa antioxidants, makapaubos usap ka na sa chance nga ikaw makabaton o heart disease. Ang cinnamon usap, makapaubos ka na mismo sa blood sugar level. Og doon ay bongga ng anti-diabetic effect. Gawas ana ang cinnamon, mag-protekta ka na nato sa tong lawas batok sa cancer. Nagatabang usab ang cinnamon nga ato mabatukan ng mga bacterial ingon man fungal infections. Bonggang-bongga ang cinnamon. Unya di lang nakay basta lang simple nga cinnamon. Usa ka na ang cinnamon sa 17 ka mga ingredients nga nasa ato ang kape nga ginatawag natong all-in-one coffee, nga tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Mo nang everyday mo inom ka na. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
3: Lady Batu.
1: Sa ato pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
1: Kamakabuhay nga ito ang programa, ang Tambagi ko, Lady Batu. Gihatod ka na ito o gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa itong kalawasan. Muwag nang nasa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement pubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, ug daghan pa. Ang pag-inom sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, imintinara lamang ka na kung ikaw adult, usang ato sa doka kapsula matag-adlaw, o niya ang tubig nga pag-aim nun, inadlaw nga tubig ha, as in warm water, dili bugnaw. 30 minutes, sa dili ka pa mukhaon, isipin mo ang food supplement. Kung ikaw doon na sakit, mas daghano na ito ang dosage. Mamahin mo ng duha, nga doon sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Niya ang tubig, again, nga pag-aim nun, inadlaw nga tubig or warm water, dili gyud ng bugnaw. Kana imong buhaton sa dili ka pa mukhaon, or pwede sa nga after mukhaon, paabuta o sa ang usa ka oras. Yun, sama na akog sa uban pa. Muinom kita isa patong partner nga pambatok panagang sa nagkadaiya nga mga bacteria, virus, mga sakit. Ang ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isa patong dietary supplement. And as well as ang pag-inom nato sa everyday sa ato ang all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka-vibe sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampa-good vibes.
5: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
4: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
5: FMR Favorite Mong Request.
6: This is 96.7 FM Radio.

Good afternoon, Kapamilya, ka-vibes. Ngayong undog ka na itong taraan. At ang narungo ka-vibes, ang kanta nga Palagi by T.G. Monterde. Kaling kanta ka-vibes, murag love letter nga himuog kanta ka-vibes. Nagpahinumdum sa usa ka tao nga pasinunsa pa ang mahitabo na gyoy tawo kusong magpabilin. Pilion o higugmaon ka matagadlaw ka-vibes. Si T.G. Monterde ka-vibes na ilhan sa iyang heartfelt nga love songs nga dali kayo makakonect sa mga taong nakaagiyo gugma. Pagando yung mga istorya sa relasyon ka, Vibes. Maunang kung ikaw karon na naminaw o kalit lang ka, nakahinuktok o nahilom ka, Vibes. Ayaw ka bala ka, Vibes, kaya dili ikaw ang giigo ani nga kanta. Pero base na ay niagi sa mong unahuna ka, Vibes. O karon nga Lunes ka, Vibes. Yes, adlaw nga Lunes karon ka, Vibes. Welcome sa 1 Hour Music Tambayan ka, Vibes. Ako yung kauban, yung Kuya Jason, yung panghapon na pwede po pang-udto. Kuya Jason ka-vibes, so kiniin yung paboritong music tambayan. Favorite mong request program ka-vibes, alas 12 nga to sa alauna. Dinhi ka-vibes, basta na kay paborito nga kanta. Basta na kay greetings o kanta nga gusto niyo mong ipabot sa imo. Sa tao ka-vibes nga, espesyal para sa imo. Request ka-vibes, i-text ka na sa numerong 0951-220-0478. 0951-220-0478.

0478. Ko pagpapa. Ayun, kalimot ka vibes nga live kita karon sa itong Facebook page. I-search lang sa Facebook ang 96.7 FMR Davao de Oro. Like and follow ka vibes. Huwag siyempre share, i-share itong Facebook live o leave a comment. Kaya gusto na ito makita kung asa na minaw, rasa karoon na abot ang itong live o rasa karoon na abot ang itong pagsibya kapamilya ka ba? Kung gusto ni mong huyug tab sa gasa ka ba? Download ang itong mobile app para sa inyong pa-favorite mong favorite mong request radio ka ba? Kung wala mo yung radio ka ba? Pwede kayo ka mamaminaw pumagi sa mobile apps. Isan asa mga lugar ka ba? Masado na lang mo yung data. Pwede mo ka makapaminaw pumagi sa mobile apps. Saan pwede kayo na ma-download sa Play Store sa tanang Android users o siyempre sa tanang Apple users sa Apple, sa Apple Store. I-download lang or i-search lang ang FMR Philippines. Ka-vibes, ka-pamilya! Monday na po. Ayaw tanawa, ka-vibes, ang Monday as another heavy day, ka-vibes. Tanawa kini as another chance to start again. Kung kapoy, ka-vibes, kasi mong trabaho, padayon, pahulay, ginagmay. Kung nakay problema, hinahina kung nakay mga pangandoy ka vibes, ayaw undangin. O kung wala pa ni mo nakuha ang imong gusto ka vibes. Pasin wala pa lang yun, ni mo dili pa lang yun karon ang right timing para sa imo. Always remember ka vibes, new wake, new day, new opportunity. Dili kinahanglan nga perfecto imong sugod karong adlaw nga Monday ka vibes. Ang importante nga ni sugod ka, ni padayon ka o padayon sa aginod ka vibes. Padayon o kay usahay ang imong gipangandoy. Ipangandoy nga dugay maabot ka vibes. Pero dili pa sabot nga dili na namo abot ka vibes. Muna yung ginaingon ka vibes nga sa matag paghulat ka vibes aduna gyoy nindot nga muabot ka pamilya ka vibes. Shout out sa tanan natong ka vibes nga nanarbaho karong untuhan. Padayon sa inyong trabaho ka vibes. Sa mga naniudto karon may pagkaminaw, syempre may pagpaniudto kaninyong tanan. Sa mga nasa balay karon, hilaw kaninyong tanan. Sa mga nasa tornohan, sa itong mga driver drang nagtorno karon sa mga naka-duty, sa mga nasa palengke, sa mga tindera tindera, sa mga namaligya karon or namalitra sa may public market. Maayong udto, maayong pagpaminaw kaniyong tanan. Sa mga nag-relax sa mga naminaw or background na itong programa. Ayaw kabalaka ka vibes sa life, relax po dusahay. Sa mga naghinuktok diha, unsa man naghihunaw na sa ang imong future, ang imong bayrono. O siya ka vibes. Sa mga nagulat gihapon sa iyang chat, online siya 10 minutes ago ka vibes, pero wala gi-reply. Ayaw sige gi-refresh sa messenger ka vibes, gi-refresh po nang imong kinabuhi. Huwag sa mga nag-asa, bisag wala na ipag-asa. Ayaw ka bala ka vibes, mas hindi ligid siya ang para kanimo. Bisa ng next song ka vibes para ni sa imuha. Shoutout po sa itong mga drivers, delivery riders, sa itong mga construction workers, sa itong mga workers, sa mga estudyante, sa itong mga teachers nga nasa eskwelahan karon, sa mga negosyante, sa mga office workers nga naniudto karon, sa itong mga farmers darang padayon nga naning kamot, padayon nga nagugmad silang tagsa-tagsa kauma. Sa itong mga hardworking ka vibes, sa itong mga parents nga padayon nga naning kamot para sa ilang tagsa-tagsa kapamilya. Kung sa tanang nagpabilin nga nagkuyog karong untuha ka vibes. May pagpaniudto o siyempre salamat kayo ka vibes sa inyong pagkuminaw. Salamat sa inyong paguban. Kanako karong untuha diri sa programa ang favorite mong request. O siyempre ka vibes kung nangita mo lain nga option para sa inyong daily beverage routine. Available po ng atong corn coffee with malunggay ka vibes. O siyempre ang malunggay tea. Ang corn coffee with malunggay ka vibes mahimong alternative sa regular coffee ka vibes. Labi na sa mga ganahan gusto lang yung corn-based drink nga adunay malunggay ka vibes. Ang malunggay tea usab pud kay herbal drink option nga gikan sa malunggay leaves nga nailhan nga adunay nutrients sama sa vitamins, minerals og antioxidants. Pero ka vibes, reminder lang dili ni tambal ka vibes. Og ang healthy lifestyle og balanced diet diha po ang mas importante. Kung gusto mo ma-order ka vibes, matik text lang sa numerong or text or call sa numerong 0910-796-7435. 0910-796-7435.
O karon ka vibes, higan sa kantang palagi. Atong ipadayon ng mga kantang makapahilom, makapahuna-huna, o kasi na makapasulti ni Mugay. Maunagi dito ang storya kanako. Next rock ka vibes, Lihim by Arthur Miguel. Kung na kay gitaguan nga feelings ka vibes, basin dili na nalihim after madungog ni Mwani ang kanta. Siyempre, enjoy the music, ka-vibes. Diri lang sa inyong paboritong stasyon, ang 96.7 FMR Davao de Oro. Your favorite music radio, kapamilya, ka-vibes!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Ann.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Cantilan

0: bagong Cantilan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Luisa Escudero, Purok City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tungo sa akong balatian. Full cell of kuan, kabuhi, panakit sa tuhod. Akong itumar, Magnum C, capsule. Kape o kuan, hapla, tungo sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa
4: Mungkayo, Davao de Oro,
3: Uno Pharmacy,
4: Daklan Pharmacy,
3: Mother Teresa's Pharmacy,
4: Farmacia Anora,
3: Wisecard Pharmacy,
4: Northern Drug,
3: Maxi Pharmacy,
4: ug Vilma Store.
5: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core
6: Festival. Pretty Jive Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
7: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: This song is brought to you by
3: Board Member Colherb Zamora Absay.
2: This song is brought to you by
3: Mayor Manuel J.R. Zamora.
2: This song is brought to you by
3: SB Member UL Zamora Absay.
4: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
5: ACS.
4: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
5: ACS.
6: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
5: ACS.
7: Umiyak kapi-kapi.
8: At ang aras, kapamilya, ka-vibes, alas 12:34 na. Kamugiabo na kapaminaw sa programa. Favorite pong request, may pagaminaw kang Paling Kim Camiso, kang Dorothy Camiso, kang Helda Tuero at Tueres Camiso.
7: Kapi-kapi.
8: Huwag sa Tanang Camiso, pamilya dira sa may barangay ni Slagan. Kang Gary Padibaan, may ngunto ka ni Mudragar, ang tag-iya sa Rubinson Supermarket.
9: Yay!
8: Tagpaniunto ka ni Mudragar sa mga kaubanan ni Mukaroon nga naka-duty, may pagaminaw, syempre. Welcome sa itong programang favorite mong request kang Mario Glenogo Abiselia. Shoutout po from Kanid Kid Purukono, Montevista, Davao de Oro. Sa mga solid kabayam sa ito sa may Purukono, Kanid Kid Montevista, Davao de Oro. Gabi na ang tanang Glenogo o gabi si Abiselia family. May pagpaniuntog, syempre mayong pagpaminaw ka pamilya ka vibes.

0: Ka pamilya, ka vibes. Nabasa na to ang comment ni Paring Kim kanindot sa music. Please, samot ko ka in love sa kong asawa. Kasi Helda Tueras kami. So, I love you, my dear.
1: Hanggang kailan?
0: O niyang gusto na itong comment, Rika Vibes.
1: Agot na.
0: Sa programang favorite mong request. Dili lang request ang itong madungog na po. Public display of affection. Paring Kim, salud ko ni mo, paring Kim, kay bisig dugay na mo. Pagkita, gihapon ni mo ang gugmang dapat firming i-remind. I-appreciate to gisulti. Siyempre, para kang Ma'am Hilda Tueros kami. So, kung naminaw ka karon, Ma'am, ayaw na pangutana kung tinuod ba. Ay gisulti na, Ma'am, ba pamaagi sa radyo. I-comment na, Ma'am, pamaagi sa itong Facebook Live ni paring Kim kami. So, padayon sa pagbanggase mong asawa, kaya ang kanta mahimo nindot, pero ang mas nindot kong naakay kauban sa imong kinabuhi nga imong gihigog maki or paring Kim Camiso. Ma'am Hilda, gikan kang Kim Camiso, I love you, my dear daw. Mga ka-vibes, atong pagpakan ni si paring Kim ug si Ma'am Hilda Camiso. Siyempre, more love, more music, o more good vibes. Mo na yung klase nga comment ka vibes sa makaingon tanga. Ayaw lang sige o request, kanta ka vibes. Request po dog forever. Pero may ka vibes ang atong oras, alas 12:41 na. Sa mga karon palang nakasune in, welcome ka vibes. Sa mga ka vibes na to na padayon nga connected or padayon nga naminaw sa dahil nga 96.7 sa ilang tag sa mga radyo. Ay pagaminaw, may pag-tune in ka niyong tanan ka vibes. Kuya Rekrek or Buda, kang Ati Minda or Buda, kang Ma'am Dalia o Pamin Panos, kang Ati Ruth Rimultanio. Kapamilya ka vibes, padayon sa pag-uminaw, dress in yung paboritong stasyon, 96.7 FMR Davao Audio. Sa programang favorite mong request.
2: FMR. Favorite mong request.

0: Katangaras, kamamilya, kabais, alas 12:54 na. Mga kabais, mauna gina itong panamilit karong adlaw nga Monday, kabais. Pero bago ta mag-outro, kabais, ako special greetings para sa akong pinalangga. Para sa akong partner, akong ginanggang Queen May Mission. Happy Mansari, kanimo kauban ka na kung May Mission na or sa akong palangga dira, panitog saging karon. Another month nga kita gihapon at isa no sahay maglalis. Bigla na gamay o kauban dira ang pag-inarte. Pero kita gihapon, walay makapugungog, walay ending. Thank you for staying, for understanding, and for being part of my life. Hindi man perfecto ang itong relasyon, pero gusto ko nga padayong ta, bisan unsa pa ang mga challenges. Padayong ta sa mga sa itong story, padayong sa mga pangando, padayong sa pagpili sa usag-usa. I love you. Mga ka-vibes, saksi mo, public greetings to ka-vibes. Kuhan gini ba ang si Paring Kim, Kamiso, ginanginong danan. Paring Kim, shoutout ka ni Mudra, Paring Kim, Kamiso. By the way, ka-vibes, nagang salamat sa tanang nanarbaho, nasa balay, nasa tornohana, nasa palingke sa mga nag-relax. Nag-drive, nag-rides karon ang pinkanunay sa mga negosyante nga naminaw karon sa mga naghulat niyapon sa ilang chat. O naghulat sa iyang chat, ka-vibes. Salamat sa inyong song requests, mga greetings, comments, at sa mga solid kapakig vibes diri sa programang favorite mong requests. Ayaw kalimot, i-like and follow itong Facebook page, ka-vibes. Huwag siyempre i-share ang itong matag Facebook live. Huwag siyempre ayaw kalimot, galiba comment, ka-vibes. Huwag para sa mga gustong mag-order sa malunggay, corn coffee with malunggay, malunggay tea, ka-vibes. Call or text sa numerong 0910-796-7435. Mga ka-vibes, sugdi ang simana, nga dunay positive mind, grateful heart, o kusog nga pagtuo. New week, new day, new opportunity, ka-vibes. Sa ngalan sa itong mga kabanan ng restasyon, kang Jesada Ornaco, Koya, Tolitz, Buduy Pants, Elmer Dudes, Romantico, Tando, Dixer, Visitasyon. Once again, this is your Kuya Jason para sa programang favorite mong request, ang inyong kauban sa music request, greetings, hugot o good vibes. Bye mo to once again, ka-vibes. Sug, bye-bye. Karatong tara.
1: FMR, favorite mong request.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka vibe sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Ayo, dong.
6: Oy nay, may ngadlaw.
5: Katapusan naman ron, maningil ko sa imong utang be.
6: Ay nay, pasensya kay niya. O kabayad ka ron, kay naggamit lagi na kong kwarta.
5: Unsa? Kung ho, kabalo ba ka? Nga gamiton ako ng kwarta kay ipalita kog Magnum si Herbal Coffee o Magnum si Herbal Capsule.
7: Mayari na ko sa Magnum si naayo ang tanan akong gibati sa akong lawa. Salamat sa Ginoo nga nakatultul ko sa Magnum si Pitibo Barato.
8: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C products mapalit sa Trento Agusan del Sur, Dickings Pharmacy, JMP Generic Drug, Gene Pharmacy, LB Moria Pharmacy, og Holy Queen Pharmacy.
8: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Ako si Agustina Rodado, taga Santa Isabel, Purok Ono. Pagsahin nga, nakatumar ko capsule, marag ning control na akong dugo niya. Daghangkay ko trabaho, sir. Niya, munang nagkapigid ako ang ginakuan maglumsi. Magabi, dugay ko katulog. Maglumsigid akong kapihon. Salamat sa Ginoo nga may abot ang maglumsi sa among pinabuhi. Basta maglumsi, epektibo, barato pa dyan.
8: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C products mapalit sa Tulunan North Cotabato, Medcris Pharmacy, St. Mary's Pharmacy, John Pharmacy, ug Boras Pharmacy.
8: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Ako si Andres Sababa, nagpuyo sa Puyo 5-6. Sao namang good. Nakatiman ko sa kumbana na bidreading. Hindi ako akong dire, hindi ako murag waiter. Nakabati man ko sa radyo nga ang Magnum C, makaayo sa tanang balatian. Nagpalit ko, museos, kaloy sa Ginoo. Huwag yung pagpasalamat sa Ginoo nga ang Magnum C, huwag yung nakaayo sa akong balatian. Kung kato nga sa ako, pa nakasulayan ng Magnum C, tulay na mo kay nakatisting ko sa akong balatian na naayo yun. Epektibo pag yun.
8: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C products mapalit sa Mlang North Cotabato, Farmacia Soria, Mutuelas Drug, Farmacia Anika, Palmares Drug Store, Octavio Pharmacy, Fred's Drug Store, Alabado Pharmacy, og Pharmacy Drug Store.
10: Ang Magnum C giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog o himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, demensya ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapintresya tos ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw mag-Magnum C, mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ug para sa inyong mga pangutana, mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
9: Ang Magnum C products mapalit sa Idapawan North Cotabato, 386 Pharmacy, Crisia Pharmacy, Butika Elise, Biomed Pharmacy, Melanie Drug, CSP Pharmacy, Farmacia Perlita, MedMax Pharmacy, AM Lubayan Store, og Highway Store.
2: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon dili na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasalbarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients nga muhatag og kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
9: Ang Magnum C Products mapalit sa Kabaka North Cotabato, Butika Nono, Guillermo Pharmacy, ASG Pharmacy, Juliana Rose Pharmacy, RC Med Pharmacy, Suping Pharmacy, og Ami Drug Store. Ang Magnum C Products, halal certified and FDA approved.
11: Magnum C, epektibo, barato.
12: Mubiyahin na sab ang Team Magnum C kadong Setyembre 26 para sa Magnum C Caravan Day.
13: Caravan Day.
12: At ang tibuok team sa Magnum C kadong Setyembre 26, Sabado, alas 8 sa buntag sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyon, Sudapin, Kinapawan City. Apil na sa kalingawan o kasadya anang adlawa. Pwede mo musalmot o mo apil. Magnum C user ka man o di pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C nga naay chance makadaog og 30,000 pesos. Ayaw kalimot dalhon ang inyong empty sachets o blister packs sa bisan unsang Magnum C products o Mutya products. Pwede sab ka makadaog og mga papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker, o daghan pang uban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o apil na sa kasadya. Setyembre 26, Sabado, alas 8 sa buntag sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyol, Sudapin, Kinapawan City. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day.
13: Caravan Day.
12: Basta Magnum C, epektibo, barato.

0: nagdalig kaputi. Pero ang ending na nasunog nang itong balik o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay save o dili ta ng half dose kay nagbreak. Rason, nga nung daghag magkatanumtom o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
1: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
2: Alam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
3: Sigurado ka?
4: Sex.
3: Ayaw sa. Dili ko andam. Basin mabuntis ko.
5: Marriage and career.
2: Sus na anas ang kaniana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
3: Natural. Kay sige kang pambabae.
5: Love, sex, marriage and career by Captain J.

0: Marriage and Career.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul, hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibati, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, makaayog yun siya. Basta Magnum C, pikte mo, barato pag yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Makilala North Cotabato, Pharmacia DS, Firmer Drugstore, J&G Pharmacy, Melanie Pharmacy, Makilala Senior Citizen MPC, og MedMax Pharmacy. Ang Magnum C products mapalit sa Tagbina Surigao del Sur, Femi Pharmacy, Pearl Pharmacy, Menkent Drugstore, og Salianga, Rosilian Pharmacy. Ang Magnum C products mapalit sa Digo City, Davao del Sur, New Gonzales Pharmacy, MD Drug, MGM Pharmacy, Butika Di Bell, Butika Sholik Pai, Amra Pharmacy, og JMP General Merchandise. Ang Magnum C products halal certified and FDA approved.
0: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
4: So magandang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
5: Sex,
4: Marriage
5: and Career.
4: Plus, Mami Lucky karon na maapas ra daw siya. Na late in town na siya appointment karon sa DFA. Nag-renew sa iyang passport. So, habol lang daw siya po na mga nai, no? Just in case lang. Tingala mo, asa mas Mami Lucky. Wala pas Mami Lucky. Late to karon na siya appointment kaganina. Wa pa mahuman. So, ingon siya sa kuwa nga. Padung pa daw siya. But anyway, magandang araw po sa ina. Simulan na natin ang ating programa. Welcome po again sa programang Love, Sex, Marriage, and Career. Magandang araw po sa ating lahat, mga taga Butuan, mga taga Kabadbaran, mga taga Surigao City, mga taga Hingoog, padung na diri sa May Claver, mayong adlaw sa inyong tanan, mga taga Kantilan, mga taga Lanuza, Carmen. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, Carmen ba? Sa Kantilan, sa May Madrid. Ayun, sa lahat po ng mga taga Madrid, Surigao del Sur. Magandang araw po sa inyong lahat at lahat po ng mga taga Agusan del Sur. Magandang araw po sa mga taga Bayugan City. Hello po sa inyo mga taga Prosperidad. Mga taga Talakugon. Ayun, no, kala nyo, nakalimutan ko na kayo ha. Talakugon, Bayugan, Prosperidad, Rosario, San Francisco, Agusan. Di pwedeng kalimutan di ha. Mga taga San Franz, mayong adlaw sa inyo ang tanan. Sa mga taga-Bayugan, hello po sa inyo. Ang Magnum C pala, mga taga-Bayugan, available sa Mom's Option at available din po sa JSR Pharmacy, RDE, Hibaya. Available po dyan lahat, mga kaibigan. At mga taga-San Franz, padung na sa Trento. Hello po, mga taga-Trento. Kumusta po, mga nanay, tatay? Magandang araw po sa inyong lahat. Samahan nyo ako, dalawang oras lamang tayo. O, si Nanay Yuhensan, diha sa May Trento. Magandang araw sa iyo, nay. Kumusta man ang mga taga-Trento, lalong-lalo na sa mga taga-Santa Josefa. Magandang araw po sa inyo lahat. Woohoo! Oh, ano pa ba? Sino pa ba? Oh, dito sa mga Davao de Oro, Mungkayo, ayan, Montevista, Compostela, New Bataan, Nabunturan. Magandang araw po sa inyo lahat. Oh, dili naman sa mga Davao del Norte, Tagum, Kapalong, Pantukan. Sa panindapita ganito. There's sa May Santo Tomas, ayan, Davao del Norte yan. Sa lahat po ng mga taga Duhali o Carmen. O, Davao del Norte yan. Magandang araw po sa inyo, Panabo. Yun. O, thank you very much po sa inyong pakikinig. Davao City, hello po sa inyo. Mga taga Davao at lahat po ng mga taga Davao del Sur. Mga taga Matanao. Ayan, salamat po sa inyo. Mga taga Sulup, Kiblawan. Mga taga Hagunoy. Magandang araw po sa inyo. Mga taga Magsaysay. Hello po sa inyo, mga taga Matanao. Sa pabay kulang dia. O, mga taga Bansalan. Magandang araw po sa inyong lahat. Mayang pagpaminaw. O, di man namo ma-isa-isa inyong mga pangalan, pero kaya namo nga ma-remember inyong mga lugar. Ayun. O sa lahat po ng mga taga North Cotabato naman, o mula sa Makilala, Tulunan, Blang, Matalam, Kabakan, Padung Nas, Midsayap, Baliktas, May Kidapawan. Hello po sa inyo mga taga Carmen, Antipas, Magpet. O hello po sa inyo. Rojas. Yan. And diri naman po sa may Bukidnon area. O mga taga Bukidnon, Maramag, Quezon, Kibawi, Bukidnon, mga taga Dulhugon, mga taga Valencia, Malaybalay, o magandang araw po sa inyo lahat. O mga taga Lanao del Sur, mga taga Wao, magandang araw po sa inyo lahat. O kayo po ay nakikinig sa LSMC. Dalawang oras lamang tayo magsasama-sama, mga kaibigan. At ngayon, bago natin pag-usapan yung ating Caravan Day sa darating po na 26, ngayong araw po ng Sunday. Sabado. Ngayong Sabado na po, mga nanay, tatay, mga taga North Cotabato, ang atong Caravan Day sa Kidapawan. Pero bago na ito na istoryahan, ato sa istoryahan ang values na nakakayaman. Daghan na kayo tagmayong feedback ang values na nakakayaman. Marami pong mga nagbibigay ng kanilang mga positibong feedback. Kapitan, ituloy nyo yung values na nakakayaman. Malaking tulong yan sa mga kabataan. Totoo yan. Marami po tayong mga nagbibigay ng feedback sa programa natin, yung values na nakakayaman. Mas magandang pag-usapan yung mga ganito, mga kaibigan. O, isa sa mga values na nakakayaman, ang pagmamano po. Ayan. Pag-amin. Amot, o nga nung amin magitawag, anak. Amin nitong lolo, amin nitong lola, amin imo man ang tiyo, imo man ang ninong, amin da yun. Pagmamano po, mga kaibigan, mano po, ayan. Kayan ay ato ang nakagawian. No? Parte na yan ang kultura ng Pilipino, mga kaibigan, ang pagmamano po. Tanda po ng paggalang. Ayun. Paggalang sa mga nakakatanda. Yan ang pinakadapat, hindi makalimutan. Bagamat nasa makabagong panahon na tayo, mga kaibigan, o kasagaran, hindi na kayo na ito na ginabuhat. I don't know kung ginabuhat pa bagid sa uban. Kaya kung napansin ka rin, mara, di na yun. Labi na sa Dabaw, hindi na kayo na kumatagan ang mga bata, anak. Ambot lang, ha? Sa mga bagong parents siguro, may uban nga, naagihapon na, konservatibo, padayon gihapon nilang ginatudlo sila mga bata, padayon nilang nga, ginutunan sa mga bata nga pag makakita ganimog mga tiguang sa inyo, mga iyaan, auntie, ate, pag amin, ana. Bisagwa mo kaila, basta kitiguang sa inyo, pag amin. Ayan, tandayan ng pagalang. Ayun. Tandayan ng pagre-respeto sa kanila. Ayan. Pagmamano po, pag-ila, na kinsagyo'y maguwang. Ayan. Pag-ila o pagtahod, kung kinsagyo'y ang sakto o sakto o dili. Dili na sakto sa edad. Lain na paminahon. Pagalang sa mas higit na nakakatanda. Ayun. O, napabaylaing termino, ana. Kasi sa unang panahon po, matulog ni ako. Ako ning experience ako mga apuhan. I just don't know kung mapa ba ninyo mga practices karon. Pero sa among panahon, ako personally, experience ako, matulog ko sa una, dili yung ko pwedeng mo level sa ulo sa kong lolo. Ayan. So, ibut pasabot, kapitan. Dili ka pwedeng mo higda nga tupong mo ba og unlan. Ang imong unlan, nagyo na dapit sa ubos sa abagahan o dili dapit sa ubos pa sa abaga. Diha ka mag-unlan. Ibig sabihin, dili ka pwedeng mo level sa imong mga katigwangan o sa imong ginikanan. Ganana, ginana may gitrain sa unang panahon. I don't know. Di lang ako ma-explain na sa una. Unsa may reason na ako kasabot unsa reason na. Pero, inana ko gitudloan nga. Ops, dito ka. Ayaw tupong sa amo kay tiguang nami. Mo na ako madungog sana. Dili ka pwede mo tupong sa imuhang maguwang. Dito ka sa ubos. Ayan. So dito pa lang, giset na sa mong mind ang pagtahod sa mas maguwang og edad. Yan din ang pagmamano po, mga kaibigan. Pagtahod, pag-ila, nga dapat dili na to wad-on sa tua. Hindi pwedeng mawala. Kahit makabago na ang panahon, kahit andyan na yung mga makabagong teknolohiya, makabagong mga turo, mga kaibigan, ang sabi nga na, liberated na karon. Di gihapon dapat mawala. Atong itudlo gihapon sa mga batan-on, sa mga bata, ang pagtahod sa mga katigwangan. Ang pagtahod sa mga maguwang, pinaagi sa pag-amen, pagmamano po, ayan, kumusta po, ug ang paggamit sa mga salitang po at opo, ayon. Simple lang po yan, mga kaibigan, pero alam po namin na hindi na po gaano yung itinuturo sa mga bata. Kaya sana po sa mga magulang, paalala, huwag po natin kalimutang ituro natin yan sa mga bata. Ang pagmamano po, paggamit ng mga salitang po at opo. Ayan po. Ay, lami kayo paminahon ay. Lami kayo paminahon sa mga bata nga pagmustorya na agi po. Ayan. Opo. Karon kayo mga bata, mga ako matagad ha. Mutubag sa ginikanan, ang tinubagan, murag kaedad lang nila. Muragan? No, I mean, sorry ha, pero doon na ginana nga mga bata. Doon na po inana nga mga ginikanan nga sobra nila kapalangga. Abi nila nga, ilang ginabuhat nga, dili pagdisiplina sila mga bata, abi nila pagpangga to, dili na maong pagpangga. Sa tanaw na ko, mauna ko ang perspektibo. Kanang dili ni mo sulayan o piktos, ah, di na mo ay pagpangga para na ko. Disiplina yun ang pinaka nindot kapag pakita sa pagpangga. Tamang disiplina. Ayun, ayun lang po itong sobra. Di na to uso po itong isunod og sakog masayop niya pasuhan niya igaid sa punuan nga dugang dagang amigas paludhon og kanang lisos munggos adina po tumao sobra na po. Grabe kayo ito sa unang panahon eh, kaagi ko na eh. Luhod ko kanang lisos munggos tinood kayo na eh. Wala na naman abdis mga batahan noong haron pero ako kaagi ko na sa unang panahon eh. Maldito man ta pag masayop tindag ko as labag eh. Sanga mong gisbayabas mo ibunal niya human paludhon magagmunggo so madisiplina kagyod pero nindot kay itong disiplina. Wala man ko nagbaton og kasuko sa nagdisiplina sa ako. In fact, nagpasalamat pa ko tungod kay nagbaton ko og kahadlok nga to sa ila. Ayon. So na ako na mapansin ako karon. Mutubag sa mama, papa, dili lang unsaon, dili lang ano ba, dili nila disiplina ako kay dili lang gusto masakitan lang bata. But I don't believe mo na tamang paghigugma na pag-abos panahon, kaunon mo ng buhi. Disiplina ha, good as parents mga kaibigan. Again, huwag niyo kalimutan, ang values na kayaman ngayong araw ay pagmamano po, pag-amin, ayun, pag-ila sa pagtahod o pag-ila o pagtahod sa mga mas tiguang natong edad o mas higit na nakakatanda. Yan ang values na nakakayaman. Huwag niyong kalimutan mga kaibigan. Applicable na bisan asa man. Kay bawa mo sa Japan, karon hangtod karon inana gyapon bisag makabag-o na ilang teknolohiya. Even ang paggamit sa ilang panultihon. Kita des Pilipinas, how na magkita mo English? Maabot ag naing nasod, maka-adapt man dayon da. Pero kay bawa mo sa Hapon, kung unsa gyud ang ilang ginagamit nga lingguwahe, maog yun na because inana sila ka-proud kung unsa ilang root mga asa gyud nag-ugat ang ilang kultura. Preserve yun na nila. Bahala mo, kamoy adjust. Pagtuon mo ni Hunggo, maabot mo diri sa mo, kamoy mag-practice. Ana man nila. Bisan Korea, inana sila. Di may magtuon na ng inyong in-Ingles. Kung anhin mo diri sa mo, kamoy pagtuon sa among lingwahe. Mao na ila. Kay pagpangga man na. Ayan. Pagpangga sa ilang kanabang ugat ba? Sa ilang kung asa sila nagsugod. Mao na pagpangga sa ilang kultura. Anyway, padayon na sa unahan. Again, atuang giingon kaganina ang atuang Caravan Day sa Kidapawan. O ang Caravan Day sa Kidapawan, September 26 na po, ngayong araw ng Sabado. Handa na kami mga nanay, tatay. Andam na mi, I hope andam na sab mo. So makita-kita tanin nyo karong Sabado sa Barangay Sudapin. Alas 8 po ng umaga, kinsay pwede mo apil. Tanan nga mga listeners nga tagpaminas sa programa, pwede mong muapil. Pwede mo mutanaw, pero di mo kaapil sa raffle. Nga naman, wa mamoy dalang proof of purchase. Pero kung gusto mo ma-appeal, naman tayong mga baligyang produkto. At mas pharmacy, makapalit mamudya, o Magnum C. Ayan, natin mga raffle TV, natin portable speaker, natin mga plastic wares, and doon natin ipanghatag sa mga di makadaog sa raffle. O nga ito ang padula nga pera o Magnum C, miabot na ang jackpot price sa pera o Magnum C, miabot na sa 30,000 pesos. 30,000 na po mga kaibigan. Magkita-kita ang mga nanay-tatay sa adlong Sabado, September 26, diha sa Barangay Sudapin, Kidapawan City. Magkita-kita na ha? Kinsay mo apilan eh, taga-Mlang, taga-Kabakan, taga-Kidapawan, taga-Makilala, misang manganig taga-Bansalan ka, pwede kang mo apilan eh, magkita ta dito na itay. Sayang man higayunaw, di ta magkita, kitalagsara man mo tuyok. So I hope nga naamo ang anlawa, taga-Mlang, pwede kang mo apil, taga-Kabakan ka, pwede kang mo apil, taga-Matalam ka, pwede kang mo apil. Sa ito ang Magnum Sea Caravan Day. Makita-kita takawad sa Mami Lucky diha, si Captain Jake, o ang tibok team sa Magnum Sea Philippines, mga kaibigan. Panayin na sa ito ang programa. Mamaya po ng konti, isang story na naman. But before that, mga kaibigan, sa lahat po ng mga nakikinig, pwede kayo mag-comment sa ito ang Facebook. Hanapin lamang po ang Captain Jake and Mami Lucky. Captain Jake and Mami Lucky. Pakihanap po, mga kaibigan. At pwede nyo kaming i-PM para sa inyong mga greetings. At pwede nyo rin po akong i-text sa 0933-812-5818. Again, 0933-812-5818. Yan po ang text line. 0933-812-5818. Yan po ang text line. I-text ko ninyo, Nay, para mabasa na ako, para mag-greet mo muna mo sa programang Love, Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: sex, marriage, and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako si Lita Pitagara, kuyo sa Purok Otso, Poblasyon, Santa Josepa. Sa wala pa ko nakatry sa Magnum C, ang kwan sa doktor yun na po, sir, complicated. Sa tupay, complicated. Naatanan ang sakit sa kong lawas. Nagniwang ko, hanto dabutod ang punto nga ang akong bana nagsakit. Sa unya, nagtesting siya ng Magnum C. Karun kay naayong man siya, sir, at iyang mga panghupong. Niyain siya, sulay ilagi aning ako ang gikuan. Di akong bisurayan kay magsige naman ko kabuhion kay diabetic lagi ko kabuhion ko nya pagtuman ako sa magnuti diha na hinahinay nga naulian ko nabasko ko kay nagpayatabaya kay ko ato karon mao na ni basta magnuti effective barato pag yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Panabo, Davao del Norte, Argiles Pharmacy, RS Argiles Pharmacy, JC Pharmacy, Lake Forest Pharmacy, ug Mabuhay Grocery Store.
0: Love, sex, marriage, and career.
4: Ikaw ng hapon, kapamina sa programang Love, Sex, Marriage, and Career. I-text ko na itay para sa mga greetings. Gusto ka og t-shirt, gusto kag payong, gusto kag mug. I-text ko karon sa 0933-812-5818. Mamimili tayo ng limang texter, mga kaibigan. Hindi po sa Facebook Live dahil hindi ako nag-live. Hindi rin tayo sa Facebook kasi parmin daghan ng reklamo. So puro na mga Facebook kapitan. Wa man may Facebook. Sa text na punta, dali na punta sa text. Lima ka po ka doang tagaan o siguro t-shirt na lang, no? Katong na'y kwelyo. Ayan, maganda yon kasi magandang suotin yon. May logo po ng Magnum C tapos may kwelyo na t-shirt. Diba? Usually po, pinamimigay namin sa caravan, walang kwelyo. Ngayon, yung lagi kong sinusuot na may kwelyo, pamimigay namin yon. Ayan, lima po mga kaibigan. Okay, text mo kami, 0933-812-5818. Ang gawin nyo lamang po, anong product ng Magnum C ang inyong nagustuhan at saan o taga saan po kayo at saan po kayo bumili. Ayan, ulitin po namin, i-text po kami na itay, anong product ng Magnum C ang inyong nagustuhan, taga saan po kayo, saan po kayo bumili ng Magnum C. Mamimili tayo ng lima kabuok at itong padalhan o t-shirt ng Magnum C. Yan! Woohoo! Unsay dalahon, kapitan, sa Caravan Day! Kay mo add to me sa kong tibok pamilya, dalahon po mga basiyo sa Magnum C products. Empty sachets or empty sachets sa Magnum C Herbal Coffee, Barley Coffee, and Magnum C Herbal Capsule, ka ng mga blister packs, dalanin nyo na. Empty bottles sa haplas, nagagamit magkag-haplas. O, dalahat tong empty bottle. Gagamit kag vapor rub, Magnum C Herbal Massage Rub. Gamita o dalahat tong mga container. Yan, mga empty lang gud, wala nay bayanan o katong wala nay sulod ba, mga bayanan na lang ba o para maka-appeal ka sa mga paduwa, mga mutya, kojic, papaya nga sabon at mga basiyo ba, dala ha para maka-appeal ka sa paraffle na to kay narabay nindot kay nga 22-inch LED TV basig ikaw magadaog ba, sus kasayang di nimo dalhon na tanan saan nga nimo, mahimo rang basura, dala tanan na ayan, dala ha kay para maka-appeal ka sa paduwa. Sabado na po mga kaibigan, diha sa Kidapawan City, Barangay Sudapin. Nailay covered court nila diha, diha ta magkita-kita ninyo sa ilang covered court. Barangay Sudapin po mga kaibigan, Kidapawan. Kung taga Magpit ka, imbitado ka. Taga Matalam, Mlang, Tulunan, mga taga makilala, even mga taga Bansalan, gani, pwede mo ma-appeal diha. Para daghan ta, magkita-kita ta ninyo, nga why mo uli nga walay bit-bit. That's for sure mga kaibigan, sirado yan. Why mo uli nga why bit-bit? Bingong ganyan yung kapitan nga. Why mo uli nga why bit-bit? Sigurado gina. Naagin mo yung bit-bit. It's either na mo yung mga payong, na mo yung mug, na mo yung t-shirt, na mo yung mga products nga ipanghatag anang adlawa. Makita-kita tayo ninyo mga nanay, tatay, anang Sabado. Sabado na po, Lunes ngayon mga kaibigan. Ilang araw na lang po yan? 5 days? 5 days. Ayan, 5 days more to go. yan. Makita-kita ta. Naminas na programa si Beng Lino. Maraming salamat, Beng. Si Nilda Sanchez, may pagpaminaw sa imuha. And si Romilyn Latino, nakaantabay sa programa na din. And sa mga taga Bislig City, si Boss Joel Sumalo, lagi nakaantabay yan. Ludi Macas, nakaantabay sa programa natin. Si Maria Fe Malibong, thank you. Tolets, Tizolga, maraming salamat. Ma'am Merlin Ordes, nakaantabay sa programa natin. And si Brenda Lucero, maraming salamat. Nanay Luisa Morales, may pagpaminaw. Si Novi Casal, at si Pearl Aristoza, nakaantabay sa programa natin. And Carolina Gragasin, maraming salamat. Si Mark Hill Villas, and si Marisa Colas, nakaantabay sa programa natin. Thank you very much po sa inyong laging pakikinig sa LSMC. And saglit lang ha, may nagpost. Meron akong pinost dyan sa ating Facebook page, LSMC na. Ayan, comment lamang dyan mga kaibigan para mabasa natin ang inyong mga greetings. Si Ma'am Dai Chavez, laging nakikinig yan. Kumusta naman mong duha, kapitan? Okay ra yung gaya mi ma'am, Ma'am Dai Chavez. Healthy gihapon, salamat Ginoo niya mga gwapo-gwapa gihapon. Sama ni mo. Diba? Sama ni mo. Si May Palyera, maraming salamat po sa inyo. Ayan, nag-comment sa ating FB post natin. Si Dai Castillo, nakaantabay sa programa natin. Si Len Pastrana, nakaantabay rin sa programa natin. Si Joanna Maluluy Onog, si Eleni Villarino, Destagom City. Hello po sa inyo, maayong pagpaminaw sa inyong tanan diha. Eto, first winner natin na text. Gandang araw, kapitan. Nagustuhan ko po ang Magnum C Herbal Coffee and Massage Gel. Nagustuhan ko rin po Magnum C Herbal Juice. Nagustuhan ng aking mga anak. Bumili po kami sa 5R Drugs sa Nabunturan. Ayun, lagyan mo ako ng pangalan o padalhan mo ako ng pangalan and address. Papadalhan kita ng isang t-shirt na napakaganda mula sa Magnum C. Congratulations. Walang pangalan to. Congratulations. Ayan, eto pa. Kapitan, may hapon. Nakaantabay po kami lagi sa programa niyo from Bansalan, Davao del Sur. Walang pangalan, sayang naman, no? Tangay pangalan. Kapitan, namin lucky, namin namin sa inyong programa. Nagkapi ko while kapi ko Magnum C. Si Nanay Nida ni sa Isulan. Nanay Neda. Neda dahin ni. Nang Isulan, amping kamukha nunay. Salamat, Nanay Neds. O, padalhan da ka, Nanay Neds. Huwag usa ka t-shirt nga Nay Kwelyo. Ang gwapo kayo nga t-shirt sa Magnum C. Nay Kwelyo ba? Di ka mauwa mo suot. Kay gwapo man kayo. Liwats naghatag nga. Liwats naghatag. Oh, Nanay Neda di sa Isulan. Salamat na, mabuhay ka. Padali ko ka ng address kay isend ako ning ano, isend ako ning t-shirt sa inyo. Si Koy Lumps ng Bansalan, nakaantabay sa programa na din. O, pwede kayong dumayo sa Kidapawan ha para sa tuwang caravan din mga taga Bansalan. Ayan, thank you very much sa inyo. Nanay Teresita Biit, may pagpaminaw sa imo ha din ay. Nanay Teresita Biit, talagsa lang ko makita sa inyong live. Dari lang ko kanunay kapaminaw sa radyo. Watching from Lower Kiwanan, Midsayap. May pagpaminaw sa inyo, hantanan di anay sa Midsayap. Anyway, hapit na itong caravan day sa Midsayap. Puhon, kaloy antas Ginoo, may lawas. Sa Midsayap na buta mo dayo, humas Kidapawan. Ha? Humanon sa itong Kidapawan. Ito na po ang kwento ngayong araw mga kaibigan. Pakinggan po natin ito. Naway may mapulot na naman tayong aral. Sa programang Love, Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

Tunjay. Magandang araw po sa iyo, Kapitan, kay Mami Lucky at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Gusto ko lamang po sabihin sa inyo, Kapitan, na ako din po ay laging sumusubaybay sa inyong programa. Tawagin niyo na lamang po sa pangalang Ivy. Hindi ko tunay na pangalan, Kapitan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa aking pagkatao. Tungkol sa pinagdadaanan namin ngayon o sa mga pinagdadaanan namin ngayon ng aking ka-living partner na itago na lamang po natin sa pangalang Arthur.

Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa sa inyo, Kapitan. Hindi na ako magsisinungaling pa sa inyo. Bago pa man kami magkakilala ni Arthur, Kapitan, ay matagal ng panahon na ako'y nagtatrabaho noon. Sabihin na lamang natin, Kapitan, na ako'y naging isang babaeng mahihilan tulad sa kalampating mababang lipad. Nagtrabaho ako noon sa Luzon, Kapitan, particularly sa Metro Manila. Bata pa lamang ako, Kapitan, ito nang nakagisnang kong trabaho dahil ito rin naman ang nakikita ko noon sa aking paligid. Dating nag-abroad ang aking tsahi noon sa Japan, na plano nga po sana niya akong dalhin noon, pero hindi natuloy ang aking planong pag-abroad sa Japan. Napunta ako, Kapitan, sa Luzon, sa Metro Manila. Doon ay naipasok ako ng aking pinsan para magtrabaho bilang isang girl relation officer or GRO. Wala na akong magagawa pa sa puntong yon ng aking buhay. Desperado na, Kapitan, dahil sa hirap ng aming buhay noon. Nakita ko kasi ang karangyan ng buhay ng aking mga tsahin, ng aking mga pinsan noon na nakapag-abroad sa Japan. Pangarap ko rin magkaroon ng ganong, Kapitan. Sila rin naman ang nagsabi sa akin na kung hindi ko raw lalakasan ang aking loob, ano raw ang mangyayari sa akin sa lugar namin. Marami sa aking mga kamag-anak, Kapitan, na nakapagpundar na ng sari-sarili nilang mga tahanan ng kanilang mga sariling pamamahay. Kadalasan ang aking mga pinsan talaga ay medyo magaan na rin ang kanilang buhay at napag-iwanan ng aming pamilya. Ayaw na ayaw ng aking ama noong, Kapitan, na gumaya ako sa aking mga pinsan. Pero dahil na rin sa plano ko o dahil na rin sa pangarap ko, Kapitan, at hindi lamang para sa aking sarili, kundi para rin naman sa aking pamilya, yun ay pumasok sa aking isipan ang pag-abroad sa Japan. Pero sa kasamang pala dahil hindi naging nga matagumpay ang pagproseso ng mga dokumento, Kapitan, napunta na lamang ako sa isang bar sa Luzon o sa Metro Manila. Doon ako nagtrabaho sa mahabang panahon. Napakarami na nangyari sa aking buhay, Kapitan, makalipas ang ilang taon. Nagkaroon na rin ako ng anak. Dalawang anak sa iba't ibang mga lalaki. Ang panganay ko, Kapitan, ay ang ama nito ay isang Amerikano. Ang pangalawa ko namang anak, Kapitan, ang ama naman nito ay isang Malaysian. Wala nga makakapag-akala, Kapitan, na mga anak ko ang dalawa kasi ibang-iba ang kanilang mga itsura. Ang isa naman ay napakatisoy, napakagwapo, at ang isa naman, bagamat magkakulay lamang kami pero iba rin naman ang kanang itsura. Manang-mana sa kanilang mga ama, Kapitan, dahil yung Malaysian na naging karelasyon ko noon ay parang Bombay ang itsura niya. Simula noon sa mga nangyari sa aking buhay, Kapitan, sa mga nakalipas na panahon, ito ang naging dahilan kung bakit hindi na ako pinapansin pa ng aking mga magulang. Masamang-masama ang loob ng aking ama. Hindi nga po niya tinatanggap, Kapitan, ang mga pinapadala kong pera. Hindi nga po nila tinatanggap ang mga tulong ko sa kanila kahit pa noong mga panahong nagkakasakit na ng aking ama. Wala akong magagawa, Kapitan, at sinabihan ako ng aking mga kapatid na wag na wag na raw akong tutungtong pa sa aming pamamahay. Wag na raw akong uuwi pa dahil baka mapaaga lamang ang buhay ng aming ama. Sobrang sama ng loob at galit sa akin ng aking ama, Kapitan, dahil di umano sa aking ambisyon sa buhay. Hindi ko raw sinunod ang kanyang mga pangaral sa akin. Totoo naman, Kapitan. Bata pa lamang kami ay talagang punong-puno na kami sa pangaral ng aking ama. Pero sa isip ko noon, ano bang silbi ng pangaral ng aking mga ama o ng aking ama, Kapitan? Ano bang silbi ng kanyang mga pangaral kung hindi rin naman kami makakakain? Ano bang silbi na mga itinuturo niya sa akin kung patuloy pa rin kaming maghihirap sa bukid? Ano bang silbi ng mga pangaral noon kung patuloy lamang kaming magugutom? Yun ang prinsipyo ko noong, Kapitan. Nakuha ko rin yun
Yung mga ganong klaseng pananaw sa buhay ay nakuha ko rin yun at nagaya ko rin sa aking mga pinsan. Nagaya ko rin sa aking mga tiyahin kung sana mga tiyahin kong ito ay kinamumuhian rin ng aking ama. Mga kapatid ni Mama, Kapitan, na hindi rin magandang kanilang relasyon. Wala na akong magagawa pa, Kapitan. Nandoon na ako sa isang sitwasyon. Alam nga namang ipagpilitan ko pa ang aking sarili. Pinaninigan ko na lamang, Kapitan, at sinabi ko na lamang sa aking sarili na balang araw, pag nakuha ko na ang aking mga pangarap, at kapag natulungan ko na ang aking mga magulang, magbabago rin naman ang lahat. Babaguhin ko rin ang buhay ko, Kapitan. Kapag nakapagpundar na ako, kapag nakakain na ng masarap ang aking mga kapatid. Masakit man para sa akin ay pagtabuyan ako ng aking mga magulang, pero tiniis ko ang lahat ng ito. Palihim akong nagpapadala ng pera sa aking mga kapatid. Pero nung malaman ng aking mga magulang ay galit na galit rin ito sa aking mga kapatid at pinahihintong makipag-usap sa akin. Kaya simula noon, Kapitan, ay talagang wala na akong ugnayan pa. Simula noon ay wala na kaming ugnayan pa. Solo na ako sa buhay ko. Ang akala ko noon ay balang araw matatanggap rin ako ng aking mga magulang. Subalit sa paglipas ng panahon, hindi ko naman inaakala, Kapitan, na mas maagang mawawala ang aking ama. Namatay si Papa, Kapitan, taong 2018. Nasa Manila pa ako noon. Nang mabalita sa amin at ibinalita sa akin ng aking mga pinsan na nawala na o wala na ang aking ama. Hindi pa ako nakapunta sa burol noong, Kapitan, ng aking ama, dahil nga po pinagbantaan ako ng aking mga kapatid. Sinabihan akong sabi raw ni Mama kung meron pa daw akong natitirang respeto sa kanila, kung meron pa daw akong natitirang respeto sa kanya bilang ina ko, ay huwag ko raw pupuntahan o huwag raw akong pumunta sa kanila. Bilang respeto ko na raw sa aking ama, Kapitan, na nakaburol sa pagkakataong yun.

Yun na siguro ang pinakamasakit na panahon, araw sa aking buhay. Yung tipong nangarap ka, kapitan, hindi lang naman para sa iyong sarili. Kung nagsisikap man ako at napunta ko sa isang trabaho, kapitan, na hindi ko naman talaga gusto, hindi lang para sa aking sarili, kundi para rin naman sa pangarap ko para sa kanila. Kung nilakasan ko man ang aking loob at napunta man ako sa trabaho hindi ko naman gusto, ay dahil lang naman din sa nakikita kong kahirapan. Pagod na ako sa kahirapan, kapitan, noon, na kahit man hindi ko gusto ang aking ginagawa, pinagtiisan ko ang lahat sa pangarap ko na mapagaan ko ang buhay ng aking ama, mapagaan ko ang buhay ng aking mga magulang, makapag-abot ako sa kanila ng tulong. Yun lang naman ang nais ko, kapitan. Kaya nung mamatay ang aking ama, na kahit man gustong gusto kong magpakita sa kanila at kahit man lamang sa huling pagkakataon ay makita ko ang aking ama, hindi ako pinayagan ng aking ina. Yun na ang pinakamasakit na araw sa buhay ko, kapitan. Tanging pag-iyak, pagsisisi na lamang ang aking nagawa. Nasabi ko rin sa aking sarili na sana pinakinggan ko na lamang ang kanilang payo. Na sana hindi na lamang ako masyadong nangarap pa para sa aking sarili.

Mag-isang umiiyak sa kwarto habang isinisigaw kapitan ng mga salitang patawarin mo ako pa. Patawarin mo sana ako sa lahat ng mga pagkukulang ko, sa lahat ng aking mga pagkakamali. Sa loob-loob ko, kapitan, ay talagang pinagsisihan ko ang lahat. Pero ano ba naman ang magagawa ko pa sa pagkakataong yun? May mga anak na rin ako.

Kahit anumang gawin kong pakiusap, kapitan, na hindi pumayag ang aking ina. Nire-respeto ko rin ang kanyang desisyon. Hindi nga po ako nagpakita. Ilang buwan din akong nagluksa, kapitan, dahil sa sobrang sakit. Lumipas sa mga panahon, kapitan, ni isang karelasyon ko ay hindi nagtagumpay. Walang ni isa sa mga naging karelasyon ko ang nagkatuluyang kami. Nasabi ko sa aking sarili na bunga na siguro ito ng katigasan ng aking ulo. Bunga na siguro ito ng hindi ko pagsunod sa payo ng aking mga magulang. Hindi ko rin naman nakuha ang mga pangarap ko, kapitan. Taliwas sa inaasahan ko. Sa paglipas po kasi ng mga panahon, naging miserable ang buhay ko, kapitan. Hindi naging masaya. Puro kabiguan lamang ang aking nakuha. Akala ko noon ay makapag-asawa na ako ng taga-ibang bansa. Lalong-lalo na nung magkaroon ako ng karelasyon na isang Amerikano. Hindi rin ako napunta ng Amerika. Nagkaroon din ako ng karelasyon na akala ko rin ay ito na ang magiging asawa ko, kapitan. Hindi rin kami nagtagumpay at nauwi lamang sa kabiguan. Nagkaroon ako ng dalawang anak mula sa iba't ibang mga lalaki. Nagkaroon din naman ako ng iba't ibang mga karelasyon, pero hindi ko rin nakuha ang kapayapaan sa aking isipan. Hindi talaga ako nagtagumpay, kapitan, sa aking buhay. Hindi ko nakuha kung ano man ang pinangarap ko noon. Tumanda na lamang ako, kapitan, na punong-puno ng pagsisisi ang aking puso kung bakit ko pinasok ang ganitong buhay. Punong-puno ng pagsisisi ang aking puso kung bakit hindi na lamang ako nagsikap noon at sinunod ko na lamang ang payo ng aking mga magulang. Sana'y nakasama ko pa sila. Sana'y nayakap ko man lamang ang aking ama kahit sa huling pagkakataon. Sa sobrang miserable ng buhay ko, kapitan, ay kinapitan ko rin ang pagdodroga. Dumating ako sa punto ng aking buhay, kapitan, na halos mabaliw ako dahil sa paggamit ko sa mga ipinagbabawal na gamot. Doon ako kumapit, kapitan. Akala ko doon ko makikita ang kaligayahan. Akala ko sa pagkapit ko sa illegal na droga, kapitan, ay mawawala ang lahat ng mga problema ko. Pero mas lalo lamang bumagabag ang aking pakiramdam, ang aking puso at isipan. Mas lalo na akong nawala ng kapayapaan ang aking isip. Puro takot, pagsisisi, walang kapayapaan, kapitan. Mabuti na lamang at merong mga taong nagmamalasakit sa akin, kung saan inilapit nila ako sa Panginoong Diyos. Mula sa isang imbitasyon at pagsama ko sa kanila, doon ko nakilala, kapitan, ang Panginoong Diyos. Bumalik ako sa Kanya, nanalangin ako sa Kanya. Sinikap kong iwasan ang paggamit ng ilegal na droga. Sinikap kong baguhin ang buhay ko, kapitan, lalong-lalo na at meron ng mga taong nagmamalasakit sa akin. Lalong-lalo na, kapitan, at merong ibinibigay sa akin ng mga pagpapayo. Lalong-lalo na at meron na akong mga anak. Kinakailangan nila ang aking atensyon. Kinakailangan nila. Nangangailangan sila ng aking kalinga. Doon nagsimula ang pagbabago ng aking buhay. Doon nagsimula, kapitan, na ibinago ko na ang aking takbo ng aking isipan at pinagsikapan ko ng baguhin ang landas ko. Huminto na ako sa aking trabaho, dala na rin po ng aking edad, ng aking itsura. Sinimulan ko sa isang trabahong mahirap kahit maliit ang sweldo, pero mula naman sa malinis na paraan. Ipinasok ako ng mga taong nagmamalasakit sa akin. Si Tito June na naging kakilala ko noon sa Metro Manila, kapitan, na siya rin naman ang nagdala sa akin at mailapit sa Panginoong Diyos. Siya mismo ang nagpapasok sa akin sa isang trabaho, kapitan,
na kahit mahirap man at maliit ang sahod, doon ako nagkaroon ng panibagong buhay. Nabigyan ako ng panibagong pagkakataon at sinikap ko, Kapitan, na yakapin ang mga pagbabagong yun. Doon ko naranasan, Kapitan, na hindi man marangya ang buhay. Hindi tulad noon na bata pa ako na kaliwat kanan ang perang dumarating sa akin mula sa mga tao na mga naging customer ko noon. Pero hindi naman payapa ang aking isip. Pero nang nagbago ang buhay ko, Kapitan, sinikap kong ayusin ang buhay ko. Kahit maliit man ang aking kinikita noon, doon ko naramdaman, Kapitan, na napakasarap palang mabuhay, na merong kapayapaan ang iyong isip. Hanggang sa isang araw na lamang, Kapitan, nang matanggap ako o makatanggap ako ng balita na nagkasakit ang aking ina. Ayaw nga po sana ng aking inang ipaalam sa akin ang totoong sitwasyon. Pero pilit itong pinapaalam sa akin ng aking mga kapatid. Baka raw, kagaya rin ni Papa, ay hindi ko man lamang daw makita sa huling pagkakataon. Tinawagan ko ang aking kapatid, Kapitan. Sinabi ko sa aking kapatid na huwag mong sabihin kay Mamang ako ang tumawag. Maari bang ibigay mo sa kanya ang cellphone para magkausap kaming dalawa? Sa kabilang linya, Kapitan, halatang halata. Mahina ang boses ni Mama. Halatang may sakit at nangihina na ang kanyang katawan. Hindi ko na mapigil ang aking boses, Kapitan. Ang aking pag-iyak. Humahagulhol na rin ako habang nagkausap kaming dalawa ni Mama. Ma, huwag mong patayin ang cellphone. Maawa ka sa akin. Ma, miss na kita. Mahabang panahon na akong nalayo sa inyo. Pinagsisihan ko na ang lahat. Lahat ng aking mga pagkakasala, inaamin ko na. Patawarin mo ako, Ma. Pinaramdam ko sa aking ina, Kapitan, kung gaano ako nagsisisi sa lahat ng mga pagkukulang ko sa kanila, sa lahat ng aking mga pagkakamali. Patawarin mo ako, Ama. Napakatagal ko nang nalayo sa inyo at gustong-gusto na kitang makita. Gustong-gusto na kitang mayakap. Gustong-gusto na kitang puntahan, Ma. Gustong-gusto ko nang umuwi. Gustong-gusto ko nang dalhin ang aking mga anak para makita mo rin. Nagbago na ako, Ma. Iba na ang buhay ko ngayon. Sa unang pagkakataon, Kapitan, simula nang umalis ako ay narinig ko ang pag-iyak ng aking ina. Sinabi niya sa aking, pinapatawad na kita.

Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko noong kapitan nung sambitin ng aking inang, pinapatawad na kita. Patawarin mo rin kami ng iyong ama. Nagkamali rin kami, anak. Nagkamali rin kami nung itakwil ka namin na dapat sana kami ang mga magulang mo, na dapat sana inintindi ka namin. Umuwi ka na. Gusto na rin kitang makita.

Walang paglagyan ang kaligayahan ko noong kapitan nung sinabi sa akin ng aking inang pinapatawad na niya ako. Dali-dali ako nag-asikaso para bumalik na kagad at umuwi na. Dala ang aking dalawang mga anak. Sa awa naman ng Diyos, kapitan, ay naabutan ko mismo ang aking ina. Nakasama ko pa ang aking ina, naalagaan ko pa ang aking ina, at naipagamot ko pa ang aking ina.

Isang pinakamasarap na siguro na pakiramdam, Kapitan, na kahit man dumanas kami ng hindi pagkakaunawaan, hindi naging maayos ang buhay namin noon, pero sa huli, dahil sa pagkapatawaran, sa pagpapatawad ng aking ina sa akin, ay naayos namin ang aming relasyon at nanumbalik ang dati naming pagmamahalan. Muli akong tinanggap ng aking magulang, ng aking ina. Nasa kasalukuyan, ako'y nakatira sa dati naming bahay, Kapitan.

0: sex, marriage, and career.
1: Di na mabungad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako si Loida Rodrigo Herwila, nagpuyo sa Purok 9, Poblasyon Santa Ungtipa, Agus Anderson. Ako yung edad kay 36. Nang ako sinate sa product sa Magnum C, itong kapsol. Pag inom na ako, daghan akong ipamanit akong lawas. Gihimo na ako na siya food supplement sa akong lawas. Makainom ko mawalang pamaon sa akong lawas. Pag panikamot na ako pang palabada, unta diha. Kaluyan yun, mag 3 years na good ko magkuhan aning testimony sa Magnum C. Salamat yun sa Ginoo yun. Basta Magnum C, epektibo, barato!
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Matanao, Davao del Sur, Mirna Drug Store, Butika Duldulao, Merce Pharmacy, Samalalag, RLC Pharmacy, o MB Pharmacy.
4: Good morning, Mang.
5: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
4: Kumuta ng...
5: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
4: Kumuta sa aroma ni, uy.
5: Ay, syempre.
4: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang, malami yung kayo.
5: Sus, Pang, lami na siya, Pang, kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo, more na ang pinakabagong kapi karoon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang, kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagitani, kay nanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
4: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kaubans trabaho. Labi na sa kung mga

0: pare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higup-higup aning Magnum Sea Herbal Coffee.
1: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum Sea Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum Sea Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum Sea Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar. Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia, mao ang Magnum Sea Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum Sea Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum Sea Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum Sea Herbal Juice, dili lang basta juice, say kini herbal juice. Lami!
2: Magnum Sea, lami kaayo. Orange o pineapple, fruity kaayo. Magnum Sea.
3: Ang Magnum Sea products mapalit sa Lapinigan Agusan del Sur, BKN Store, Soriano Store, ug sa Loreto Agusan del Sur, Gido Pharmacy.
4: Day, manakayan tag bus day para dali ta maabot.
1: Ha? Kabuhin man ko, oy.
4: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum Sea Refreshing Oil.
1: Hala, nindot lagi na day. Akong sim auton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
4: Refreshing yun day. Magnum Sea Refreshing Oil na day.
1: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
4: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum Sea Refreshing Oil.
3: Ang Magnum Sea products mapalit sa Tagbina Surigao del Sur, Femi Pharmacy, Pearl Pharmacy, Menkent Drugstore, ug sa Lianga, Rosilian Pharmacy. Ang Magnum Sea products halal certified and FDA approved.
5: Daghan kaayo karon ang nagdali kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay safe o bili ta ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatanumtom o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kay ang tinuod nga kaputi, healthy tan-awon, dili hapdos tan-awon.
3: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
6: Magnum Sea, epektibo, barato.
7: Mubiyahin na sab ang Team Magnum Sea karong Setyembre 26 para sa Magnum Sea Caravan Day.
8: Caravan Day.
7: At tangi, ang tibuok team sa Magnum Sea karong Setyembre 26, Sabado, alas 8 sa buntag sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyol, Sudapin, Kidapawan City. Apil na sa kalingawan o kasadya anang adlawa. Pwede mo musalmot o muapil Magnum Sea user ka man o di pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum Sea nga naay chance makadaog og 30,000 pesos. Ayaw kalimot dalhon ang inyong empty sachets o blister packs sa bisan unsang Magnum Sea products o Mutya products. Pwede sab ka makadaog og mga papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker o daghan pang uban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o apil na sa kasadya. Setyembre 26, Sabado, alas 8 sa buntag sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyol, Sudapin, Kidapawan City. Kita-kita ta sa Magnum Sea Caravan Day.
8: Caravan Day.
7: Basta Magnum Sea, epektibo, barato.

0: Love.
1: Ang nam kong buhato ng tanan para lang sa imo, ha?
2: Sigurado ka?
3: Sex.
2: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasing mabuntis ko.
1: Marriage. Sus na anak sa kanya na. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
2: Natural. Kay sige kag pambabae.
1: Yes, tanawa. Thank you po sa trabaho.
0: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake.
4: Ingatan mo siya.
0: Love, sex, marriage and career.

0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
1: Ako si Priscilla Fertis Agutano, nagpuyo sa Sampaguita, Baruila, Agusan del Sur. Na-complicated man siguro ni sir, kaya mag-ihi mo gugugdugo. Niya manakit akong diri, hata na yung bubuko. Sakit yung kaayos, tani kumbat ang tuhod. Niya ka na laging mag-uumata, niya bakilid. Dili mangguta ka mag-diritso ugkuan, kanang bababa ba. Sa dihan nakainom ko, Magnum C capsule. Sa isa kaadlaw, kaduha ko mainom. Ug ang kape manggani, buntag o duhapon ko mga pe. O niya, nga ako kumparis kay high blood, kape o capsule nga Magnum C o half plus, mauginay among ginagamit sa abo ang pamilya. Basta Magnum C, epektibo, barato, pagyud kaayo.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C products mapalit sa Bayugan City, Agusan del Sur, H&G Pharmacy, Mom's Pharmacy, INI Pharmacy, Israel Store, o HK Generic Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Remy Rose Halyasgo. Taga Villanueva, Misamis Rintan. Nakuhan ko aning kape, Magnum C, kay kuhan sa kong mama, kay Ihang Sis. Hiyos gud siya, kay nagi ka naman siya naoperahan. Yan, itubo na po siya balik ba? Motong nakadungog siya sa radyo sa San Francisco, Agusan del Sur, sa palingke. Vendor man ako mama. Gitistingan niya. Taga hapon, magkape na siya. Buwan siya kapantay, 1 month, may gamay na Ihang kuhan, hangtod na wala Ihang Sis. Motong Ihang gi, ingon sa mga paggamit o kape, Magnum C, o capsule kay effective ka.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, Sakurato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman, o WRV Generic Pharmacy.
4: Good morning, ma'am.
5: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
4: Kumuta ng...
5: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
4: Kumuta sa aroma ni, oy.
5: Ay, syempre.
4: Di, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
5: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo. More na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
4: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
2: Ang Magnum C products mapalit sa tanang Davao Central Warehouse, Rojun Pharmacy, ug sa tanang Felcris Branch sa Davao.
7: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
5: Ha? Kabuhian man ko oy.
7: Sus, dagaton day ka. Dara o pangkabuhi, Magnum C refreshing oil.
5: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
7: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
5: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion ug biyahe.
7: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
2: Ang Magnum C products mapalit sa San Francisco, Agusan del Sur, Hana Pharmacy, Quincy Convenience Store, ABP Pharmacy, H Plus Pharmacy, Ananoria Pharmacy, Mark Pharmacy, Love Pharmacy, Metro Health Pharmacy, Med City Pharmacy, Gusto Pharmacy, Joshua Mini Mart, Kabunian Store, Shasha Pharmacy, Lenlens Mini Mart, PD Store, Joan Dry Goods Store, Rox Mini Mart, ug Maisog Enterprises. Ang Magnum C products halal certified and FDA approved.
0: Love, sex, marriage, and career.
4: Uy,
8: po ay nakikinig sa programang Love, Sex, Marriage, and Career. Wala nagyod kaabot si Mami Lucky. Late kayo. But anyway, magandang araw po sa inyo lahat. We have 30 minutes more na lang po mga kabihan para sa ating programa. And just in case po, mamaya ha, malingke magid mo, madumos palingke, mang palit bug isda baka karon o mamalit ba mo gulay. Ayo kalimot sa pag-agi sa mga butika, grocery stores, makapalit bug Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Barley Coffee, o haplas ang ipangita. Doon na po'y Magnum C nga haplas. 95 pesos lang, barato kayo na. Mo na may ngontag basta produkto sa Magnum C Ilado kay dili lang nindot nyo mga produkto kundi dili barato rapod. Maka-afford ang haplas 95 pesos lang. Ang mutya Kojic papaya nga sabon 65 pesos lang. Imagine ka nang usa ka sabon nga mutya nga 130 grams na siya. 65 pesos lang guna. Dili na siya 150, dili na 120, 65 pesos lang. Inana kanindot ang mga produkto sa Magnum C. Gawas nga nindot na maayo na, barato pa yun. Kaya Magnum C nagpabiling, epektibo, barato. Na diha sa NVM, sa Lux Pharmacy, makapalit mo diha sa Maramag Bukid doon sa Centro Mall. Makapalit mo diha og Magnum C Barley Coffee, makapalit mo diha og Magnum C Herbal Coffee sa Centro Mall diha sa Maramag Bukid doon. Naapo na sa Estenzo, naapo na diha sa may Pharmacia Egang sa Quezon. Available po mga kaibigan diri sa May Duhali, Santo Tomas, sa Botica Cirilio, Irinor Pharmacy, makapalit mo na sa Santo Tomas. Mga nagkape, kape nga kaya rapos bulsa. Nga gawas nga mais bulsa, nindot pag inumon, kaya may beneficios lawas. Mo ng Magnum C mga kaibigan, sa Santo Tomas, nasa Botica Irinor, nasa Cirilio Pharmacy, sa Kapalong, mapalit niyo sa Kapalong, sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Bonifacio Drug na diha sa Perpetual Pharmacy sa Tagum City. O sa tanang mga taga Mabuhay, makapalit mo sa Mabuhay. Ayan, makapalit mo sa Davao Central Warehouse Club. Makapalit usab mo sa tanang Felcris Supermart. Ayun. Wala na gid mo palisdi kay pa bisan asa mo mga to na makapalit na magid mo nasa Felcris Supermart na diha sa may Central Warehouse Club makapalit mo and makapalit mo sa tanang Rojon Pharmacy diha mo makapalit bisan asa mo na mas butuan na diha hinguog si Ferris Pharmacy kabadbaran na diha sa mga nagkadaiyang butikas kabadbaran naka nindot kay Magnum C maka afford ba ang kape 175 lang. Ayan, o ang barley coffee, 195 lang. Ang haplas, 95 pesos lang. Ang mutia, koji papaya nga sabon, 65 pesos lang. Ang herbal capsule, mga kaibigan, sa uban nga butika, 12 pesos ang capsule. Sa uban nga butika, there is Davao, there is may Davao del Norte, there sa Davao de Oro, 11 pesos lang. Bislig, 11 lang na. Diri sa may Agusan del Sur, 11 pesos lang. Bayugan, 11 pesos lang. Inana kanindot ang Magnum C Herbal Capsule, 11 pesos lang. Affordable mga kaibigan. Again, ang Magnum C nagpabiling, epektibo, barato. Ang mga tagana tong t-shirt, madali lang ha, may mga nag-text dito. Si Lizelle Signoron ng P1A, Barangay San Roque na Bunturan, Davao de Oro. Nanalo ka ng isang t-shirt. Papadala ka namin ng t-shirt na may collar mga kaibigan. Nindot din mo suot ka ni kay bisan gani imuning o adlaw-adlaw nung suot mo adto ka sa na kay okasyon. Presentable ba kay gwapo magod ang t-shirt. Ayan, nindot ni mo. Bitaw na kung ginasuot perminti makita ko sa live. Nindot magod siya. Anyway, napadre si Juan na mga taga nakabili ako ng Rojon, nakabili po ako ng Magnum C sa Rojon Pharmacy. Merhan Miguel po ito ng Barangay San Isidro Coronadal. Kadali lang. O sige, bigyan kita ng isang t-shirt. Padalhan mo kami ng address mo. Papadalhan ka namin isang t-shirt. At ito pa. Kanang tinuod? Kadali lang ha. Itong isang winner, taga Marvel. Ayan. Yung isa naman ay taga Davao de Oro. Ayan. Ito pa. Kadali lang. Asa na itong isa ganina? Nawa naman noon ko. Kanunay rapat tumamina sa itong programa. Ayan, dera o. Ang pinka mo, kapitan. Kadali lang, asa naman ito? Nakulipangita ka ganina eh. Ayan, si Nanay Imelda Rodriguez. Kinita kay Double D Sword lang ni. Nakapalit po daw siya sa MD Drug sa Double D Sword. Nay, tagaya ko si mong address karon dayon para mapadalang ka na mo usa ka t-shirt. Nga nindot po nga t-shirt. Nga kwan man ni siya nga t-shirt. Tagaya po kong size kung sa imong size. Large ba karon, medium ba, or small? Ayan, para tama nga t-shirt ako mapadala sa inyo. O, nindot ni nga t-shirt kay naitatak ka Magnum C, mga kaibigan. O, ayun. Anyway, ato ang Caravan Day, mga kaibigan. September 26 na yun, Desaki, Dapawan City. Ayan, sa mga nanay na to, mga amahan, mga Magnum C users po na to sa North Cotabato, magkita-kita tanin nyo mga taga Matalam ka ba, taga Kabakan ka, taga Antipas ka, pwede ta makita-kita sa Kidapawan City karong September 26, Sabado na yun eh. Karong Sabado na. O, Lunes man ta karon, Sabado na po mga kaligan. Magkita-kita ta ninyo di Kidapawan sa Barangay Sudapin. Anha mo diha kay magkita tanay. Dugay na rabatawa magkita diha. Tapok na sad ta mga Magnum C users. Maura man po niya mong kalingawan. Magnalay kwarta, mahalag at laod-lawon kung dana to ni. Malipay man niya nga mahimama ta ba niya mag-uulsab mi makadungog balita sama sa mga sama karon nakadawat ko dili mayong balita no ato ang isa sa mga tigpaminaw sa programa na mayapa na sakit pud na sa kong dughan nga labi nang kadabitong duol kay sa mong dughan labi na kanang kadaadan namo sa kanaanha namo sa lugar kadabitong nasinati na namo ba kanang duol na sa mong dughan nakadawat ko balita karon lang yun nagmessage ako ayang anak yang mama mi panaw na si nanay medyo may edad na pud yun sa Go Family po diha sa Bislig City. Kana bida madunggo ninyo anang ako ang ginagreet kanon ay si Nanay Lolita Go, ana. Diha sa Bislig. Dugay na kay na muna. Pagsugod na ko Bislig City tigpaminaw na gyud na sa mga programa maybe 4 years ago. Ayan, kada karaban na mo das Bislig 4 years ago, nana na siya, maapil gyud na siya. Sad lang po, no? Ako personally po, I am really attached sa mga nanay ba. Kaya akong dughan, dool na diha. Ngayon, sorry, pag makabalita at taginanay, medyo sad lang po. Pamalandungon. But anyway, maumag yun na. Let's accept the fact nga mapadung maganda diha. Our condolences po sa family, sa Go Family, das Bislig City. Kami po ay nakikiramay. Taos puso po kami nakikiramay. Kami ni Mami Lucky at sa buong team po ng Magnum C Philippines, mga kaibigan. Kami po ay nakikiramay sa inyo. Ayan. Sa lahat po ng mga, again, balik tayo dito sa May Caravan Day natin sa Kidapawan. Kita-kita, tanin nyo na ha. Adlong Sabado po, diha sa may Barangay Sudapin. Covered court nila. Makita-kita, tanin nyo. Balikan na natin ang kwento ngayon araw, mga kaibigan. Ang kwento po ng ating tagapakinig. Small size pala, okay, na yung nag-sense ako. Small size, Kapitan, si Lizel Signoron. Small size, iya, yeah. Okay. At least, kay Bawaming, small size. Padalang ka na mo, og t-shirt, small size. Yun. Si Nanay Trudes Cubico ng Tagbina pala. Lagi ito nakikinig sa programa natin. Sa hindi namo ni mag-greet. Pero kada adlaw ni Gapamina sa itong programa, Nanay Trudes Cubico ng Tagbina. Maing adlaw si mo, Kapitan, and Mommy Lucky, Nay. Salamat po. Nanay Carmen Porras, mabuhay ka, Nay. Ingat po lagi. Mabuhay kayong lahat. I mean, stay healthy po. Ayan, maluing Ginoo, taas pa itong ginabuhi para kada karabana mo, makita pa tanin nyo, no? Maura po na yung kalipay. Mahimamat po, especially sa itong mga ginikanan nga dool na sa mundugan. Baka na pwede na mo makita, mahimamat. Sad lang po doon sa hay. Nga, makadawat ko mga message nga makaabot sa kuinani ba. Anyway, Tatay Amado Lagura, maraming salamat. Diyas Tandag City, mga taga Tandag City, si Nanay Neneng lagi nakikinig dyan sa Tandag City. Tatay Amado Lagura, maraming salamat po sa mga taga Tandag City. Mabuhay po kayo, thank you po. Thank you very much. Meron po tayong mga opisina sa Tandag. Just in case po, maging gusto niyo po maging kabuhayan partner, gusto po ninyo na magkaroon po ng kabuhayan, ano bang usa ka kainahan, usa ka kasudyante nga self-supporting, kung gusto ninyo nga magkaroon og kanabang income ba nga di kinahanglan nga 8 hours ka manarbaho. O di ba ka 8 hours ka nagtrabaho pero gusto nimo sideline na atay opisina sa tuang kumpanya diha sa May Tandag City. I-PM lang ko ninyo kay para tagaan ta mo sa address. And naputay opisina sa Kidapawan, natay opisina sa Isulan, natay opisina diha sa May Takurong, naputay opisina sa Bislig City, natay opisina diha sa Bayuga, naputay opisina diha sa San Franz. Puhon, kung gusto ninyo maging kabuhayan partner, nindot magod ibaligya ng mga produkto sa Magnum C, kay di mo mong lisod ibaligya kay ilado naman ang Magnum C, good? Gawas nga ilado, di pud mahal, di pud mo maglisod og baligya. Nya affordable ang product niya, nindot pud ang product. So di mo maglisod og pamaligya. So just in case lang, sa Bislig City nata diha sa may Atbang mismo sa Water District sa Mangagoy. Ayan, naadi ay opisina sa Hiang International. Naadi ang mga produkto sa Magnum C. Kung dili naman ka sa Maisulan, likod lang sa Land Bank, naay opisina diha sa taas. Likod sa Land Bank, naay Hiang International. Saka mo sa taas. Maka-adto mo dito, maka-discount mo. Ang kape dito, makapalit na mo ka ng discounted price. Dako kayong diskwento. So, ginyo na ibaligya ang ato sa inyong silingan, ang ginansya inyo na. Ayan. Napunta opisina sa Kidapawan. Ang atuang opisina sa Kidapawan, likod lang sa simbahan sa Iglesia ni Cristo. Anang naidakong antena diha sa radyo, makita ninyo na, tapad lang or likod lang sa simbahan sa Iglesia ni Cristo sa Kidapawan. Yan na ay tower diha, makita ninyo, anang antena sa radyo, na diha opisina sa Hiang International. O, pwede mo diha nga muduol, aron maka, pamiyembro o makadiskwento mo sa mga produkto sa Magnum C. Yan, para may kabuhayan. Sa Tandag City naman, naarapod na diha sa Tandag City. Di lang kayo na ko familiar ang opisina or kanang address, pero naabod ang opisina sa Tandag. Just in case, gusto mo mangutana, i-text lang ko ninyo sa 0933-812-5818. Again, 0933-812-5818. Olsbo na to, 0933-812-5818. Yan po ang ating text line po, mga kaibigan. And just in case po, meron kayong mga Facebook, pwede nyo kaming i-follow sa Facebook. Pwede nyo rin kaming i-message kung gusto ninyo mag-inquire. Hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky na Facebook page. Usbo na to, hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky na Facebook page. Pag nahanap po ninyo, pakiclick ang follow. Pwede nyo rin kaming i-message, mga kaibigan. Si Ma'am Dai Chavez, lagi nakikinig yan. Si Aris Dalagit, maraming salamat ng Pikit, North Cotabato. Si Evelyn Yabot, nakaantabay sa programa natin. Shoutout po, Kapitan, from Madaom. Always po, Gapamina, sinang programa. Nag-comment kay karon pa ko nag-rest day. Karon pa ko ka-comment kay karon ako nag-rest day. Primimi, nagainom og Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee. Maraming salamat, Evelyn Yabot. Si Noah Hashim, maraming salamat po sa inyo. Ayan, nakabili daw sa Rojon Pharmacy. Anyway, yung mga winners natin kanina, yun yung ating papadala ng mga t-shirt, mga kaibigan. Tatlo ata yun. Ayan, yun yung mga nag-text ako kaganina. Anyway, balikan lang natin ang kwento, mga kaibigan. Kwento po ng ating tagapakinig na si Ivy. Ang kwento niya ay masalimuot po, mga kaibigan. Siya po ay napunta sa hindi magandang lugar. Out of influence, mga kaibigan. Nakatrabaho sa di maayo. And himong hinungdan, medyo complicated kayang story. Taas kayo nga story. And ako nalang i-shortcut ang story. Gikat na ako ang mga butang, ha. Say magud kaya to ang oras mo, mga kaibigan, ay limited lamang. So say sometimes ang kwento is napakahabang kwento. Usahay according na lang sa akong gisabot or sa paano na ako gisabot ang kwento. And yun ang kanyang kwento po, mga kaibigan. Nagdako sa kapobrehon, nakita na iya mga paryente nga naka-abroad, nagadtog Japan. Sumo na iyang nahimong influence. Nakita niya ba nga mas maayo pa man sila ate kay dato na kami pobre gihapon. Gitudlon sa amahan nga ayaw diya, ha, diri lang ka, bahalag po brita niya kayang anak ay lahi magyod ang iyang influence yun. So abot siya Metro Manila kay gusto niya mag-abroad og Japan, muuban siya mga igagaw. Abot sa Manila, lahi man ang trabaho. So dito siya nakabato og duha ka buk anak, ang usa lahi pug naong, ang usa lahi pug naong universal. Ang isa mura og ang usa bulaga og buk foreigner. Foreigner mang duha kay Malaysian mabud ang usa. Pero ang usa murag Filipino lang nagpangi ang panit kay Moreno mabud daw. Ang usa Tisoy. So, mo nay nahimong mo nay resulta sa ihang nahimong trabaho dito sa Manila. Usa ni siya ka GRO dis Manila. Kuya po niyang story, masalimuot talaga yang kwento, mga kaibigan. Gisalikway siya sa ang ginikanan, namatay ang papa nga wa gyud sa katambong sulubong. Kay di gusto siyang amahan, bisan man sa iyang kamatayon, namilin ang iyang amahan nga di gidaw sa patambungon sa panahon nga siya ihaya na. Limang gana, sakita na. Inang kasi mong inahan nga, dahi, kung napaka-respeto sa amo, dahi, sa samtang ihaya imong amahan, ayaw yung pakita diri. Sakita sa banay. Mauni karon na nahitabo, no? Nga, iabot siya sa punto siyang kinabuhi, nagmahay po siya kay... Tungod sa iyong pagkamagahiyon sa iyong ulo, wa mangid po mo succeed sa iyong kinabuhi, hindi po siya nagtagumpay according to her. dumating siya sa puntong kumikita pero hindi nagtagumpay. Hindi nangyari yung kanyang iniisip noon na katuparan ng kanyang pangarap sa buhay. Bagamat gusto niyang magbago ang buhay ng kanyang mga pamilya, pero hindi po nangyari yon dahil hindi naman tinanggap ng kanyang mga magulang ang tulong niya. May prinsipyo talaga ang mga magulang, may prinsipyo talaga ang patrio di pamilya. Kung gikan man lang diha ang imong ihatag nako, ayaw na lang, limang kaanak. So mauni na hindi po mga kaibigan, namatay na lang. And then ang ending, to cut the story short, yung mama na tiguang paglabay sa panahon, nagpasaylo ay rapon, o nagkapasaylo ay rapon, nagkapatawaran po mga kaibigan. Pinatawad ng nanay hanggang sa siya'y makauwi. Taas pa kanyang story, ang in fact, napanisumpay ng story unta, pero ako na lang gikat kay. Very, very, very long ang story mga kaibigan. But anyway, okay ra kayo yun. Kung kamo mag-send og story, okay ra kayo, express ninyo inyong gustong i-express. Ako ra po ng sabdon. Ipadala lang inyong mga stories sa Captain Jake in Mommy Lucky na Facebook page. Niya basahon na to sa itong programa. But anyway, congratulations. Salamat sa Ginoo kay nagkauli ang pamilya. Nagkauli ang maayong kabubuton sa ginikanan. Nga sa katigwangon si mong mama, naagyapong kanya, napaayo naman ang sakit sa mama. And mas maayo o maayo kay nga panghitabo kay dili pa ulahi ang tanan. Napakahigayon nga mubawi si mong mama, magserbisyo pa ka sa iya samtang buhi pa siya. Maramdaman pa niya ang imuhang mga pagmahay, maramdaman pa niya ang imuhang mga pagpangga ngadto sa iya. Ang nindot aning lesson mga kaibigan. Ito po ang bago tayo mag-end sa tuang programa. Ang pinakamagandang lesson na naman ngayong araw mga kaibigan, gaya po ng ating pinag-usapan noong nakarang araw, be careful po sa imong impluensya. Be careful sa imong mga tao nga gina-look up. Kana bang imong ginalantaw nga mga tao ba? And be careful sa imong mga taong ginaubanan. Ayan, paano mag-careful kapitan? Ani ang pagbantay. Dili lang tan-aw nimo ang resulta. Huwag mo lang titigan o huwag mo lamang titigan kung ano yung mga material na bagay na meron sila. Titigan mo rin sila, tignan mo rin kung ano bang mga prinsipyo. Paano ba sila gumawa? Tignan mo rin kung paano sila namuhay. Hindi lamang basta kung ano yung nakita mo sa kanila. For example, gusto ko maging ikaw. Bakit mo gustong maging siya? Kasi may malaki siyang bahay, may maganda siyang kotse, nakamit niya ang kanyang pangarap. Kung ganun lamang po ang basis natin mga kaibigan, masyadong mababaw yun. Ganun ba? Gusto mong maging siya dahil lang sa mga material na bagay na nakita mo? Hindi mo malamang pinag-aralan kung ano ba ang klaseng pagkatao niya? Baka nakuha niya yan sa... saan ang project ka ni Karon sa DPWH? Ha? Saan ang project gani? Mga flood control project. Ay, tama na. Eh, paano kung marami nga siyang pera? Paano kung nakuha o nakita mo ang mga material na bagay sa kanya, pero na-acquire naman niya mga bagay na yon sa pamamagitan ng hindi magandang gawain? Gaya ng pagiging kurap, halimbawa. Gagayahin mo ba ang ganong klaseng pamumuhay? Hindi rin. So titignan mo, ano ba ang klase o ano bang klaseng pamumuhay meron siya? Ano bang klaseng tao meron siya? Hindi lamang kung ano nakita mong material na baga, kwartahanan niya, eh, paano ni mo nakuha? Inaani akong trabaho, ubani ko, pwede din na inana. Halimbawa, mayaman pero galing naman sa illegal o pagbebenta ng illegal na droga, gagayahin mo ba? Hindi. Kaya yun ang ibig kong sabihin. Titignan mo rin kung paano siya namuhay. Ang pinakamagandang halimbawa, hindi lamang yung kung paano niya hindi lamang yung mga bagay na nakuha niya. Titignan mo rin paano niya nakuha. Ayan. Kung nakuha sa pamamagitan ng maayos, malinis na pamamaraan mga kaibigan, ayun ang dapat mong gayahin. Paano yung malinis? Nagsisikap ng maayos. Lumalaban ng patas, naging masipag. Kung nagnegosyo man o nagtatrabaho man, lumalaban ng patas, yun ang dapat ginagaya. Yung kasipagan. Ginagaya ang pagiging mabuting tao. Halimbawa, nakuha niya mga bagay na yun o naging matagumpay siya dahil naging mabuting tao siya. O yun ang dapat ginagaya. Hindi lang basta pagaya. Yan. Hindi lang basta ginaya mo lang, hindi lang basta kay nakita mo na gusto ko rin maging siya dahil matagumpay siya. Regardless ba kung saan paano niya nakuha, Hindi dapat ganon. Dapat tignan mo rin paano niya nakuha. Kasi kung nakuha niya sa maruming paraan, eh huwag mong dapat gayahin. Hindi dapat ginagaya mga ganong klaseng tao. Oh, I mean, tandaan niyo po yan mga kaibigan. Gaya ng story natin ngayong araw mga kaibigan, nakita lamang na yung tagumpay. Hindi niya nakuha, hindi niya naintindihan, hindi niya nakuha sa kung paano niya, sa kung paano nakuha nila yung kanilang tagumpay. Hindi sa marangal na paraan. Kaya mag-ingat po mga kaibigan. Kaya dapat pakinggan talaga ang payo ng mga magulang. Pagka sinabi ng ama na higit sa lahat nakakaalam yung ama, ang ama ay responsabling ama. Huwag mong insultuhin na kung saan man ako ng imong prinsipyo pa, kung di ta mapakaon, lain kayo na, eh. Dilibot po sabot nga, di nakamukaon. Ang but pasabot lamang ni Ana, sa atong pagpanginabuhi, sa atong pagkaon, ang question ba, gikan ba sa maayos? Gikan ba sa limpyo nga pamaagi? Ayon. Dilibot pasabot nga, na yung prinsipyo niyo. Saan mo na ito ng prinsipyo, di ta makakaon? Nabagoy taong di makakaon, ug maning kamot, binuang kayo ng istorya ha, oy? Ang langgam gani nga why tanawag ko ng langgam sa Biblia talagang ginawang halimbawa ang mga ibon mga kaibigan. Kung ang ibon nga pinapakain ng Diyos, ikaw pa kaya na tao? Ang di makakaon, tamad na lang talaga. Sa Biblia merong itinuturo niyan. Sabi ko nga sa inyo nakaraang pag-uusap natin, ang taong nag-iipon sa panahon ng tag-init ay pantas. Ibig sabihin, matalino. Ngunit ang taong natutulog sa panahon ng tag-ani ay mangmang at nagdudulot ng kahihiyan sa kanyang mga magulang. Kung tamad ka, niya gusto nimo makuha dahil nimong ambisyon, regardless kung bisan unsay pamaagi, ayaw ana, walay dangal ana nga mga butang. Bisan pag ikaw ang pinakadato, pero hugaw gani na nga pamaagi, nakuha nimo na mga butang, way dungog niya. Walay lami na nga ka... Way lami na nga mga... Di nimo ma-appreciate na nga mga butang. I don't know kung ma-appreciate ba na niyo. Pero sa ako, walay lami na. Tinood gayo na, way kapuslanan. Pero naningkamot, nagkugi, pinaagi sa pamamagitan po ng pagsisika, pagtsatsaga, pagtitiis, tapos nagtagumpay, yun ang pinakamasarap na tagumpay. Kaya makinig pa rin talaga sa mga magulang. Dili kayo yung nga sumbatan na itong ginikanan na ito na usaw man na nimong prinsipyo pa kung di ta mapakaon. Binuang kayo na nga prinsipyo mo ingong kag dili ta mapakaon. Sobra katamad na lang siguro. Of course, mga kaonta, kung mangningkamot lang. Kung dilibot pa sabot, nga di ta mukaon, mukaon ta. Pero sa maayos nga pamaagi. Sana po mga kaibigan, may aral na naman tayong nakuha sa kwento ngayon. Nawa po ay tumatak ito sa inyong mga isipan. Kung ang langgam nga makakaon, unsa baga ka nga tao, di ba moy? Ningkamot lang, kugi lang. Ayan. Wala natin yung oras mga kaibigan. Magpapaalam na po inyong kapitan. Ako po si Captain Jake. Hanggang sa susunod po na pagkakataon. Bukas po mga kaibigan. See you po on Saturday mga kaibigan ha. Mga taga North Cotabato, abangan nyo po ang aming Caravan Day dyan. Lingaw kayo ni. Sa mga first timer na, malingaw gin mo na itong Caravan Day. Talagsarami mo duaw na sinyong lugar, kaya ayaw pakyasa. Karun pa lang, markahin na inyong mga kalendaryo. Saturday, alas 8 sa buntag, Barangay Sudapin, Magnum C Caravan Day. Markahin na. Kaya magkita-kita tanin nyo na lingaw ni Nay. Magandang salamat sa inyong pagpamina. Ako po si Captain Jake at ito po ang programang Love, Sex, Marriage, and Career. Huwag niyo pong kakalimutan ang lagi kong bilin sa inyo ng mali ay mali at ang tama ay tama. Yan ang pinakamagandang pundasyon sa buhay. Ang mali, mali talaga yan. Ang tama, yon ang ipagpatuloy natin. Pasaganain. Palambuon pa ang mga buhat nga maayo. Again, ito po ang programang Love, Sex, Marriage, and Career.
9: Love, Sex, sex.
10: Di na mapunan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
1: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako kumakainom, labi na sa kapsul, hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungkol kay ang tanan akong gibate, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, makaayog yun siya. Basta Magnum C, pikte mo, barato pag yun.
10: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
11: Crazy Dalumpini, sa una nga wala ako nagamit o Magnum C, sandaling nagpa-BP ko sa 150 over 80. Sa adtong higayo na, nagamit na yun ko o Magnum C. Sa isa kadlaw, duha kabuok. Sa ikatulong nga gamit na ko sa tagduha-duha, naulian man ang akong high blood. Pasalamat din ko sa Ginoo kay naulian man akong high blood. Basta Magnum C, epektibo, barato.
10: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
12: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa Barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag-inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa dughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times a day, naayo ako. Salamat Ginoong, ang itultulan ako ni Aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa dyan.
10: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: ginasingkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

Alas 3:18 sa kahaponon, kapamilya, ka-vibes, ug welcome sa atong programang, inyong programang FMR, Favorite Mix of Rock, nga atong madunggan dinhi sa FMR 96.7 FM na Bunturan, Davao de Oro. Mayong hapon kaninyong tanan sa tanang mga suki na itong tig paminaw mga solid followers and listeners. Pagpermintigid nga naminaw din sa tuwang mga programa, mga suod nga higala diha. Mayong hapon kaninyong tanan. Pizza 21 sa bulan sa September, kapamilya, ka-vibes. Adlaw kita karong Lunes. Pagkabanay ko ninyo sa tuwang programa ang FMR, Favorite Mix of Rock. Atong madunggan dinhi sa 96.7 FM na Bunturan, Davao de Oro. At ang mga kalungsuran, kabaranggayan nga nakadungog din nga ito ang programa karon maayong hapon kaninyong tanan. O sa tanang mga naminaw sa kahanginan, sa inyuhang song request and greetings, kapamilya, ka-vibes. Pwede tamo call or text sa tuwang hotline number 0951-220-0478. Usbon ko, kapamilya, ka-vibes, sa tuang hotline numbers 0951-220-0478. Pwede po tamo comment all sa tuang FB Live, kapamilya, ka-vibes, para itong mapaabot sa kahanginan ang inyohang mga song request and greetings. Yan ang tagna, kapamilya, ka-vibes, sa tuod ka na ito ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo. O siyempre, Engineer Governor Raul Mabanglo. Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo. Senior Board Member Culherb Zamora Apsay. Og ISB Member Uriel Zamora Apsay. Ay, maghawa, kapamilya, ka-vibes, balik ta humanin ng pipila ka mga pahinamdong.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
3: Luisa Escudero, Brook City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tungkol sa kumbalatian. Full cell of kuan, kabuhi, panakit sa tuhod. Akong itumar, Magnum C, capsule. Kape o kuan, hapla, tungkol sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo, Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store. Good

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sl-
5: Gutom ako, yoy. Nag-grave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi? Asa magalami kauna, no?
7: Good news! Davao di Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
8: Hugo Bistro!
9: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, sizzling pork riblets, back ribs, green soup, sweet and spicy deep fried tilapia, halo-halo, cheesy, tteokbokki, Korean rice bowls, bulad rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba! Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro!
10: More than good pizza!
11: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta padulong sa umang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
12: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sasya.
14: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
15: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
14: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
15: Pinood, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
14: Likayi ang dialysis. Protect ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
16: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
17: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagong Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
18: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival.
19: Pretty Thai Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
20: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

Alas 3.38 sa kahapon, kapamilya, kabayns! Kamugyan po nagpabiling na minaulin nga ito ang programa karong hapon na mayong hapon, kaninyong tanan. O siyempre, din ito kalimtan ang itong tanang mga sulid na tigpaminaw sa mga nagkadayang mga kabaranggayan. Mayong hapon, kaninyong tanan. May hapon diya sa may barangay ugaw, no? Karang mga listeners na to diha, mga kapamilya, kabibes, mayong hapon kaninyong tanan. Dagan kayong salamat sa walay puas nga pagpaminaw sa matag programa na to dinhi sa FMR 96.7 FM. Mayong hapon, Kapitan Milagros Andanistal diha sa may barangay ugaw. Siyempre, kang bus Babi Nistal o Kagawad Marjo Nistal, may hapon. At siyempre, may hapon sa abis ito ng mga kagawad na ito diha. Ang kagawad Manoy Sherwin Turintira, kagawad Boss Raymond Arangcon, kagawad Ati Asun Pontevedra diha sa may puro Chris Barangay Ugao. Siyempre, may hapon sa abis kang Boss Felix Pontevedra. Ito ang puro chairman diha, Ninong Kung Kumpare Tulich Rosales. Mayong hapon niya, Ninong Kung Kumpare Tulich Rosales, at Inday Juliet Rosales o Erika Rosales. Ayahang mga kasilinganan niya, mayong hapon kang GP Matit Barilla o siyempre kang The Boy o Banjahang Pamilya. Kang nanay Carmen Diaz o kang nanay Maria Chungko, mayong hapon niya sa may puro tres. Siyempre kang Nong Istong o kang Nang Purisa sa Gulayan Family niya, mayong hapon ng mayong pagpaminaw. May hapon sab kang kagawad Boss Danny Digal diha sa may Purok 1 Barangay Ugao. Idubanan siya ang mga kasilinganan diha kang Nung Alan Gulayan Geperte kayong lamiag tuba. Mayong hapon diha kang Nung Alan Gulayan kang Bubong, no? Kang Boss Bubong diha. Mayong hapon ug mayong pagpaminaw kang Kuya Undoy Digal ug kang Boss Pab. Mayong hapon, dagang salamat sa pagpaminaw. Nga po sa abdiri sa may Purok 5, Barangay Ugao, itong mga kagawad. Kang kagawad din is Mosog, kagawad Manoy Alex Mante. Tanang Aiko Family, kang Nung Abilio, kang Nung Titing, o siyempre kang Tatay Luloy. Sa mga Misyuna Family, kang Nung Lilit Misyuna, mayong hapon tanan diha, Picar Family, o Polinyo Family. Kang Uncle Arnold Bastiliada, kang Tikatlin, diha sa may Purok 4, Barangay Ugao, mayong hapon. Nga po sab kang Uncle Iber o Auntie Dayang diya sa may Purok 5. Ito ang mga suking tig paminaw galagubo nila ang sounds diya ka nga naminaw sa tuwang programa. Atong oras kapamilya kabibes, alas 3.41 magpadayong diya pa ng tuwang programa. Humanin ng pipila ka mga pahinomdom.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents but also food para sa mo ang anak.
5: Kaya EXL Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag-inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa lughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times a day, naayo ako. Salamat kinoong ang itultulan ako ni aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa dyan.
8: Di na dyan mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Aliyah Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay. Looking for

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

0: MR Favorite Mix of Rock.
1: Alas 3:56 sa kahaponon, kapamilya kabibes. Mayong hapon sa tanang mga kabibes, kapamilya na to diha sa mga nagkadaiyang mga kabaranggayan. Hello Kang Langlang, ito ang si tawag ganin niya diya sa Coca-Cola no nga trabahante na to. Diri sa may Octa AIM Enterprises, maayong hapon. Og sa tanang mga solid followers and listeners, maayong hapon kaninyong tanan. Maayong hapon diya sa may Barangay Gabi, Kapitan Nonoy Lihano, maayong hapon diya kap. Siyempre uban sa tanang mga barangay pangsyonaris nato diha sa may Barangay Gabi. Chairman Ricky Hidurio, maayong hapon diha pre. Si Robin J. Ripunti, Ma'am Nining Ripunti, ug kang Kuya Vince, Ate Abing Nelnel, ug kang Bibi Tali, maayong hapon. Ug siyempre ka Ate Isabel, maayong hapon diha sa may Barangay Gabi sa Ripunti family. May hapon sab kang boss Team UAM Mabaw diha sa may Barangay Gabi. Kuya Arnel Sinahon ug sa Baysak family diha sa may Purukdos, Barangay Gabi. May hapon sab kang Kuya Marlo Montesilanos ug kang Ate Tilino Bansiyahang pamilya. Kang Brad Arnel Villita diha sa may Roger Sabing Meat and Shop, maayong hapon. Maayong pagpaminaw. May hapon sab sa tanang mga ka-vibes nato diha sa may Barangay Tamya, kang Ate Ruth Rimulta Niyog sa tanang Niyog family ug Rimulta family, maayong hapon diha sa may Barangay Tamya. Ug kang Bibi ngayang kauban diha sa yung panimalay, maayong hapon Ate Ruth Rimulta Niyog. Ug siyempre kang Chairman Nuno Daragusa diha sa may Barangay Tamya. May hapon sab ka Ate Dalia Opamin Panos diya sa may 44 Barangay Canada. Mayong hapon diya te og sa tanang mga kasilinganan ni mo diha sa may 44 Barangay Kabakungan. Naway puas gid nga na minaw sa tuwang programa. From sign in to sign out, Ate Dalia Opamin Panos, daghang salamat sa pagpaminaw. Pring Dudong Rikrik Urbuda diya sa may Barangay Panggutusan, maayong hapon na pring Dudong Rikrik Urbuda kang Ma'am Minda Urbuda. Eto, salamat sa pag-share sa tuwang FB Live paring Dudong Rikrik Urbuda, daghang salamat. Pring hapon sab sa tanang mga kabibes na to diya sa may Urok 4 Barangay Ugao sa tanang Urbuda family, kang Tatay Erning Ernesto Urbuda o kang Tatay Florencio Uyoy Urbuda, kang Tatay Ninin Alejandro Urbuda, kang Bibi, Nanay Bibi, ug syempre kang sa tanang Urbuda family, maayong hapon. Atong oras kapamilya kabibes, alas 3:59 magpadayon kay pura nga tuwang programa. Ito hawa mo balik ang atuang programang FMR Favorite Mix of Rock.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus!
3: Medwin, Bulacan, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul, hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibate, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, makaayog yun siya. Basta Magnum C, pikte mo, barato pag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.
7: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pretty Thai Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
10: For more info, just visit M-Core Nabunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion, Nabunturan, or you may contact 0999-885-6822.

2:35 sa kahapon ka pamilya ka vibes. May pagpaminaw diha kang Silver Dos Pueblos ka vibes sa todo sa may barangay San Miguel Compostela. Siyempre Jeepri Dos Pueblos. Diha sa may barangay Patima mga ka vibes sa todo maayong hapon kaninyong tanaan. Siyempre maayong hapon sa habis sa mga ka vibes sa todo sa may barangay Syukon kang Parts General Usul Bilyason mayong hapon ni Parts Tuy Tuy Underground og siyempre kang Marvin Ladika Kukamas og siyang wife si Cha Cha og siyempre kang Uncle Albert Acido kang Uncle Florencio Bilyason Jr. og Robert Ayok Acido mayong hapon sa kang Dundun Bibura mayong hapon na doon sa Lurituan Bimbim Pagal Store Noel and Bimbim Pagal Store kang Uncle Lurito Bambam Oliveros mayong hapon na call. Ug mayong hapon sa Marvin and Chacha Sari-Sari Store. Nanay Buging ug Tatay Rudy mayong hapon dagang salamat sa pagpaminaw. Sa tanang mga kabayad usab nato diri sa may DDOPH Monte Vista. Ilabay na kang Kuya Luloy Isabilo Birana ug siyang pamilya mayong hapon. Sa mga kaubanan ni Kuya Luloy diha sa may DDOPH Monte Vista kang JJ Gokongal Surbin Canoy, Glenn Domingo Itit, Raimundo Luribert o Green Lotlot. Og syempre sa tanang mga taga Yokosu Japan Surplus na Buntoran Brands kang Jimar de Meran Alain, Mary Jane P. Pito o Jik Jik. Mayang hapon usab diha sa may kauswagan Lurito Agusan del Sur kang Bicug Rulyon o Tibur Rulyon. Dagang salamat sa pagpaminaw. Atong oras ka pamilya ka vibes alas 4:30 magpadayon gyapon ang atong programa humani ning pipila ka mga pahinomdom.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag-inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa dughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times a day, naayo ako. Salamat kinoong ang itultulan ako ni Aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa dyan.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Aliyah Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magalami kahuna, no?
9: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad. Sizzling pork riblets. Back ribs. Green soup. Sweet and spicy deep fried tilapia. Halo-halo. Cheesy. Tteokbokki. Korean rice bowls. Bulad rice. At ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
14: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
17: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
18: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 90!

4:55 sa kahaponon, kapamilya ka vibes. Mayong hapon sa tanang mga nagpabilin nga naminaw nining atuang programa karong takna. Daghan kayong salamat nga nakiguban mo nako karong takna, kapamilya ka vibes. Mayong hapon dia sa tanang mga ka vibes nato nga walay puas gid na minaw diha sa may Davao del Norte, New Corilla sa Balaris family, Iludo family, Bayo Tomas family. Mayong hapon kaninyong tanan. Og syempre sa tanang mga ka-vibes usab nato diha sa may Barangay Santa Cruz, diha sa may lungsod sa New Corilla sa Pihi family. Mayong hapon kaninyong tanan. May hapon sab sa tanang mga taga Barangay Patrocinio, Sabirana family, Jacosalim family, Galio family, Cardinio family ug Bilyusa family. Mayong hapon diha, no? Salamat sa pagpaminaw sa tanang mga ka-vibes nato diha. Kang ka-vibes ka pamilya diha sa may Upper Kabidyanan, mayong hapon kang Uncle Sangay Budoy Inso diha sa may Upper Kabidyanan. Kang Auntie Nining Insupod, daghan kayong salamat sa makanunayong pagpaminaw kang Sangay, Uncle Sangay Budoy Inso. Og syempre kang Auntie Nining. Og kang John B. Usni, mayong hapon diya sa may Upper Kabidyanan. Og syempre kang Boss J. Lubitos, mayong hapon diya, Boss. Boss J. Lubitos, no, diya sa may Upper Kabidyanan. Og syempre may hapon usab diri sa may Barangay Manat. Di ato kalimtan ang ato ang mga suod king higala diya, mga kapamilya, kapamilya ka vibes. Si pari Oliver Paraguso, mayong hapon na pre. Uban kang Mads Marilu Paraguso, Nung Boy Paraguso, uban sa iyahang wife, no, mayong hapon sa Paraguso family. Og sa tanang mga ka-vibes na ito diha, kang Kapitan Kapitana Belty de la Cruz, maayong hapon, dagang salamat sa pagpaminaw. May hapon sab sa tanang mga ka-vibes na ito diri sa may Barangay Antikira, Kapitan GC Tagalog, uban sa mga barangay pangsyonaris. May hapon sab kang Pader Tito Urbis Tondo sa tanang mga staff niya diha sa Santo Niño Quashay Farage. May hapon sa Omega family kang Nung Bubong ug kang Ate Shaning. Mayong hapon sa tanang mga ka-vibes na to diha sa may Barangay Antikira. Daghan kayong salamat kaninyong tanan kapamilya ka-vibes sa walay puas nga pagpaminaw. Wa nagitay igong oras kapamilya ka-vibes. Daghan kayong salamat sa makanunayon ninyong pagsuporta pagpaminaw sa tuang mga programa dinhi sa FMR 96.7 FM na Bunturan, Davao de Oro. Sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel J.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, SB Member Yuel Zamora Apsay, sa ngalan sab sa tuang Station Manager Jason Urbuda, og syempre tumakabanan tulit si Rosales Ninong Kungkumpare, og kang Gisa Adornaw. Kininyong ubos nga higala sa kahanginan kapamilya ka vibes. Budoy Pats manamilit og muingon ang tingta kanunay og dalay gunang Dios. Bye bye.

0: Karon adlawa bahin aning hidden impact of unhappy marriage or marriages. So naa din isay nakatago ang impact or ikadaot sa mga dili malipayon sa ilahang kaminyoon. Ay pangutanan nato mga pinanggabi. Happy ba ka sa imong kaminyoon karon? Happy ba ka sa imong sitwasyon karon? So, sagad, ma-focus ta sa physical health, no? Sa mas pagkaon, ay munigibawal pagkaon, ay kulag tulog, ay kinahanglag exercise. But today, mga pinangga, let's talk about something mas deeper pagyod. Something naa sa balay na to. Ang ato abang mga pagkadili malipayon sa tong kaminyohon, makapasakit ba nimo? Makapa-physically sick ba nimo? Ang tubag na mga pinangga, makasurprise yun sa imuha. Sa unhappy marriage or marriages, babae yun ang sagad yun mapigtahan. Pero usahay baya, kining ang babae mas grabing muyaw-yaw. Pero sa baliktad di ay sila ang mas grabing mapigtahan. Now, ato pa naisikutan sunod nga panahon, nga no ang babae sagad muyaw-yaw. At ang ina mga pinangga, kay usahay negative ang atong tanaw ana. Pero naa na siya'y health positive or positive side. Okay? So, unsa pa, mailhan nimo nga kining unhappy ang imong kaminyoon kay mas gibati nimo nga lonely ka. Bisan nga naa kay kauban, murag di ka happy. Baba? Tibok adlaw, na jud kay physical present. O di ka physically present ka but emotionally distant. Wala kay pagbati kay nga nakauban ramon ta mo, labi nang uban matulog sa pikas kwarto, ang isa pikas kwarto. O ayan. Na kung matulog mo sa isa ka kwarto, wala gyud good night, wala kiss, wala hugs, wala magampo mong duha, wala. Pag mata ay iyar mo gawas. Wa gyud mo naggakos, wa mo kumusta, good morning, musta imong tulog. Wala gyud pinangga, no? Hastang luuya gyud mo na nga. Daghang kaayong dili healthy kay dili day healthy ang ilang kaminyoon. Bisag usab tambal, bisag usab inom capsule, wa gyud naulian nganuman, wa ma-training, wa gyud disiplina ang kaugalingon. Walay practice, walay pagtuon. Ayon kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog mga pinangga o sa kinisya ka natural nga tabang alang sa stress, fatigue o emotional burnout. No, especially mag-ampo gyud ta before matulog ana apoy pag submitar sa ato ang paglaom ngadto sa Ginoo nga siya ra gyud sulbad tanan sa tong problema, mohatag guide. Ayaw gyud pagpakaalamon sa imong kaugalingon, babay ka maglalaki, asawa ka magbana. Ayaw gyud pagpakaalamon sa imong kaugalingon, ayaw isipa imong kaugalingon nga hawd kun dili naa kay mas hawd sa imong kinabuhi, naa kay gitamud nga mga giyagikan kaniya. Ayaw gyud pagunahuna nga bright na gyud kaayo ka. In our talk today, we saw how stress, especially from unhappy relationships, nga makadaot sa tuang lawas. But aside from counseling and spiritual growth, mga pinangga, there are also natural ways nga musupport sa atong lawas sa stressful times. Take EXL, Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon. Pwede po mag-inom 2 times a day. Labi na sa mga kusog buhagok, magnganga matulog, magputol-putol ang ginhawa. Ayan ha, well matulog ha, maputol ang ginhawa. Sign na, problema ang kasing-kasing baga or respiratory or kitawag nervous system. So ayaw paabutan nga atakihon ang kasing-kasing. Ay hapata manginom. Maintain ani mga pinangga, labi na sa mga senior, labi na sa mga kulag tulog, labi na sa mga hago o kusog mo hagok. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Taigong time mga pinangga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan na itong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palange, magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Basta healthy, happy!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Ako si Willie Nunes, ang akong edad 71. Ang akong kasanitaan sa unang panahon, sa wala pa akong nagagamit, ang sakit akong hawa, kit akong tuhod, di ko kalakaw, sir. Hubag akong tuhod. Karoon na, nagamit ako sa Magnum C na capsule. Nawala na, makalakaw na ako. Wala problema akong dibate. Nagang salamat sa Magnum C, epektibo, barato.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa New Cebu Nganda Bunturan, Axel Day Bibingka, Talinday Bibingka, Hans Bingkahan and Eatery, Sofia Cafe, Bibingka City, Dennis Fell Bingkahan, Bonfloor Eatery, Tres Maria Bingkahan, ug Janel Bibingka.
7: Kamu ba nasayod na ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat!
8: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ahoy! Kidney care time!
11: Ako si Tere Robles, 59, sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
12: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pretty Tie Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
14: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag-inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa dughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times a day, naayo ako. Salamat Ginoong, ang itultulan ako ni Aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa dyan.
2: Di na dyan mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Alia Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay.
7: Looking

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Perhesyoning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

pag-usa ka na ko si mong grado, kung makigbalik ka pun ka si mong ex, bugo gihapon ka. Why? Hala no!

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
6: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi? Asa magkalami ka una, no?
8: Good news! Davao de Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
9: Hugo Bistro!
10: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza! At marami pang iba! Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

Okay, may adlaw sab kanatong tanan Mexicana na sab kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon og kininasa inyong higalas Kuya Arn ang inyong ikauban sabay sa paghatag na usab og laing pagtagad sa laing tampo sa usa ka babae nga si Carissa nga taga Iloilo City. Nagutana ko maabot ba na dito ang atong programa. Murag na siguro mga higala. Og kay naman siya no naka share siya sa iyang kaagi nga atong tigag kinabuhi karon nga gipangutana na ko siya kung taga sa taga Iloilo City siya mga higala. Mao na kumusta no taga Iloilo labi na sa kabayan ni Carissa din ha. Taga salamat Carissa sa imong gi-share nga kaagi. Manghinaot ko ana karon di sa imong nahimutangan para mabati nimo ang paghatag nato kinabuhi sa imong kaagi karon. Usbon ko salamat no, labi na usab sa tanan nga mga lugar nga naabot sa atong programa. Kumusta kamong tanan? Manghinaot ko walay puas ug walay hunong inyong suporta pinagi sa inyong pagpaminaw. Ug labaw sa tanan sa mga users nato sa atong mga produkto. Manghinaot ko mahigala, sukad ni anto hantud karon nagpabilin mo sa pagsalig sa atong mga product. Labi na sa atong mga users. Padayon lang mo sa paggamit labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Mahigala kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Matag-adlaw ko kini gipahibalo sa inyo kung unsay maayo nga benepisyo nga ihatag niya diha kaninyo. O kanatong tanan. Kay kini makatabang gyud kini sa atong paghinlo sa at sulod sa atong lawas ug sulod sa atong tinai mga higala. Nga matagaan natong higayon nga malimpyuhan nato kay gitawag ni siya cleansing effect. Ya, tapos baka sib ka mahigala kay tagtunga lang sa kutsara sa kantidad nga 4 pesos. Ug dayon, maangko na pud nato ang regular nga pagbawas sa atong hugaw sa matag adlaw. Mao na mahigala, maangko na nato ang pagbawas sa matag adlaw ang atong hugaw kay dili pwede mahigala nga mamintin nato sa matag duha ka adlaw ta makapagawas sa atong hugaw. Dili gina siya maayo mahigala kay kita ra gyapon ang magka problema. Labi na sa atong tinaing perminti maistakan o dapat na unta ipagawas nga hugaw. Oh, bahalang na ihugaw gyapon at least nga katong pwede na gyud ipagawas, kinahanglan na ipagawas, mapagawas na nato. May nalanggani mga higala sa usa ka adlaw makapagawas kita sa atong hugaw sa matag adlaw kaduha o may nalang na ikaisa. Pero kung maglisod mo mga higala, no? Imintin lang ang Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Maglisod mo sa pagpagawas sa inyong hugaw sa matag adlaw. Makatabang ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ug dayon usab, maangko na nato ang taas-taas nga oras sa atong pagkatulog o paghinano. Kilabi na kung nitukar imong insomnia, na yung mga insomnia ninyo din ha. Mao na usa nga maglisod mo sa pagkatulog panahon na sa kagabion. Na dili maayo mahigala no luya atong lawas ana magkababa atong immune system ug dayon dali ra kay kita takbuyan og mga delikadong sakit. Usa nga maminti nato ug ayon niyo si Piata sa paginom sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Og gusto ninyo sulayan mahigala katong wala pa makatesting adto lamos pharmacia ay kompleto lang yung pangalan inalang ninyong pharmacia nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ug dayon paghatag sa taga-pharmacia makita nimo usa ka pouch nga may pagka silver, yellow gold ang color ug black. Nya naitatak nga 200 grams mao to siyang pinakadako nga coffee corn nato mahigala na apoy gagmay 110 grams. Manghinaot ko mahigala no masabtan ninyo. Makita ninyo ang rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free ug sugar-free. Pure organic. Pure organic mahigala pasabot nga wala gid siya chemicals nga sagol ang atong coffee corn. Pwede kay sa mga bata o pwede na mo usahon ka kutsara. Ako lang but pasabot mahigala pwede lang tagtunga sa kutsara para makasib mo. Pero dako na kay nagtabang. Pero kung gusto niyo usahon ka kutsara, walay problema. Walay overdose na tungod kay wala siya chemicals. Mais, malunggay ug mangustin ana sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung kape na malanggaling mahigala, batasana na ninyo ang pagmintin pag-inom sa atong Coffee Corn Gold. Salain bahin usab, gawas sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Inyo pong sulayan mahigala ang epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Gitawag sa Plus 8 Herbs mahigala ay mukatingala nga na Plus 8 Herbs kay mao na ang iyang mga sangkap. Walo ka mga sangkap mahigala nga naa sa atong Coffee Corn Purple nga makahatag og maayong benepisyo sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Pwede gyapon sa tibuok pamilya, pwede sa bata.
Kini atong Coffee Corn Purple dunay daghang mga benepisyo kay ang purple corn na ilan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pag-regulate sa blood pressure usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity, duna usab kini daghang sangkap sama sa mangustin ug asitaba. Ang mangustin ug asitaba mahigala makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato matag adlaw. Ug dugang pagyon na pagid siya malunggay. Ang malunggay mahigala gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas makatabang sab makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Dugang pagyon na pagid siya guyabano makatabang sa digestive health makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure ug dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Dugang pagyon na pagid siya barley grass ug ampalaya makatabang sa pagpaubos sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol, makatabang sa digestive health. Nasay spirulina makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol ug makapalambo sa brain health. Dugang pagyon nga sagol nasay chia seeds makatabang sa timbang din makapalambo pagyon sa heart health ug makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan usab mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function ug mahimong regular ang pagbawas ug hinanok ang pagkatulog. Busa mahigala kada adlaw mag Coffee Corn Purple. Sulayin ninyo katong wala pa makasulay. Pero kung gusto niyo ipekto dayon gikan sa inyong pagpangapi, paghuman ninyo kini atong Turbo Max Coffee, mga 5 minutos lang mahigala mo epekto nang yang ihatag nga enerhiya di kaninyo. Kay pang energy ni atong Turbo Max Coffee mahigala para ni sa inyong mga adunay gibuhaton mga trabaho sa matag adlaw, kay do na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy ug stamina. No, napigid siya black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Dugang pag yun na siya tungkat ali, mapataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab exercise, recovery o stress management. O dugang pag yun na siya reginseng, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw, o ang reginseng usab makat-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa manianang ubo. Dugang pagyon mahigala na pagid siya panak ginseng o horny goat weed pang pataas sa energy mo kumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa imong immune system. Busa mga boss, sulayin ninyo ang Turbo Max Coffee, ang kape nga pang padugang o energy. Mga siya. Ug usab mga higala ang atong lawas na kinahanglan usad og massage, no? Kay usahay masubrahan tas trabaho, dagay mga singot nga manggawas o dayon pamaulan ta, mopuli ang bugnaw ng hangin, pamaol ang labas, no? Nagkinahanglan lang lihapon ta og massage, magpahilot ta kay usahay manakit atong kalawasan bisag naka sa opisina. Mas grabe na gyud ang nasa mga construction, mga mag-uuma, uban pang mga trabaho nga makahatag panakit sa atong kalawasan o makahatag panuhot. Nagkinahanglan ta og liniment mahigala kini atong orayon sa matag adlaw na ko ni gina-share para mahibalo pud ang uban nga wala pa makabalo. Base natay mga bagong listeners mo na kada adlaw ginako ni ginabalik-balik kung unsay ihatag nga benepisyo sa atong mga produkto labi na sa atong haplas karon nga Orion Herbal Liniment Oil. Kung haplas naman galing mahigala, batasanan ninyo ang Orion Herbal Liniment Oil. Sa panuhot lang, makatabang siya. Sa mga pamaol, makatabang yapon siya. Labi na sa mga buntis, makatabang siya nga mahilikay sa panuhot ang mga buntis para dili siya maglisod sa pagpanganak. O, dayon, protektado ta nga dili kita matugdungan og lamok, mga langaw, mga insekto. Tungod sa citronella nga naa sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Og makatabang usab siya, nakay mga allergy, mga katul-katul sa panit, mga nuka sa mga bata. No, kinanglan mo magbato og Orion labi na mga inahan din na, labi na inyong mga anak mahilig magdula-dula sa gawas. Pagtan-aw niyo nga murag daghan imong murag nangatul-katul sa bata, pwede niyo ni apply ang Orion Herbal Liniment Oil. Ug dayon usab sa mga adunay problema sa matag tiki, kalit nga may tunga ng matag tiki sa imo, pwede nimo na taplakan og gapas nga ang gapas gibutangan nimo og Orion. Mga bukol mahigala
No, kung naikalit ng mga bukol nga mitunga sa inyong lawas, pwede niyo mataplaka na o gapas nga may orayon herbal liniment oil. O adunay almoranas, problema sa almoranas, misugmat yung almoranas tungod lagi kay nakakaon ka og bawal. Makatabang nga po ng orayon, pagkuha o gapas, matagabi ini mo na buhaton, butangig orayon ang gapas, matagabi itaplak niya sa imong lubot. No? Og adunay mga balakubak o kaspa sa ulo, makatabang niya po ng itong orayon nga matanggal na siya. Mga kuto o lusa o kuyamad sa mga bata nga tagasugbuhok, bisan pa man sa mga teenager nga mga babae nga tagasugbuhok, haplasira ng buhok niya na, hapyuri niya. Tapos kung malukop na siya, pwede rin sa putson o silupin para manuhot-suhot sa scalp ang orayon nato mga higala. Pag human sa usa ka oras, tanggalon ni mong silupin, hinahinir na sa pagpanggawas o paghawa ng mga kuto o lusa o kuyamad. Mamatay pa ng uban. Busa kong haplas lang mga higala, Orion Herbal Liniment Oil para rao na sa tibuok pamilya. Walay halang, walay chemicals. Humot o pure herbal ang anadiha. Gawa sa itong Orion mga higala, napod kita ay kaming pahinoon. Supremo Herbal Oil, 25 na sabday ni katuig sa una nga nasulayan sa uban ng mga tao. Doon na kini mga epektibong sangkapsab sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, daon sa bayabas o samuyaw, tanglad o kasunting. Nasulayan kini mga higala nga makatabang sabdi sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy o dahon sa bayabas o mga sagol ni ini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Ug dayon malibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol ni ini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunduran aron batiun nimo ang relieving effect. Nya tapos dili pud kini maduulan og lamok dinggi mahigala o mga langaw unsa ni ang mga insekto tungod sa samoyaw nga sagol ni ini. Sa atong Orion Herbal Liniment Oil dili mudul ang langaw og mga lamok o mga insekto tungod sa citronella nga naasagol sa atong orayon diri sa atong Supremo tungod sa samoyaw. Okay, manghinaot ko mahigala nga inyong nasabtan ang atong pag-share sa atong mga produkto, no? Manghinaot ko nga inyong sulayan katong wala pa makatisting. Okay, standby lang una mahigala. Napakuyuban pa mga product akong i-share na sa inyo ha, unya. Ato lang sa sugdanas paghatag o kinabuhi ang maong kaagi ni Ma'am Carissa nga lumulupyo kini sa Iloilo. Ma'am Carissa, ano ay mong kaagi?

0: Tay. Tay.
1: Oi, Karisa, diara ko dire. Diara ko dire sa may punuan sa kahoy, naghulat ko sa imong pagkaon na imong ihato dire.
0: Ah, asa ka, Tay?
1: Diara ko, diara ko.
0: Ay, narap di ka diha, Tay.
1: Ay, dire ko misilong kay medyo init kayo ang kalibutan. Ay, unsa imong giluto, anak, nga imong gidala dire.
0: Dire na lang sad ko maniod to, Tay. Tidaghan ako ang pagkaon para sabay na lang sa pagpaniod to.
1: Ay, mayo hinuon. Kaya para dili laay kay nga samtang magkaon kung ako rin isa. Unya, ikaduha, dili na ko malikayan nga mubati kong kamingaw ni nanay ni mo. Labi na mag-inusara ko.
0: Oh, nanasab ni si tatay. Maghunauna na po din nanay.
1: Ay, makahinumdum ko, anak. Yan tong buhi pa si nanay ni mo, siya mangyun maghatunan rin yung pagkaon. Susama sa imong gibuhat karon nga samayan ko niya sa pagpaniod to, una siya paulit ulit dito balik sa balay. Muna mahinumduman ako nga muingon ka nga sabayan ko niya sa pagpaniod to.
0: Mau ganit, Tay, para di ka layon.
1: Ay, plaster na to na. Dali, di rin lang tamangaon. Yan, nag-andam naman lang kong tubig.
0: Oh, ibalok ko, Tay, nga nag-andam na kagtubig. Ah, Tay, atong plasteron. Nagsabaw ko, nakapalit kong isda nga suroy ka ganina. Ako hindi sabaw. Nag-ipirito na ako ang uban. Nagpigidalanta ka.
1: Ay, lami ni anak. Dahil mga unta. Ay, pastila. Makadumdum ko sa imong inahan.
0: Ayaw nalagay si kigdumdum ni nanay, Tay. Kaya wala to si nanay. Dili gusto si nanay nga mag-goal ka.
1: Ako lang isulti good sa imuha. Ay, imbalo na ka. Si nanay ni mo mapinanggaon kay to sa kuha. Bakang ipangga po to na ako. Kamong tanan. Walang kumagdahom nga doon na naisig. Gibati na nga sakit.
0: Unsa ganitong sakit ni nanay, Tay?
1: Ay, itawag mang kundo to siya pulmonary tuberculosis.
0: Ginoo ko.
1: Ay, usay mang gudhago kay to imong inahan. Magtabang-tabang dres ako, ah. O tumurag nanay siya gibati, igo na lang siya muhato dres pagkaon na ako.
0: Kalaway po din nanay, Tay, no?
1: Maugali. Ay, kamuni Jit nga akong anak. Mao nalay akong inspirasyon. Padayon lang gid mo sa pagpaningkamot, mga anak.
0: Tay, tuod, Tay. May siguro, Tay, nga abang-abangan akong trabaho ang akong mag-eskwila, Tay. Kami ni Jit.
1: Tay, pa. Asa man mo trabaho?
0: Dito sa iksoon ni nanay na si Antilos.
1: Mao ba?
0: Kay nakabati ko, Tay, nga nagkinanglan na siya o katabang. Nga kami na lang doon ni Jet.
1: Yung sa'y trabaho ninyo dito?
0: Ay, maghinuhin silang balay, Tay. O, unsa na lang. Pero dili ko mang laba. Hugas o plato, pwede ra. Maghino silang balay. Ana, may nalang Tay na may paabot na ni Jet, Tay. Tutal, iyaan raman na muna, iksoon raman ni nanay.
1: Ay, medyo naraban ni problema po. Nasuko ka na inyong anti sa inyong inahan. Kaysa yun namin yung inyong inahan, nabuntisan ako. Muna nga hantod ka rin, nanay, kasuko sa ako, ah. O hantod ka rin, bisag wala na inyong inahan, patay na. Di ba, tiga po nagkalagot? Kasuko, pagmahay nga, namin yung si nanay niyo diri ka na ako o sa'yo. Nga nabuntis.
0: Sige lang, Tay. Agwan taon na ko na mo, Tay. Kunay siya'y kalain sa mo, adi. Amorang ibaliwala. At least, Tay, nga na ako'y madawat ng swildo.
1: Nala, sige, sulayan ninyo. Ay, sige na. Mga unatan, unsa naman hinungun eh.
0: Oo, Tay.

0: Ante, mayong adlaw.
1: Mayong adlaw, Sabti?
0: Oh, nganong niya mo? Ti, nakabati man kung may nagkinanglan kag helper, muhinlo sa inyong balay o bisa nun sana lang. Kamong duha ni Jet? Ha? Oo, oh, ti, kumusugot ka, ti. Kami na lang mo trabaho niya, ti. Pay na lang nami mapaabot nga among idugang dugang sa among pag-eskwila o pag-gasto. Mas maayo kay nakahuna-una mo. Oh, dali, tiri. Sulod mo, tiri. Ti, paamin ako, ti. Ah, sige. Paminaw mo, maayo. Ang iyong trabaho, maghinlo, diri sa balay o pagpanghugas o plato, ha? Oo, ti. Mawala mo na yun ba, ti, na mo, ti, nga nagkinang na daw ka ni Ana. Nakoy mga bisita, ugma. Dapat hinloon ninyong balay. Unya, pagpanghuman, pagpangaon nila, kaya namog ngay kaon-kaon, ugma. Inyong hugasan. Mani trabaho ninyo dire. Unsay makita niyo mga kalat ng mga butang, plastaro ninyo. Ha? Oo, ti. Murag kasukan man minimo, ti. Ayaw pag-angal ko, unsay, bugawa sa kumba, ba? Ikaw, Jit, ha? Ay, sigtubag-tubag din sa ko, ha? Nahadlok man kung kuti kay murag nangasaba naman ka, ti. Ay, kung yung baso lang anong ingani akong sinultera sa inyo, ha? O, ti, sige na, ti. O, sige na, pagsugod na mo. Paghilo sa mundiris balay, huwag na yung mga hugason niya, panghugas mo.

0: Wa kilometer mo lang, di kaon makada jet.
1: Og igutom na magukot eh. Kay human ko naglampasot eh. Unya nagplastar sa mga sapatos sa imong anak. Igutom na mo kutay mo nang nikaon na lang ko, nilakaw man ka.
0: Putbot yung kaon-kaon, wa ka man ang hitir sa ko, wa ka magpaabot. Kawag ko yung respeto niyong bata ka.
1: Gutom naman ko ti niyo. Managtrabaho mo po ko diriti, di. Natural lang mo kaon po ko.
0: Maghulat ka sa ko ah!
1: Oh, pag umangkon bitaw ko ni mo ti, anak bitaw ko sa imong isuon ti.
0: Himalo ko! Pero wala kay respeto diri sa ko ah!
2: Ah, Auntie Los, unsa di ay?
0: Kanimang hindi mo ba? Abusado? Dili makahulat kung mo okay ba ko kung angayan ba na niya kaon o nang naadiha? Wa siya kabalo kung kinsa mo kaon ni Ana, karon nag-una-unag kaon. Napay mo kaon ni Ana, Jet? Busa magpaabot ka!
1: Igoto naman ko, ti. Ito talaga mayroon po na kong ikaon. Mas nalang masundan akong ti, Auntie.
0: Magtugag respeto, ha? Sagpaon ka ng baba ni mo, magtubag-tubag ka!
1: Nagtrabaho ta tapos di tapakan noon. Gamay rabito na uwi ka, Auntie. Bahala na mo di ako,
0: oh, asa man ka, Jet?
1: Muli na ko, ti. Bahala na si Auntie Los di ako. Baba nga murag ratatat, murag masinggan.
0: Hoy! Dali na ko, diri.
1: Oh, bahala ka di ako, muli na ko, ti. Mukhaon ta, kasukan. Kung magtrabaho ta, walay bagulbol. Pero guto mo ta, mukhaon ta, bagulbolan ta.
0: Wagi respeto rin bataan niya, eh. Asa man ka?
1: Muli na ko sa balay. May panito sa balay, bahalang ginamos. Huwag may mga saba.
0: Nagpoisit yung kotoy mo, Manghod. Karisa,
2: gutom lang siguro si Auntie.
0: Oo, oh, ibalo ko, gutom mo ng tao, pero magrespeto siya, magpaabot siya din sa ko, ah.
2: Masingwanan niya magwantat, eh.
0: Otro pong ka, laban-laban. Parayas lang mo maigsoon, mga boyset.
2: Ting, anong lain man kayo mong dugo diri sa mo ati mura mag nakay kasuko?
0: Wa ka lang kasahin kung unsay mga problema sa imong mga ginikanan diri sa mo ah, kaniad to. Labi na to imong inahan, naglagot yung kuhantod karon.
2: Wa naman si nanay ti, patay naman. Hantod pa ba karon?
0: Dili mawala kong kalagot. Dili gid mawala. Sige na, unsay mga liho ko diya, trabaho diya. Tod, pag humanin mo hugasa, maglaba ka.
2: Ti, nganong palabon man ko ni munti nga igorong kumagusok plato, maghilo diri sa balay. Di ko mo laban niya na, ti.
0: Paglaba! Wa ka sayod, paminaw ha? Wala ka sayod. Ni sekreto imong amahan pag-ari diri, nagpaloy-looy.
2: Unya, ti, at siya dito yun ni tatay.
0: Nanghula mo kwarta para impalit niya para sa iyang trabaho dito sa umah.
2: Wala ko kabalot eh.
0: Muna, unsay akong isugod re, trabahoan ninyo. Kaya na iutang inyong amahan.
2: Ti, bayaran man siguro ni tatay ti.
0: Ay lang pagkalta siyang among sweldo. Na maibayad si tatay ba? Bisa na!
2: Maraming kagdiliian na mo ti.
0: Oh, hibalo ko iyan ko ninyo. Pero pati ka mo damay na sa akong kalagot. Ngagto sa inyong mga ginikanan.

0: mauba.
1: Oh, tay, grabing sugo ni auntie. Lost rin sa ako, atay.
2: Pati ako, tay. Grabe, paglampason ako, tay. Hagdanan. Sa gawas ng gunting ko sa ilang mga tanom na mga laya. Pang trabaho na ako, init pag yung kayo sa gawas, tay. Yun niya. Napay mga sapatos ang aking pangkuhan dito. Yung ikasukan ko, tay, nga igor ko ni Timo, tay. Kay gutom na ko, tay.
1: Nga nung ingana si auntie Losamo, atay. Kahalos niya nga ipatrabaho na niya sa ako ang tanan. Wala mamisabot niya maglaba. Tungod ay kulo sa imong utang, tay.
0: Tinuod ka na, anak. Nangutang kong kwarta sa inyong iyaan. Kaya akong gamitin sa pag-uma. Pero ako ka ng bayaran. Makaharbis lang ko sa akong mga tinanom. Bayaran ko na.
1: Yang gusto, tay, nga bunogon minis sa trabaho tungod sa imong utang. Nga lahi man ang amo ang sweldo, tay. Hibaluman min naka ikabayad.
0: Ay, pasagdi na lang ninyo na.
1: Nga naman, tay. Mauto yung mong gisulti, tay, nga nasuko siya kay nanay. Nga nasayog kami nyo de sa imo, nga nabuntis siya.
0: Oo. Nga siya ang tanan nanubag. Kana si Antilos ni mo ang mga obligasyon nga unta apil imong nanay. Wa na makakuha ni mong nanay kay naminyo diris ako, ah. Mula yung kalagutan nga siya ang nagsagubang sa tanan nga kinanglanon sa ilang maginikanan o sa igsoon. Mo nahantod karon bisang wala na imong inahan diris kalibutan, nagpabilin yung kasuko. Apil ko, may nalanggani gipahulang pagkukwarta. Kay nagpakiluoy yun in taon ko. Kay kulang akong magamit dito para sa uma. O na nga, sige na lang, antusan na lang ninyo na.
2: Grabe naman si Antilos. Tay, di na kong balik dito, tay. Murag tigre, murag dragon ba nga mga saba, tay ba? Mabubugag kayo, tay.
0: Ay, tungod lagi na damay mo sa kasuko sa iyong manghod nga inyong inahan.
2: Pati sa ako, ah, nanay kasuko.
1: Parayin na lang tayo sa pag-eskwila, Jed. Jed.
2: Oh, matuman lang ako pangandoy, mapulis ko. Kung di ko magpulis, mag-engineer ko.
1: Ako, Sam, sige lang. Makatrabaho lang ko, makatapos ko sa kurso na ako. Nagya po'y mahitabo nga kausaban sa atong kinabuhi, tay. Para ni sa atong tulo.
0: Paningkamot lang mo mga anak. Ayon mo pag-unaw na sa ako, ah. Para na sa inyo, ha. Total ako, pasahop na ako. Wala na.
1: Ayaw pagsulti niya na, tay. Inspirasyon ka na mo ni Jet.
0: Salamat kayo mga anak.

0: Dali na, mamahaw na kita. Dali na, Jed. Carissa.
1: O, tay, mauna na ko, tay. Ah. Sige, tay, kay mauto para baka sa uma. Nga may skwila pa sa admin ni Jed.
0: O, hindi tayo mo mauturo nito sa iyaan ninyo. Si Antilos ninyo.
1: Ah, onya na siguro kung mauto, tay, hapon. Manghugas rog plato dito, manghilo silang balay. Ayo! Ayo!
0: Tingog ka ron ni Antilos ninyo. Ay, akong gawason.
1: Asa yung mga anak?
0: Ay, Los, diyan mamahaw pa. Muskwila ni sila karon.
1: Ngano'ng sila mo ito sa balay? Duhana kadlaw. Uso na itong imong utang ni mo?
0: Ay, Los, waman sila labot sa akong utang niya sa imuhan. Lahi man ilang sweldo, ako mubayad ko.
1: Karo sa panani mo bayaran?
0: O niya lang makaharbis ko. Hapit na magkana ako na maharbis na akong mga tinanom. Mabayaran talagi ka. Ay lang nagdamayan ng sweldo sa akong mga anak. Ngayon mong ihatag.
1: O saan pagkasweldo sa ilaha? Waman nung agagahapon o isang adlaw.
0: Ay nabisi lagi taon sa eskwilahan sa ilang magpagpaningkamot.
1: Dili na sila magtrabaho. Mga buisit na yung mga anak ni mo.
0: Lusay ragsultihin nagbuisit na akong mga anak.
1: Kaya naman di ay. Mga buisit sila sa ko ah. Pagbuantugan na yung mga anak ni mo no, di ko malikan mo, surok akong dugo. May padidala silang balik dito.
0: Malto naman sila. Ingon si Carissa nga malto raw niya hapon ikan sa eskwilahan.
1: Ayaw na sab ko balik ka dito. Buisit ang mga anak ni mo, pareha ramutanan. Labi na tong namatay.
0: Los, ayaw na yung taon itong akong asawa nga imong iksuon. Damaya, wala ka to. Ngano'ng hantod ka ron nagpabilin pa imong kasuko?
1: Bitaw, dili mawala akong kalagot, kaligot-got sa inyong duha. Ako'y nagsilbi sa tanan. Ugo ako maka-abroad, ambot lang. Pasayo-sayo kami nyo. Nahimo ninong inotil hinoon. Wanig ikatabang. Tungod sa imo hasab, ngayon mong ipabuntisan.
0: Ay, di man naingon na itong nahibalan nga mo na yung mga panghitabo.
1: Parehara mo mga buisit. Di naman pakita dito ha. Hoy, bayarin ito yung utang ha.
0: Oo, oh, bayaran lagi na ako na.
1: Kanay mo mga anak ay nanpantuan dito. Eskwila, eskwila, murag. Ambot lang, makatiwas ba na? Di ba nang kamot yapon, Mipi? O, nga nung kamot nga kagapon? Nabisi lang sa eskwilaan kagapon, ti. Asay mo manghod nga butan? Ha? Tuwat, dito tindi na siya motubang sa imo, ha? Nadlock siya. Pareha lang mo. Amahan o mga anak. Uy, mga polos!
0: Los, kung sa may kasukon ni mo kanamo, ay nagdamaya akong mga anak, kaya wa sila kay balo.
1: Wa kay balo, pareha lagi mo tanan. Ti, ay nagring anak, ti. Ikaw pa na yung eskwela? Ambot lang. Basin sa sunod buwan na minyo na ka. Pareha mo ni mong manghod. Makabuntis kaya po nagbabae. Di mo makalampos ay. Di mo makatiwas og eskwela. Kanain yung mga kuwan yung style ninyo. Ambot lang. Makahuman baka mo. Maning kamot niti. Kami ni Jet. Ay ambot. O baka human bagyod mo. Grabe sad ka makahusgat eh. Laman sa pangunahon natin nga makatiwas me. Ay ambot lang sa inyo ha. Mga buisit man mo, ambot lang. Makatiwas ba mo? Diyan mo ay, pare haramutan na diya. Grabe kit si Antilos, tay.
0: Pasagdi na na siya. Sige na, padain ta mamahaw kay mga eskwela pa ka mo. Ay nakamupakita dito. Kay puros nakasaba inyong maangkon.
1: Tinuod bitaw na, tay.
0: Muna, umita ko matubang sa iya. Kinsa may ganahan matubang ang pag-umangkot. Muna iyang baba niya mo dragon nga mubuga o kalayo. Nasakit kayo. Sige na, Jet. Dali na, Carissa. Mga ulang kita sa pagpadayon. Kay matubang ko sa uma. Kamu, mga eskwela.
1: Ah, tay. Tay na mo, tay. Mga ulang ta.

0: ate. Grabe maka husga si Antilos, no? Masag di Rajit. Ang ato, makalampos ta. Para sa tong kaugmaon do ha, ikaw maning kamot yung ka, di ka maguyab-uyab. Kay basin matinun ang gingo ni ante. Maguyab-uyab ka, makabuntis ka na. Pikatan kita sa mata ni ante. Maghuman yung kuti, mag-iskwila ti, bahalag pait pa. Bisan pa sa isa kadlaw, kaisa rata mo ka, mag-iskwila yung kuti. Di sab siguro na may tabong ka sa isa kadlaw, isa rata mo ka o na si tatay. Naningkamot si tatay mo na atong sabayan na makatapos kita sa atong mga kurso. Pati ako, maningkamot ko. Dili ko masulod yan ang relasyon-relasyon. Focus na sa pag-iskwila, Jet.
1: Mau ganit eh, maningkamot.

0: Ay, pastilan. Nakagraduate na yung kaintahon na anak ka, Risa.
1: Oo, tay. Morning, kay pangandoy na ko, tay. Matapos na ko, tay. Ug dili ko mohonong nga dili ko maka-apply trabaho nga makaginawa-ginawa na tay. Ug ako ni bahala kay Jit. Tay, salamat kay tiyo. Ngayon mo ko pa-eskwilahon. Mangita rin kong trabaho. Karon nga nakagraduate na ko, ako na pong focus, ikaw, Jit, para makatapos ka sa imong pagkapulis. Oo, ti. Pulis na lang yung kuti para magtinabangay ta para kay tatay.
0: Ay, naku niyo ko na. Paning kamot lang yun mo kung unsay na adiha. Mukhaon ko. Muna ikaw, Jit, ang suporta sa imong magulang, si Carissa, imugin sa bayan niya po nak, ha?
1: Oo, tay. Maningkamot ko, tay. Ako panganoy, tay. Mapulis ko, tay. Ah, sige. Paningkamot, Jit. Kaya ako maningkamot ko sa pagsuporta niya kanima. Ay, salamat. Nakatapos niyo ko, tay.
0: Sigurado na ang kaugmaon ninyo. Labi na ikaw, Jit. Tapusa ganyan mong pagkapulis, ha?
1: Oo, tay. Ay, kabala ka, tay. Maningkamot ko, tay.

0: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Atos ang paminaw ng mga pipilang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niyo paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsay imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Pues na taga-Wua at Abitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsay imo ang gibati sa una?
2: Mabundi na ko uno kung di ko makastick. Sa kaanlaw, kalima ko magtimpa sa stick, so akong gihinay-hinay. Gitransfer ako rin sa Coffee Corn. So ang resultaan ni is, kada ano dito ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, na magdala pang cellphone, araw magkabawas.
1: Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Huwag ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
0: Okay, may galang mawag itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayo ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, maunis siya. Human sa pila kasimana nga na-crash ka sa motor?
4: Natulo na ron.
3: Tulo kasimana. Maunin perting ugahan na.
4: Ayaw na.
3: Oh, ayaw na. Unsa gitambal? Ha?
4: Orion.
3: Ay, Orion
4: Oil.
3: Okay, so mo na yung Orion Herbal Oil, haplas ng bayan. Efektibo?
4: Ay, super.
3: Ha?
4: Super. Very so, effective.
3: Very effective.
4: So, kauga ang mga tangos. Wa na mo.
3: Tanaw ka isa, no?
4: Ka isa.
3: Grabe. Dagang pangos. So, mo na yung mga kagalaan ang ka-efektibo sa Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa inyong mga anak.
5: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Yung lalunda na gid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayong
0: epekto ni
5: Nerviplex, ako na
0: siya
5: sa mga anak.
0: Okay, mga inahan, no? Ayaw gininyo ihikaw sa inyong mga elementary ng mga anak ninyo. Dako kay nagtabang ang Nerviplex Syrup para sa mga bata. Dili na magduha-duha, no? Kung unsa nga klase ng vitamins, Nerviplex Syrup. Makahatag kini siya og brain memory vitamins, makatabang nga moalirto iyang utok sa klase sa bata. Tungod sa taurine nga nasa Nerviplex Syrup, matabangan nga mugana ang kaon sa bata tungod sa lysine nga nasa atong Nerviplex Syrup gihapon. Makatabang nga mas mopaspas ang pagtubo sa bata tungod sa chlorella growth factor. Nerves vitamins para lagsik og dili luyahon ang bata tungod sa vitamin B complex. Para mas muhamis samtang nagdako ang bata, blooming siya, no? Makita nimo tungod sa niacinamide nga nasa atong Nerviplex Syrup. Og bitamina para dili daling magkasakit ang bata. Protektado siya kung mamintin siya sa Nerviplex Syrup pagpainom tungod kay adunay vitamin C and zinc ang atong Nerviplex Syrup. Og nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon og makatabang pud ang Boclizen.

0: Amin mo tay, malipay ka tay. Ay, kaunsa ka na? Pulis na ko tay. Pulis na ka. Okay na katapos ka naman pag-eskwela. Pasar pa yung tay. Parehas ko ka ate. Si ate na nas public nagtudlo. Ako tay, mapulis na yung tay. Pag-apply na lang kulang. Ay, mayo yun anak. Ay, pastilan. Nanibakir na ako, te. Ako siya pasaligan basta makasulod ako sa pagkapulis. Pag nanako'y pahalipay, nanako'y kwarta, ako na siyang pahalipayan. Ay nga, naging na ma-apply. Kinanglan kita og palakas. Kinanglan sa tamugasto para sa magtabang sa to, ah. Pares ako, ah. Pag sweldo na ako, ah. Ako din pahalipayan ang nagtabang sa ko, ah. Pati ganis ako, ate. Akong isa aron, tiba, ako ginang tumanon. Tuod na ako'y balita sa imo, ha? Nagsulti mi ni tatay kagahapon. Kay sa unsa, ti? Mabari ka kabalo? Gabahin lang ni Auntie Los?
1: Wala, ti.
0: Ay, grabe, kalisod ka ron si Auntie Los. Labi na. Nagsulod-sulod siya na ng sugal-sugal.
1: Sugal-sugal, ti? Nga unsa, ti?

0: no. Kaya kanda yung kwarta ka niya to, karon wala na. Niyon lang napagsugal kayo ni Kapital. Ikaduha, atong first cousin na to ngayang anak na lalaki nga grabe kabadlungon. Gipang dalang yung mga alahas. Gikawat yung alahas yung anak ni? Nga si Bunbun? Oo. Patay. Wala na ibalik kong asa karon to si Bunbun paingon. Na! Niyon on sa naman si Auntie Lusty? Ana sa kalisod. Naloinon ko sa iya nga sa diyang kisultihan ko ni tatay nga mo na yung mga hitabo. Wanay kwarta si Auntie Luz. Gikawat pa yung kwarta sa iyang anak. Wanay balay kong asa karon paingon.
1: Tanawa lang iti ang karma ti. Mao na ang resulta ti. Grabe. Maka daog-daog siya sa to sa una.
0: Ay napagunaw na ni Ana. Jit.
1: Maglagot maguti magunaw na sa iya ha. Makikatubang ta sa iya ha. Murag bugahan ni tanig kayo. Sakit kaya mga istorya din sa tuwa. Pero karon kabalos rin gapon ta.
0: Ayaw pagtanong nga na nga, makabalos gapon. Dapat tabangan na to si Auntie. Luoy na kay si Auntie na iyang pagsilingan nga akong ikasulti. Nga wanag yun. Na ikaisa nga naglugaw na lang daw si Auntie.
1: Unsa? Naglugaw?
0: Oo, sa paniod to. Dapat pamahaw ra. Pero paniod to ang iyang gilugaw.
1: Asan mo ito sa una din yung alagmi kayang pagkaon?
0: Wa na gani kwarta si Auntie.
1: Maulagi na. Gipatagamtam na siya sa kahigayunan sa Ginoo. Grabe ang pagdaog-daog sa tuwa. Advance kay siya nga iyatang gilockdown. Nga wala tayong makabuot nga pangandoy. Kaya ikaw mabuntisan, ako makabuntis. Oh, karon. Nakapausap na kita sa atong malay. Karon siya, unsa na yung gidangatan? Nakaanggon pag i-check anak nga way mga pulos. Ikawatan pa siya, talawa. Tigil na to hibala ng karma te.
0: Ayaw na pagsulti ni Ana. Iyaan na to na bisan magkinaon sa iyaan na to na.
1: Maglagot mag-ukaw.

0: Ayo. Ayo.
1: Oh. Carissa.
0: Tay. O siya na tay.
1: Murag namin na ngayo. Murag kabante ko aron natingog.
0: Tay, nakabati ko. Murag si Antilos.
1: Mura. Ato na to. Gawason na to. Si Tuyo niya.

0: Auntie Los. Oh, grabe naman yung pagniwang ti.
1: Ay. O, unsay tuyo ni mo, Los, ha?
0: Ay, basi na ipagkaon nga din, ha? Baka nasa ko ninyo, be. Oh, dali, dali, Auntie. Dali.
1: Oh, dali, disulod, disulod.
0: Salamat kayo. Asan na yung mga anak, ti? Ay, si Bonbon ambot asa na. Humani nga ng kadalas ako mga lahas ka ni Adto na magpakita. Si Desiree ambot asa na. Ang duhan ako kanak, wala na. Time pa. Asa si Kuan?
1: Diara ko, ti. Ibalo ko ako imong bot pasabot.
0: Dali sa jet.
1: Oh, saka natin.
0: Pasaylo alang ko ninyo. Sa tanan akong gihimo sa inyo kaniadto.
1: Ay, pasagdi na ka na, Los. Ay, napagunaunan niya itong mga panahona.
0: Nasayop kid ako. Dako kayong sayop na ako sa paghusga diya ka ninyo. Nagtuo ko nga di na kumawadan og mga butang nga naasa ako, ah. Nagtuo ko nga padayon na kantong nga kaharuhay. Pero siguro, sa akong ginauna nga tanan akong kasama diya ka ninyo duha, labi na kanimo. Nonito,
1: ay napagunahunan niya ito.
0: Nagbasol ko. Sa mga sakit nga akong gisulti niya kaninyo. Te, pasag din na kato, ay nakatukunaw na, humana kato ng labay na ti. Total, ano ay kaloyan sa admi sa Ginoo. Na nakatapos ko, magtutudlo na ko. Si Jet Police na sab. Wala akong magdahom nga makabot diyan ninyo inyong mga pangandoy. So walay kapuslanan akong pagpanghusga ka ninyo. Grabe na akong pagpatulo sa ungluha dito sa balay. Akaroon man na di ay kini. Sagdi na katuti. Pasaylo alang ko ninyo. Time pa. Amang hugas tod ko. Hugasan sana ko ninyo akong kinanan. Ti, ayaw na ti. Ay na paghugas-hugas. Ti, kung wala kay mahimo dito sa balay ninyo, pira ka sa balay, ha? Manhira ka. Para napod ka uban si tatay. Alamin na ito ako sa eskwilahan. O niya si Jet, ana duty sa police station. Salamat kayo sa inyo, ha. Sungat karon ti, kami na bang umutabang sa imo, ha. Patambukon ka na mo. Pwede tira ka mag-standby.
1: May pa siguro. Los, nagdiri ka na lang. Malalayan pa ka na mo. Kaya wala na kay mga anak, magsulo ka dito. Huwag siya mahitamo ni mo dito ay makalantaw sa imo, ha.
0: Salamat kayo. Diligid niya ito makahusga sa tao, di ba? Nonito?
1: Oo, tinood ka na, Los. Dapat di ito manghusga sa tao. Bisan pag nakita ni mo unsa siya kamusimos, unsa iwala sa iya, di na ito dapat husgahan. Labi na kung buhi pa ang tao, ana pa'y pag-asa.

0: Nonito?
1: Oy!
0: Mas Dilan, ikaw may nagkatutig sa akong pagkaulig diri sa uma. Los!
2: Ay, ako nila naghatod kay kasagaran man daw ingon ni Carissa nga siya daw maghaturan diri. Ya karon, wa man daw kakadalag balon, ako'y naghatod.
0: Ay, dali diri. Dali ka silong diri. Kainit niya. Dali ta.
2: Ay, kumusta imong mga tanom diri?
0: Ani ah, paura gyapon gyud nga matanom ma. Ako lang ginatiman kay usay na lagi ni mga langgam nga mo daot sa mga tanom. Una nga naghimo kog kining mga abog. Bantayan na ako ng langgam mo dapog, ako din uyugo ni akong himo nga abog para manglupad para di gyud makamintin sa pagpatong diya sa mga namo nga nangagipananom na ako.
2: Ah, pwede man ka uban ng taka diri kanunay, baka yung mong gilingaw.
0: Na ikaw magpunto. Kaya diri gyud init usahay, pero pagkahapon-hapon na, presko na kayong hangin. Ah, namong kay payag nga ginahinin akong himo. Ah, maunin, napurma na ang payag. Atop na lay kulang ako kanang aptan. Sige, diri ka sa kuha mag-uban-uban para nakailingaw.
2: Malingaw ko diri.
0: Nala. Oh, iiling ko dyan mga onta.
2: Maugani, diri na lang sad ko mukhaon. Kaya para dili ka laayon, kaya laay po ko dito sa balay ninyo. Nga, tuwang imong mga anak nagtrabaho na. Nga, ako na po isa dito. Mao nang nananghit ko nila ni Carissa ang midget. Nga, ako nalang muhatod sa pagkaon ni mo diri paniudto. Kaya wala daw ka magbalon. Gikan ko sa balay. Yan, tumang ko dito sa inyo. Muna nga, ako na naghatod din.
0: Ay, pwede ko din mag-anhian ka din permente. Narasay mo ako gusto ni mong mari. Nah, manguha kong bayabas dito. Kaya may mga bayabas nga.
2: Ay, dilin ako ni anang bayabas ka ng lain lang.
0: Kadali mangita ko kaning mga prutas-prutas din eh. Burag din sa una ni abukado. Ni abukado nga mga hinug na. Makao na.
2: Ah, sige.

0: Antilos, kumusta ka diri, Antilos Abalay? Ay, diri lang yung kupirmentid ay. Ah, karisa kay laay man kay Sabalay. At diri lang kung kati. Ako ka na plano day, nga ako na lang na ibaligya ng balay. O niya, ambutuan na mo kay balo kung asa na to akong mga anak. Ang kwarta, di pwede na to itinda-tinda diri day. Narasay mo ati, Los, para nakikalingaw ng tinda o ba ni tatay? Nahala, sige. Kay murag nani nagsaad niya ng balay na ako nga mupalit. Ah, bahalag barato na lang. Basta kay makwarta o dahin ako ikapitalog tinda-tinda.
1: Ay, sige kay ako takahimuan o kining tinda-tindahan diha.
0: Ana, maayo hinoon.
2: Ah, Tilos. Sige te kay atong tarungan imong tindahan ti. Ako na imong gasto ti, niya ka na imong kapital. Halin sa balay, muna na imong ipangumprasulod sa imong tindahan.
0: Ay, salamat kay sa inyo, Hadjit. Salamat yung kaayong.

0: Dito ka rin sa.
1: Oh, ansa ka na, Jit?
0: Si tate ba o si Antilos ba grabe na kasuod?
1: Bitaw.
0: Pwede rin sila mag-ubanti, no? Kay si Antilos, manghod man ni mama. Bisantun, magulangay si tatay. Unsa ka magkasinabot?
1: Ayamot sila mga tigulang naman sila. Maulaw na ta.
0: Dili ba kayo sila tanto tigulang gud? Nara sila magsamot silang ila. Kung sila na lang mag-uban yung pirminti.
1: Ah, manihidrata sila. Kung sa'yo mga plano, dili ta mo tambag. Nga mo ingunta nga mag-uban na lang sila. Manihidrata. Kung mapanida na ito nga close na kay sila, makasamot na na yung tangamurag na na yung mga something, na na yung mga ingana.
0: Sa bagay, San. Manida na ito, ti. Los? Palihog na ko sa labakara, Los, be. O kaning akong labakara.
1: O, saan ka na nako?
0: Butang rasa akong likod, be. Kay grabig singot na ako, dire.
1: Ah, bebe, bebe. Ah.
0: Ah, salamat. Ay. Sa una mang good, buhi patoy mong magulang. Mawagin tanto yung tag-atiman sa akong likod kasing tanon kayo ko.
1: Ay, ganun maulang magkamusang pit dire sa ko, ah. Nga, pwede man ako mabutang og labakara sa imong likod.
0: Ay. Masalamat kayo.
1: Tay? Ah, Auntie Los? Oy, oy. Ah, nami ni Jet.
0: Tay? Tilos? Nami isulti sa inyo, ha? Murang nakamatikod naman, good me. Murang okay gihapon. Para sa mo, ha? Kung siya ka na, Jet?
1: Tay, nakita na mo nga sood na kay kamo ni Auntie Los. Akay nga no di ay. Tutal, dugay naman nga wala na si nanay. Nga iksoon rapod ka, Auntie Los, diba? Kay nga no. Ay, mas mayo nga bisan mga idara na kamo, mag-uman na lang kamo ni tatay. Kaya nakita na mo, Auntie Los, nga, sood na kay kamo, mag-uman dres tindahan. Usahay, magdalag kami si ni tatay. Imong ihatay nga, labakara. Karon nakita na mo nga, nagbutang ka sa likod og labakara ni tatay.
0: Ayaw mo ko'y laing masangpit. Og suod-suod na kay nako.
1: Tay, okay ra kay sa mo ni Jed, tay nga. Mag-uban na lang kamo ni Auntie Los.
0: Ay, mga guwang na kami, oy.
1: Bitaw. Sige lang. Huwag maningon nga magbaton pa kamog anak. Ang importante na makantiman ni Auntie Los, na po'y makantiman sa imo tay, lamin na kami ni Jet, puros na kami trabaho. Ambot na inyong amahan, kung makaangay pa ba sa ako nga niwang darabakod, di para sa una nga napo ko'y mahimo, umurag, blooming pa ko tanawon sa una.
0: Ay, bisan, di naka-blooming, ako mangyapon mahinumduman kay pare-pareha mo dagway sa iyong asawa, no way kalainan. Life told medyo lahi, pero halos parehas ka mong dagway. Kaya igsoon gud mo, munang murag malipay ko nga naakadiri, Los, sa balay. Kay murag yapong naang kong asawa.
1: Auntie Los, okay na sa'yo mo ha, mag-uban na lang mo ni tatay. Ay, siyara akong pabuton, oy. Siyara akong pabuton. Ikaw, tay?
0: Ay, ngaroon di, ngaroon di, good.
1: Nahala, ikaw, bahala ka. Bahala ka makikuban sa ako.
0: Ay nga nun di man, manti ko gyapon kumubati o gugma.
1: Nahala, sige ikaw God, makikuban ka sa ako. Sige tay,
0: o bitaw tay, sige na, mag-uban na lang mo. Di rin na lang mo niya, usan na mo sa inyong kwarto. Kasi Auntie Los para wala may iyong balay, nahali naman. Tapad na mo tay, usan na mo ka kwarto. Bahala na mo kung sa inyong buhaton. Ay na.
1: Nala ikaw, bahala ka, makikuban ka sa kuwa.
0: Ang anong diig man.

0: Abi ni mo Kuya Arn. Nag-uban yun si tatay o si Antilos, nga nanay na po namang itawag kay Antilos. Grabe ang mong kaagi. Nga murag halos nga dili na mo makaon yung mga pagtamay ni Antilos sa amo sa una. Nga nahimo pa minyang masugo nga dinawgdaog. Pero wala ko magtuo Kuya Arn. Nga mabali ang panahon. Nga si Antilos na po ang regantos. Pero dili pwede nga mong dumtan o magbaton kami o pagdumot. Karon hinoon, nag-uban sila tatay o si Antilos. Kuya, ako lang kinigishare nga kaagi para makatag inspirasyon o mahibalo sila nga naapuday nga ng mga panghitabo. Dagan salamat Kuya Arn, tiri lang ko tama ng imong magtatampo, Karisa. Dagan kayong salamat Karisa sa imong kaagi nga imong gishirdre ka na ako. O gana, na yung mga di na to'y balaan, mabaliktad ang panahon. Muna mga higala, dili na to hibalaan o. Dili po ta maghusga og tao kung unsay na asaya o wala saya. Samtang may kinabuhi pang tao na paipag-asa. Muna nga, dili kita maghusga sa atong isig katao. Okay, dagan salamat sa tanan na itong mga tigpaminaw karon, no? Huwag manghinaot ko nga padayon yung pag-suporta at pinagi sa inyong pagpaminaw sa atong programa. Labaw sa tanan sa atong mga product mahigala. Manghinaot ko pabilin inyong paggamit gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon o sa ato usab nga Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon o sa atong Turbo Max Coffee para dugang pang-energy sa inyong trabaho mahigala sa inyong mga gibuhaton. Sa matang adlaw, makatabang atong Turbo Max Coffee. O sa atong Orion Herbal Liniment Oil. O labinusab sa atong kaming Supremo Herbal Oil. O sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa mga elementary nga mga bata. O labinusab sa atong Nerveplex AE or Appetite Enhancer Capsule. Para sa mga higala na itong nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 3C Anyos, kung nawalang ganas pagkaon, pwede sila ni Ana. Huwag labinusab sa atong B40 capsule para sa mga higala na ito. Nga doon na mga edad, nga doon na fail din ha, o doon na gibati, murag na yung tusok-tusok sa ilang mga tiil, o magbinuh nilang kamot. Nerves neuropathy na kinahanglan mo mag B40 capsule. O sa atong Megacar soft gel capsule, ang dagang health problem, ang ATCAR. O sa atong Fervite capsule, ang kapsula nga makahatag og tabang sa mga tao nga gamay nga trabaho daling kapuyon. Anemic baka mo, makatabang atong Fervite capsule. Lamin sa mga luspad tanawon, maglipong-lipong, ulabos tanan sa mga inahan nga bagong nanganak. Mag Fervite capsule mo para mahibalik inyong pagka-blooming o inyong pagka-pinkies. Dagan kayong salamat. Kini si Kuya Arn ang inyong
1: Doctor Love.
0: Moingon, bye-bye o God bless kanatong tanan.

0: Mahimong na kabay mga panguntana, may tungod sa balatian sa imong kalawasan, o di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga, nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello sa ato mga suking tigpaminaw. Welcome na pod karong adlawan no sa atong programa. Ato ang gipanghinaot nga anaa mo sa maayong panglawas. So kini ang inyong higala sa kahanginan, si Buttercup. So gi-welcome nato ang tanan no nga kanang sa tanan nga namati, sa tanan nga nagsuporta sa atong programa. Welcome kaninyong tanan para ni siya sa atong programa sa panglawas. And Dok Choi, kauban ginato per me atong doktora no, atong pinalanggang doktor, ang ato ang diabetologist nga si Doktora Choi Bantilante.
2: Yes, Ma'am Jess, thank you kaayo no. Good morning sa ato ang mga listeners o nagpasalamatan nila nga naa sila karon diri, nagduyo ka na to sa atong programa.
1: Mhm. So mao na no atong gipang auhag ang tanan, gi-invite nato sa mga gusto nga mo join, mo message lang mo no sa ato ang hotline. Atong hotline number 0909-304-8924.
2: Yes, og for now dili sa nato sila ikuan na mag-message sa ato ang account sa Facebook nga Dok Choi no, kay naay problem ang atong Facebook nga account no. So for now pangitaan pa namo og way if ever manggani kanang magkuan ra pod ta, magpahibalo ra pod ta nila kung asa sila mo message nga Facebook account later.
1: Kasayang kayo ato Dok Oy.
2: Lagi daghan pa jud to sigurong mga messages. So katong mga nag-message dito this week or last week, mas maayo siguro nga diri lang sa mo sa hotline mag-message sa 0909-304-8924.
1: Salamat kay Dok no sa imong pagpahibalo sa atong mga pinalangga no nga mga suki no. Labi na gyud sa mga gusto mo message nimo Dok. Ma-miss gyud nila ang imo ang kuan.
2: Yeah, lagi pero saan taman ma'am. So mangita tagui basin mabalik ra to or mangita tag kanang lain na kuan lang pod siguro. Way nga makahatag ta nila og asa sila mag-message.
1: Sige Dok Choi ha, ingon na lang ang buhaton. So nahibalo na mo mga kahigalaan na to no sa naitabo sa Facebook ni Dr. Choi. So sa pagkakaroon dili pagid mo maka-message ha. Dili lang ta sa ato ang hotline. So speaking of hotline, mubasa na din ta sa mga nag-message sa atong hotline Dr. Choi no, ang iya ang last 4 digit kay 7226 sa 0985. Ingon siya din ni Dok Choi, unsa man ang akong sakit nga dugay na jud ni siya, sakit akong balakang or hawak, sakit pud ning akong puson side sa wala o nya sakit pud akong tuhod. Grabe ning sakit-sakit ha ni nanay, medyo gipakyaw na Dok. Nagpa-check up na ko Dok, laboratory og sa ihi unya. Magsakit ni akong hawak, mag-init siyag maayo. Unsa ka ning sakita Dok Choi? 77 years old namang guni siya daw Dok, ng taga Santa Josefa.
2: Yes, so very common kay na sa mga elderly nga mag complain og mga sakit-sakit sa lawas no. So especially katong mga elderly nato nga wala nagainom og calcium no, kay kanang gitawag nato og osteoarthritis or nanay arthritis agi sa nakulangan na or nigamay na ang mga calcium nga component sa atong mga bukog no. So ako ma-suggest ni ma'am magpa MRI siguro siya sa iyang likod no, na makita nila diha kung naay mga kanang naipit nga mga ugat no sa ato ang mga kanang vertebral column or ang Bisaya pa na dugukan no. So ana siguro pero medyo mahal magud ang MRI no. So ang uban na mohatag na lang og pain reliever nga pang nerve pain no, sama sa gabapentin or pregabalin. So muna siya ang very common. And then B-complex no, ang atong B40 nga B-complex nga high dose is kuan kay ni siya ani kanang sakto jud kay ni siya no. Pero basin kinahanglan po siya parisan atong mga pregabalin or gabapentin. And then siguro karon nga time mag-start na si nanay og inom or si tatay og inom o kanang calcium supplement. Maski MWF or pwede ragihapon everyday, labi na kung inig-x-ray na makita nga mga osteoporosis. Mm-hmm. No? So, and then, siguro, likay sa mga pagkaon po nga high in uric acid. No? Kaya sa maski normal ang atong uric acid, nagyu tendency nga musugmat ang atong arthritis nga uric acid ang cause if ever nagsigitag kaon o mga high in uric acid na food. No? Sama sa mga fatty foods, munggos, batong, ganang mga mani, pasayan, kasag, shells, no? Mga internal organs, no? Mga atay, nga gininhawaan, no? Say, sa Filipino nga culture is mahilig bang taginana nga mga pagkaon, no? So, mm-hmm. Muna siya nga avoid lang nga magdaghan o kaon o mga inana nga klase nga pagkaon.
1: Dok, kanong bahin po sa karne, ani, dok, okay rin sila nagtatay, ani, sa ilang gibati nga. Medyo pras, aning nag-init na dyan na iyong hawak, basta-basta.
2: Oh, so ako yung tanaw yun is more on osteoarthritis na siya nga naipit na ang mga nerves niya sa likod. Most probably ni give way or nagupok na start ang iyang likod. So, maayo yun ang ta kung magpa-x-ray siya sa iyang likod, no? Or magpa-MRI siya sa iyang likod kung kana yun ang reason, no? So, kana usually kaya ako, inaanaman po ako ma-feel na ako yung mga problema po sa ako ang likod, no? Nga, naadjud sa akong vertebral column. So, ma-feel gina ako na sa'yo mag-init, no? Pero usahay, uh-huh. Kung taas po din mong uric acid, medyo mag-init po na siya nga. Usahay gani, medyo magpula, no? So, siguro sulayan ni nana itong haplas na ito nga bago, ma'am, no? Atong
1: Supremo.
2: Yes, so sulayan
1: Supremo
2: ni
1: Supremo oil.
2: Kaya makatabang na siya nga maka-relax ang mga muscles diha, pero expected naman gud ang mga elderly di magyo na ingon nga mawala, no? Mm-hmm. Unless siguro operahan na imong likod, i-relieve ang pressure sa naipit nga mga ugat, kana siguro is na tendency nga mawala gid siya. Pero expected na to labi na sa mga senior citizen na masakit na gyud ang mga joints, mga likod na to, labi na kung atong bukog mismo na gid mo na yung problema.
1: Okay, Dok. Sa mga tanan lang kung dugang, Dok, ba no? Para maklaro sa atong nanay-tatay nga, okay ra ba nila mukhaon sila sa karning baka, karning baboy, or karning manok nga na ilang gibati karon basin masamot or unsa ba siya, Dok?
2: Kung arthritis na siya nga uric acid ang cause, no? Masamot dyan na siya ng mga red meat o ka ng mga fatty foods, no? Like mga skin, no? Sa mga animals, no? Sa mga karne, no? So, pwede siguro ginagmay nga unod, no? Pero dili naghanon. And then, i-avoid ang mga sapanit nga part or naay mga tambong nga part.
1: Okay. So, klaro ka ayo to, no? Nay, sa tambang ni Doktora Cherny mo, no? Mas maayo jud nga magpa-check up ka. Mapa-x-ray na to imong likod. Pero agasamtangan, mainom gid siya, Dok, no? Sa atong B40 nga B-complex.
2: Yes, oh, mag-inom siya sa atong B40 nga B-complex.
1: Maghaplas po sa Supremo
2: maghaplas
1: oil.
2: Maghaplas po siya sa Supremo oil.
1: Pero pwede po siya mag-inom gihapon, Dok, atong-ato ang Mega Care, di ba?
2: Pwede lang gihapon siya mag-inom ang Mega Care, labi na siya history of kanang high blood or taas ng cholesterol. Nindot kid po na i-dugang niya.
1: Okay, thank you kayo, Ana, Doktora, no? O sa ni Nanay, no? Wala nag-mention sa pangalan ni Nanay. Salamat kay Nay sa imo ang pagpadala sa imo ang gibati karon, no? O ginaot nga nakapamati ka para na bati nimo ang tambag Dr. Choi tungo si angay nimong buhaton. Thank you so much, Nay, ha. Dayon gi-encourage gihapon ka namo nga mo message gihapon kung unsa na day resulta sa imo ang gibati ron, no? O sa naa pa kay mga umaabot na pod ni mga balatian, pwede nimo na pod i-message gihapon nato dinhi. Dili na po ta, Dok, sa lain nag-message. Nag-take time lang siya nga mag-hi na to, Dr. Choi. Ang 0471-0952. Ingon siya, maayong hapon, Dok Choi. Og Ma'am Buttercup.
2: Yes, maayong hapon, Ma'am. Thank you kayo sa paghatag yun og time nga imo ang i-greet me, no? Karong adlaw sa ato ang program.
1: Mm-hmm. Thank you, kayo. So, shout out kaninyong tanan, no? Sa mga wala na mention, kaya wala nag-mention sa mga names. Shout out kaninyong tanan. Ilabi na sa ato mga avid listeners, Dr. Choi, no? O sa mga always nga nag-message na to, din hinga walay puas nga namati po sa ato ang programa bahin sa panglawas. So, din na po ta, Dok Choi, sa ato agihapon nga hotline, nag-message din hi si ang last 4 digit nga 5393 sa 0965. Ingin siya, good PM, Dok. Na amay nanurok akong panit, katul ra ba kaayo? Kana lang, Dok.
2: Most probably, nani siya allergy, no? So, usually, ang allergy is marag kanang will and flare, no? Kanang masyag maburot, dayon masyag mahubag, magpula, dayon katul, no? Pero, ang uban ana kung naabita kay napag-kid, no? Or ang uban ana kung nakay nakaon, no? Nga mga allergic foods, no? Nga dili kahiyang, no? Or ang uban mangani kanabitang exposure sa kanang contact, no? Example, kanang mga rubber, nga mga chinelas, so muhaong siya sa unsay shape sa kuan sa chinelas, no? Kung asa nga madapat siya sa part nga rubber or plastic, no? Pero ang uban good ana kung naay mga pangato kasagaran, it's naapot siya kanang mga fungal infection, or ang uban ana is diabetic kay dry kayong skin, no? So ina ana, pero very common sa ingon niya nga naay nanubo nga medyo katol, probably allergy na siya. So, nauna-una niya ang sakay mga bago niyang gikaon or kung unsay kanon niya nga musugmat ni nani. So, dapat i-avoid na yun niya o kaon anang mga kana nga food, no? Nga maka-trigger niya ang allergy. And then, siguro, inom sa siya o para ang allergy ng mga tambal for a week or 2 weeks, no? Like cetirizine plus montelukast or kanang diphenhydramine, usually mo na siya yung mga available sa center, no? Or pwede po siya katong combination sa levocetirizine plus montelukast for 2 weeks. And then sa mga grabe kayong allergy, maghatag siya may prednisone. Pero usually once a day rin na siya for 3 or 5 days, no? Kaya di man maayo magsikig prednisone, no? Kadaot man po na siya, no? So nara na siya yung mga times nga indicated siya nga kinahanglan may mga hatag. So, kana lang siguro, ma'am, avoidance sa mga maka-trigger sa yung allergy. Mm-hmm. And then, ganito mga simple medication for allergies lang sa.
1: Okay.
2: No? So, kana siguro ang atong ma-advise niya.
1: Indot po kayo na yung advice, Doc, no? Kaya nakagamit po ko anang para sa mga allergies, katong tanan ni mga gimension. Pero, Doc, maayon po, dagoy po, Doc. Kaya naman po tayo haplas na orayon. O, i-try po ni ma'am, kaha?
2: Pwede po niya idugang.
1: Uh-huh.
2: Pwede niya idugang, pero kinahanglan niya siya mo yun itong mga pang-allergy, mga
1: yes,
2: tambal, and then mag-avoid o kaon or being exposed to kanang things nga naka-allergy sa iya.
1: Mm-hmm. Then, kana pong kuan, Dok, ba? Kalabanan mo ko sa itong mga palangga din ha, nga doon ay mga buhi po, Dok. Example, na sila'y iring, na sila'y mga itoy, yun ana, no? Makakuan po na siya, Dok.
2: Oo, kanang
1: po siya sa allergy nila.
2: Kanang mga kuan, more on respiratory na siya, ma'am.
1: Uh-huh.
2: Kanang itong mga ilang balhibo,
1: uh-huh,
2: sa iring, sa iro, no? Labi na itong mga balhiboon kayo ng mga iro, no? Or mga iring, kusog itong mga lagas.
1: Uh-huh.
2: So, isa na siya maka-trigger, pero more on respiratory. Meaning, hubak, no, ubo, ana, no? Kanang mga inana, siguro ang makuha na to, kung sa skin mangani niya, ang iyang pangatol, basin ka ng mga pulgas, ana.
1: Kana,
2: no? Ang mga pulgas, siguro, ana, ang mamaak sa iya, labi na sa iyang tiil, ang mabantayan niya nga ng atol. So, most probably, basin na siya mga pinakang ginagmay sa mga pulgas sa iya, ang mga pets.
1: Mm, kana, so, man po, bantayanan. Pero, gamit kay mga higala, ang atong orayon, ana, no? Para dili kayo mga duol ng mga insects. Kanang bisag kanang mga kuan, mga pulgas mismo pinaakan kay last time, Dok, napaakan ko atong sa pering, katula lagi kay Dok.
2: Oh,
1: so gibutangan lang na oh, ako ga expect ba ako na butang na ako urayon.
2: Mm-hmm.
1: Unya pagbutang na ako, mura lang wala kay mad, langod kay siya. Oy, langod nga mura wala lang, walay halang.
2: Mm-hmm.
1: Pila ka minutes after ni kuan biya jud siya.
2: Mm-hmm.
1: Nawala jud ang hubag. So effective kids yan, no? Apila na lang po nimo.
2: Yes, pwede kay naman po na siya kanang mga
1: chinela?
2: oil nga components. Magdaghan man to, acapulco, citronella,
1: napay guava leaves
2: extract, tapos marag naman siya, coconut oil ba to? Something?
1: So, nindot yun kayo siya, Dok, no?
2: Naagyan siya ikuan po ka ng healing properties yun siguro, no?
1: Mm-hmm.
2: Pero syempre, ang mga severe na allergy, kinahanglanan siya na imna ng tambal.
1: Okay. Thank you kay Dr. Choi, no? Og sa to ang nag-message karon. Thank you kay sa imong pag-join, ma'am. Dayon, nahinumdum ko babahin sa mga katul-katul. Pa-shout out dahil ko ni Ate Jolene dahil na sa dingina, no? Nga, nagamit siya, Dok, sa ato ang orayon.
2: Mm.
1: The other day, nagkakita may ingon siya, grabe ka, katul, kayo yung ulo. Kaya napuno na dahil ko na siya medyo kuto ba?
2: Mm.
1: So, mo yung gigamit, Dok, karon, ingon siya, okay, kaya kinawala, Jude, as in, ang yung mga kuto. So sa mga so sa mga uban din ha nga gusto mo try kanang naay mga labi na sa mga bata, gani kanang ako ang gimension, medyo idara na mga senior na mumpo na siya doc. So sa mga kabataan nato din na, no, mga nanay tatay, kung naa may problema sa ila ang mga buhok, labi na sa mga estudyante, medyo nang naay mga kuto, no, inaana makatabang jud ang orayo, no, i-have plus lang ninyo sa ulo. Then dili po siya baho, namot man siya, so i-try lang ninyo. Dahil yung Dr. Choi, atong ma-mention usab, no, sa mga higala na ito, paka-try sa mga gusto mangape, bitaw.
2: Mm-hmm.
1: Sa gusto magkape, available lang atong coffee corn. So, panaka-try, no?
2: Yes.
1: Para sa amua, sa ako alang, no? Ako mismo, nagainom ko permi, anahantod ka ron. Effective kay siya para sa ako, ah. Labi na good ka ng mukhaon, bitaw ko, Dr. Choi, o mga carny.
2: Mm-hmm.
1: Medyo mga gahi, nga lisod siya itunaw.
2: Mm-hmm.
1: Labi na sa gabi, mga higala, mo na ako ang imnon. Imnon ako na siya, Dok, po sa makakaong kong karni. So, okay po kayo ang feeling pagkaugma. Murag makabawa sa jud gihapon ka.
2: Mo ba?
1: Oo, man akong naobserbaran, Dok. Depende, lain-lahi man ta.
2: Lagi.
1: Sila pa to hiyang-hiyang, pero most probably, almost na dyan sa nagamit, no, ganahan siya.
2: Yes, okay siya. Makatabang dyan siya nga makalibang ka everyday as much as possible kay high source of fiber man siya, no? So, da kamunggay, the white corn, and then ang mangustino, daghan man na siya fiber content, no? So makatabang dyan na siya o improve sa kanang mga constipate, no? So everyday na kasagaran. And then kato sa ako ang part is more on relax, makatulog ka, inana. So usually sa ako ang part, okay, work man the whole day, so kagabi ay han ako mainom na siya.
1: Yes, thank you kay Dr. Richard. Na ray ko kuan dok na ay nagpapanguta na ba? Kay nakabalo man siya nga natay program. Insya di na lang ko mag-message, no, kay nakaila naman ko nga ninyo.
2: Kay
1: Dr. Choi, ingon pa siya mga buttercup ko ano lang ipanguta na lang ko please ni Dr. Choi. Kay unsa ko na maayo nga sige siya kabilar, unsa man gi vitamins niya dok? Ilabi na bitaw karon dok nga kanang sige silang nag-vigil.
2: Mm-mm.
1: O na straight na daw siya 4 nights nga walay tulog.
2: So usually kung kinahanglan taong multivitamins na jud atong Nerviplex AE, no? Kung mahuman na siya vigil, so pwede na siya mo inom ani. After dinner, nindot jud mong katulog. Even gani, mata ni mo mga alas 7, alas 8, lami pa itulog, no? Kaya murag relax kay mo ang pamati. So muna usually, ako, medyo sayo-sayo na ako siya imnon, no? Hindi ko mag-dinner. Kaya kung mga alas 10 na ako siya imnon, murag late po kayo nga ganahan pa ko maglubog, ganahan ko maghigda.
1: Delikadong duty.
2: Delikado ang duty, ani. So, kana siya, Nerviplex AE, no, para sa adult, o naratay, Nerviplex Syrup para sa mga bata. Sa atong 2 years old to 12 years old. So, ang 13 and above, pwede na ta sa capsule, no? Kaya, di naman na maglisod o tulon ang 13 and above. So, okay na kayo sila nga, Nerviplex capsule ng ila ang Nerviplex AE.
1: Pero, Doc, and Ani, Doc, naaman siya bang lisod pa man siya o tulon? Unsa, pwede gihapon ng, kuan? 13 pataas mag-Nerviplex Syrup?
2: Actually, pwede raman gihapon, no? Kaya ang growth para sa atong mga bata, sa mga teenager, is usually taman man 18 sa babae o 21 sa lalaki, no? So, since kanina itong Nerviplex Syrup na siya chlorella growth factor, okay yung guys siya sa mga bata, no? Even sa atong mga teenager, pwede ra kaayo. Even ganyan siguro sa mga lula, no? Nga, maglisod o inom. Diba? Umunang kami sa elderly na nga maglisod na og tulon sa mga solid foods. Amo na pong i-change into syrup.
1: Okay. Gaayo. So, sinanay di ay no, pananglit, no? Dok, pwede dahil siya ani nga mag-Nerviplex syrup lang gid siya. Katong maglisod og tulon nga mga nanay.
2: So, pero pwede
1: lagi hapon. Pero sa dosage na po dahil siya, Dok?
2: I think ang adult is nanay siya sa 10 to 15 ml.
1: Okay. So, ang ato ang inana, mga pila po ka mainom ni nanay, Dok? Pila na siya ka imnanan?
2: Kaning mga syrup is 120 ml raman. So, nara sa mga 10, maximum of 10 siguro, kaadlaw. No? Manang mas cheaper gid kung adult nakakapsule.
1: Okay, pero at least nine choices ang ato mga higala, no? Sa gusto mo try sa Nerviplex. Tapos, maglisod og tulon, mga nanay na to, mga elderly, no? Mga senior citizens, so... Pwede kaayo ninyo nay tay ang Nerviplex syrup, no? Sa gingon na ni Dr. Choi. Okay.
2: Yes, pwede kaayo, pwede na pwede.
1: Okay, very good. Salamat kay kaninyong tanan. Hangtod na po sa sunod na episode. Magkita-kita ta. Sa ngalan ni Kuya Franz, kini si Buttercup nga magpahinumdum ka natong tanan nga prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
2: Yes, o kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
2: bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 8 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kano man kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Cantilan Bank ATM card pwede na pud magamit sa tanan BankNet ATM network tibuok Pilipinas. Oh, unsa pa imong gihulat? Adto na og pagkuha na og bag-ong Cantilan Bank ATM card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
5: Di na mabugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Rubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lami na ang tulog, lami na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po na mo. Bili namin ang problema sa barley.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, ug Bria Pharmacy.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili din ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested na quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ako si Dominador B. Okay, Senior. Sa Nusay, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C, Capsule o Kape. Tapos yung bata gamay, nawala yun. Kalo yung sinunan, nawala yun. Munang minting yun ako na inom, kadadla yung frenom. Kaysa karlaw, kapag kami inom, kalima, aning Magnum C, Capsule o Kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pati lamiya yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
4: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamot.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 9 o'clock.

0: deny us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayon po, tanan, makapun nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
1: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
5: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
12: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday normal ang pagbawas.
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
15: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: nga 100 days.
1: For keeps nga agri-tips, atong suportahan ang lokal nga ekonomiya pinaagi sa padayon nga pagpalit sa mga produkto sa atong lokal nga manguma. Kini nga agri-tip hatod ganinyo ni Col Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri-School.

0: di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo. Ay, kasundan ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nang tatamit ang Magnum C. Yung pagkadoog na ko sa iyong radyo ka, ay nana, kadadlo ko nagtatamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palati ang ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya. Naparapod.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa PassMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
3: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagum.
5: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

romantika sa una. Karon, love na lang nako akong kaugalingon. Why? Hala, no.

0: Maing adlaw mga pinega, ang ato ang topic karon ang pagka high blood. But pasabot mga pinega, nagpadayon na pagtaas ang imuhang blood pressure, gitawag na siya hypertension, dili lang siya health problem. Ang pagkataas sa BP na to, dili lang siya health problem. Economic problem po siya mga pinega. When we say economic burden, economic problem, number one, magsugod na siya sa individual o pamilya. Naigasto sa tambal, check-up, laboratory, transportation, o posible hospitalization. Kung dili makatrabaho, mahimo usab nga mawala ang income o productivity. Kung daghan na kayong mga Pilipino maka-experyensya aning mga galastuhonon, millions, labi na pagbabot og millions, collectively it becomes an economic burden on the country. So kining mga problema sa panimalay, pag dili ni siya ma-manage, dili ni siya matabangan, ma-address, kaning mga minilyon nga mga panimalay nga wala ma-manage ang hypertension or high blood pressure, dili lang ang ilahang mga pamilya, ang ilang kaugalingon, ang mapiktahan, even ang ekonomiya sa nasod sa Pilipinas, mapiktuhan mga pinangga. But pasabot na ay research nga gihimo, nga so sa katuig, just recent nga mga tuig, bag-ulang nga mga tuig, more or less 52.6 billion pesos ang nagasto tungod lang aning sakit nga high blood or hypertension. Wani nagpasabot nga ang gobyerno ang migasto ani tanan. According sa usa ka study sa nasod sa Pilipinas, mas dako gani ang igasto ani ang mga pamilya matag individual. Mao na nga dili gyud pasagdan ang hypertension pinangga. Muhatag gyud ta og insaktong determinasyon. Muhatag tag-interest, investment, kwarta, panahon, oras para makabaton ta og kahibalo, kaayuhan, mahitungod sa high blood pressure or hypertension. Dili ilang hospital bill ang ato ang problemahon. Kung ako nay hypertension, ikaw nay hypertension, pasagdahan lang, dili lang nato. Kaya wa man ko'y gibati, pasagdahan lang, pero kabalo ka, nagtaas na imong BP, kaya ang imuhang lifestyle, medyo wani mo gireporma ang imuhang lifestyle, unsay mahitabuan na, number one, sa imong trabaho, maapektahan. Sa imong hunahuna, pag ang trabaho, maapektahan. Dakong problema or dako kaayog problema? Yes, dako kaayog problema. Ikaduha, mo reduce ang imuhang productivity. Dili na kaayog ka makatrabaho kaayo, dili na kaayog ka makahatag og value kaayo. Diyas trabaho og sa imuhang family og sa imuhang community. Ngano man pinanggam, moabot ang time, pasagdahan nimo imong BP nga perminti magtaas, sige na kag absent tungod kay magsige na makagpa-check up, magkinahanglan na kag tambal treatment, magkinahanglan na ka og magbantay na pod sa mga associated conditions or complications. Dili lang ang pagkataas sa BP ang complication na pod. Unsa may mga complication, pwede madaot ang imuhang kasing-kasing, madaot imong kidney, madaot imong mata, madaot imong kaugatan. Ang pinakapait, kung ma-stroke ta o magsakit na gyud ang ato ang kasing-kasing, simba ko lang. Sa usa ka data or survey mga pinanga, naay study nga daghan kang mga respondents naay mga uncontrolled hypertension. Wala nila gi-control, gi-manage ang ilang blood pressure nga taas, nagsigig taas mga pinanga. Sa data nagpakita nga kining mga tag-asog BP nga wala gi-manage lang ilang mga BP, daghan sila absent. Unya ang ilang productivity dili kaayo productive. Huna-huna ang blood pressure check or aparato, barato ra na siya. Usahay ilibre pagani na siya. Bantay lang nato kung maggamit ana nga mga aparato labi na digital, kinahanglan pagmata sa buntag yun. Kumahimo nakahigda ka, kumahimo nakasandig ka. Ayaw paglihok-lihok, ayaw pagstorya, dapat i-relax imong huna-huna. Kay kung nag-BP ka, unya nag-huna-huna ka kay naglagot ka sa imong anak, asawa, or bana, naglagot ka sa imong igsoo, naglagot pa ka kinsa imong ikalagutan, while nag-BP ka, naay tendency dili man ka mo-relax, mo taas ang imong BP. So, mao na nga kinahanglan, relax gyud, mag-pray, i-relax ginhawag lalom while nagpa-BP. Dili maglihok-lihok, dili magstorya, nakasandig or nakahigda para ang digital nimo nga blood pressure aparato or pang-check nimo or gadget taas ang iyang porsyento sa accuracy. So, naay mga risk factors na di ma-change, no, sama sa edad or family history, but several important factors pwede sa ma-influensyahan sa tuang lifestyle, no? Og una sa tanan, ang hypertension, na-consider siya as lifestyle disease. Ibig sabihin, dako jud kaayog hinungdan ang imuhang lifestyle, ang imuhang naandan-andan, ang imong ginahimo, ginakaon, ginainom, kada adlaw sa imong kinabuhi. Ang number one, pagkaon, no? Pagkaon jud ato ang number one nga i-consider kay nahulog baya ang kalibutan tungod sa pagkaon, ingon ang Ginoo nga ayaw kauna. Adan og iba agikaon mang gyud. Hulog ang tao. Diri misulod ang sala ug kamatayon problema tungod sa kakulag pagpugong sa kagana. Unsay hinungdan nganong nawala ang pagpugong sa kagana tungod kay nawala ang iyahang pagsalig sa prinsipyo. Mao ang importante kay makabalota sa prinsipyo. Now sa pagkaon, ang excessive sodium ug mga grabe ka proseso ng mga pagkaon, daghan na kay mga preservatives, daghan kaayog asin, daghang asukar nga gi-combine, mao na ato ang bantayanan kay pag grabe magong asin mga pinangga, mo-hold siya or mo-gunit siya og daghang tubig simuhang dugo, dili niya iihi kaayo. So ang mahitabo, ang imuhang dugo, mas mudaghan ang tubig, mupa-increase na siya, mupataas na siya sa imuhang blood pressure. Mailhan nato pinangga nga sobrag asin ang imuhang nakaon nga parat. Kung humani mo kaon, uhaw kay ka nga mangita kag soft drinks, ayaw soft drinks pangitaa. Kung nibati kag uhaw, tubig lang, then pangita og mga prutas like papaya, pipino, o bang mga tubigon nga prutas para nga ang asin, ang sobrang asin, iihira. Or usap pa kadya og limonsito, inom ba kag limonsito. Kana, makatabang po na pagtangtang sa mga excess ng mga asin sa tuang lawas.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Hi, it's Elma Gumay.
2: Basta healthy, happy!
0: So, unsa man ning mga pagkaon nga tag-as kig asin pinangga nga bantayanan jud nimo ni? Instant noodles, cup noodles, labi na ang iyang mga seasoning ana niya mga pinangga. Fried chicken, burgers, fries, pizza, shawarma, shomai, shopaw, processed meat toppings, hot dog, ham, bacon, sausage, corned beef, luncheon meat, canned sardines, canned meat, canned soaps, dried fish, bulad, salted egg, mga chips, mga chichirya, mga crackers, salted nuts, bagoong, patis, soy sauce, mga oyster sauce, ketchup, marinated barbecue, tocino, tapa, o mga heavily seasoned na grilled sinugba nga mga pagkaon. I'm not saying dita mga unani, ang atua lang kung saan pagtangtang pod sa asin ani niya. Humagkaon, but pasabot maihi ra pinangga ba nga di isa mo porma dito kidney stone, dili mo tasi mong BP, dili mag brain fog kasi too much salt pinangga, dili mo limpyo ang imuhang lawas, ang autophagy mo turn off. But pasabot, pag mo mang limpyo nonta ang imo mga cells nimo, pero tungod kay parat kay imong gipanihapon, gikaon na ng hapon, parat kaayo, ikaw ang kag-hotdog, ikaw ang kag-burger, ikaw ang kag-noodles, dili makalimpyo ang imong cells. Ang imong kidney cells, dili makalimpyo. Mga nephrons. Mauna nga, pag naay noodles, ayaw ka og noodles sa gabi eh. Kung makakaon man garing, panagsalang, butangig ka munggay pag yun. O baka ha, pag humani mo kaon sa noodles, inom og kalamansi, at least upat ka kalamansi. Hantod sa, depende on sa kadako. Inom pugag mga supplement, nga ito ang gina-recommendin hi. So aside sa food, nga ito ang gina-consider, ginabantayan, importante po ang movement. Importante nga kada humagkaon, maglakaw-lakaw, manilhig, manghugas, or unsabay imuhang physical movement. 15 minutes, ay hapa ka pwede mo lingkod. Ayaw po og tulog, nga busog pa, palabiang tulog ka oras, ay hapa ka pwede matulog. Nga always, before matulog, mag-inom mga supplements nga itong gina-recommend din hi para malayo ta sa mga atake-atake. Ang healthy weight, i-consider po nato. Kung overweight pa gani, kung mahimo, ayaw sa kaog rice sa gabi, ayaw kaog mga sudaan sa gabi. Even gulay sa gabi, ayaw kaon pinanga. More fruits ka sa gabi, more fasting ka sa gabi, kung tanaw ni mo nga overweight pag yun ta. Kung na kay maintenance nga mohapdo si muhang kutukuto sa gabi nga ginainom, pwede ka ginagmay lang ang pagkaon nimo. Pwede gani, lugaw-lugaw lang ka pinanga, then parisa nimo isa ka prutas or any nga pagkaon nga humok tunawon dali ra tunawon pinanga. Dili bugat sa tiyan. I-practice lang nga mag-fasting kada gabi kung overweight pa ka. I-practice lang nga ginagmay kaonon, humok kaonon magabi or sa hapon para nga maanad ang imuhang lawas. Di na ka mag-adjust, di na ka mag-struggle nga medyo maglisod nga wala kay kaon nga daghan sa gabi. So i-focus na to more on fasting sa gabi kung overweight ta. Ang tulog importante sa mga high blood. Kung taas imong BP dapat makabot jugag 7 to 9 hours nga tulog, then kausa lang magmata-mata or kaduha, and then pag mumata ka dapat makatulog balik dayon. Sa mga nay high blood or hypertensive, ang pagpanigarilyo likayi, ang pag-inom og mga ilimnong makahubog likay na gyud. O ang stress. Ang stress, ayaw likay. I-manage lang. Kung ang imong asawa ang makapastress o imong bana, ayaw likay. I-manage lang gihapon. Naay mga stress tungod kay kulang og tulog, pahulay ta. Naay mga stress kulang exercise, exercise. Naay mga stress kulang lang og mga supportive relationships. Para ligon bitaw ang relasyon, dapat naay oras gyud nga kamong duha magsturihana gyud kada adlaw, at least 20 minutos kada adlaw. Naay mga stress kulang lang og istorya pag sinabtanay. Naay mga stress kulang pag ampo lang og pamalandong. So, atong i-determine unsay hinungdan sa tong mga stress og i-workout nato kung unsay hinungdan sa atong stress. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human pa ni hapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede duha tulo ka capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang taog stress o nagtrabaho sa normal nga pag-repair o recovery sa cells o tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant o anti-inflammatory potential. Giresearch kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon o oxidative stress, sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems o protection sa atong brain o nerve cells mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaa po na siya'y Andrographolide. Gitunaan tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection, samtang ang vitamin C o B-complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair o iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery o healthy longevity, EXL Makabuhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active, and healthier life. Labi na sa mga banhod o kamot ha, sakit o banhod ng mga tikod, hawi ng mga batiis, sakit sa mga batang. Inumin na o EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha or tulo ka kapsula. Isabay, idungan na, wala man ay overdose, wala po na side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Pahinom-dum lang, kada inom na to o EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya. Kinahanglan isa ka basong tubig yun ang imuhang inumon or duha ka basong tubig. Panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kon magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base ginahanglan na naog, therapist, stretching o pagligog dagat mga pinanga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo mga pinanga, labi na sa mga tag-as kay BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, o taas kay risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto o dalita maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinanga, kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang, duha to tulo ka kapsula bisag duha, mawala na mga pinanga sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinanga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, diabetics pa ta gani mga pinanga, unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duulta nga ma-stroke simba ko lang. Stroke patients na to nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon para maangkon nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw.
1: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
5: Kasamang makabuhay EXL Life and Herbs Nutrition Ikaw.
6: Oy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha? Timan ininyo, consistency is the key. Nganong importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala og do naman pipila ra og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon mao'y tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya dinalian ang tanan, Minus na kayong makakauna itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula, usa ka basket na na, nga gulay o prutas. Ha? Isa ka basket, kagamay anang kapsula? Yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay, ug imo nang usapon, ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ragyapo na, gulay ragyapo na, sa ato pa, wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inigkabuntag, sa udto, unya, before you sleep, inigkagabi, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo? Adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Adto kana to sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: Magbilin tagasabihan mga pinangga, may kasabihan. Knowledge becomes powerful when we know how to organize it and put it into action. Ang kahibalo mahimong powerful gamhanan, ma-apply na to siya. Mahimo na to siyang ma-action kada adlaw, ma-part sa tuang practice kada adlaw para makita na to ang resulta. So, ginapalibutan tag kahibalo information sa palibot, but always remember nga ang mga gikinahanglan na to ng information, relevant ba, reliable ba, appropriate ba sa ato ang sitwasyon. Dili importante o dili kinahanglan makabalutas tanang impormasyon. Ang importante, unsa nga mga impormasyon nga relevant sa imuha, reliable sa imuha, o appropriate sa imuhang sitwasyon. O usa sa mga needs nato, timan-an nato, is ang insaktong kahibalo, insaktong disiplina, i-apply nato ang prevention. Di nato hulaton nga atakihon ta, mo-complicate ang sakit nga high blood pressure or hypertension, tungod kay gasto kayo magkasakit. Ang importante karon nga mo build up ta og foundation habits. Ang James chapter 1 verse 22 nagsulti, "But be ye doers of the word and not hearers only." Ang kahibalo nga mosulod sa unahuna, impormasyon ka na siya. Pero ang kahibalo kung gi-apply na to sa insakto, mahimo siyang kaalam sa atong pagkinabuhi, paglihok matag-adlaw. Mga pinangga, usa sa mga makapadasig nga dapat hinumduman nato para mausab ang atong mga purpose, atong proteksyonan atong kahimsog sa panglawas para magpabilintang mapuslan sa atong pamilya, makatabang ta kanunay sa atong pamilya, makaservisyo sa uban, o makafulfill sa buhat sa Ginoo nga gisalig sa atua. dili enough nga gusto lang ta makabalo unsang hypertension, high blood pressure. Kinahanglan nagi pagkausab sa purpose. Definite purpose ang imuhang knowledge kahibalo. Wala ta dinhi pinangga, igo lang nagtuon-tuon lang ta dinhi. Kining kahibalo nato, ibutang nato bisag ingnon nato specialized knowledge na ani say definite purpose. Wala ta mag-exercise, wa ta maglingkod-lingkod humagkaon. Ditungod kay nay nagstorya nato nga dili maayo maglingkod-lingkod nga busog. Dili tungod kay nay nagsulti nato, kun dili natay rason nga mo exercise. Dili tungod kay gihimo nato ni tungod kay naay nagsulti nato nga ayaw kay daghag asin. Kun dili nasabta nato nganong ginahimo nako ni. Kun ang imong why, kun ang atong ngano mahimong ligon, ang pagdisiplina, ang healthy discipline, mahimong sayon na lang isustain. Pero kung ang ato ang kahibalo, igo lang kay nainagsulti nato. Onya wala nato makonvert, matranslate, pagpaligon sa ato ang rason, sa ato ang ngano. Aw, gamay lang pisa-pisag birthday mga panglibre. Wala nakadayon pinangga. Tama, dili. Ang Proverbs chapter 4 verse 7 nagsulti padayon. Wisdom is the principal thing, therefore get wisdom. Ang pinakalabaw sa tanan ang kaalam, mao na nga pagbaton og kaalam. Hinumduman nato nga ang kahibalo naghatag natog informasyon, pero ang kaalam nagtabang nato sa paggamit og kahibalo sa insakto. Ang wisdom pinangga pangayoon ba nasa Ginoo? Ang wisdom pod mugawas na siya tungod sa ato ang pag-apply, pag-practice sa atong nahibaluan ng mga impormasyon. The goal is to become wiser in the choices we make every day. And when knowledge is guided by wisdom and purpose, it can change the direction of your life. This is Doc Bri Palangi, magaingon, ang grasya galinaw sa Dios, mananatong tanan, og mag-aayo sa tanan na mga balatian, dalay ko ng Dios.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
10: Usa ka makabuhay day. Asay sa akong trabaho isip usa ka radio presenter, usa sab ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. You will your energy sa sakto ka babaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hi, it's Elma Kumar.
11: Makabuhay day! Isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Balaleng, proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hi, it's

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka vibe sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Okay, sa mga naggalaylaing bangin dito sa Mindanao. Aminaw din sa 101.9 FMR Davao.
5: Good morning.
4: May pagpanigay si kay Kiring Tanan. Magadadayang magadudoy. At sa batuang kabisihan karong sa iyo sa kabuntagon. Sa magadag tikungkong pa lah. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon.
5: Good morning.
4: Good morning na. Buntag na. Ayon na siyaring araw. Siga na kayang haring araw, mga gabaims.
5: Good morning!
4: Kumusta rin sa Davao de Oro, sa lungsod sa Nabunturan, naminaw sa 96.7 FMR Davao de Oro. Hello, kaninyong dalan.
5: Good morning!
4: Hingga nusam diha magigala sa 89.5 FMR Davao de Oro. Hadi na sa lungsod, Then na sa sudan sa tango mga 89.5 FMR Dabnor.
5: Good morning.
4: Good morning sa mga naminaw din na sa tagom city. O tibok Davao del Norte magigala gutom sa buton sa tong paglanog-lanog gani magawraw sa ganon. Agong kauban sa technical at production staff. May buntag na Jason, si Patsug, si Tulich. Okay, ano sa pagkatuwag partner ganun ay may gala dito sa studio si Harrison de Cirilio. Namo ang station manager Billy Danriel Duladre. Ako si Elmer Dude sa Romantico. Tandog magigala magbanuban da. Atong ihatod kaninyo nga tuwag magkakailap gabagabalita sulod sa 24 oras sulod o gawang sa nasod. At ang sa pagigalang ito ang nag-unang magabalita alang sa ito ang arangkada balita sa buntag. Ang atong cellphone number alang sa itong mga reaksyon, guminto, o doon ako may pa-shoutout magigala. Ang itong text line karon 09-05-047-9954. Again, 09-05-047-9954. Mara to ang text line gamit karon mga gabimes kaaragkada kapamilya. Nagka full tank na bang tanan? Ha? Agabi? Ay karon magigala no? Saga ang sugod karong adlaw September 22 musaga na usab ang kadalidro sa gasolina. 8.82 pesos. Apit mag-baby pesos magigala kadalidro ang isaka sa diesel. And 4.88 on hapit mag 5 pesos ang pagsaka sa gasolina. O 6.47 pesos. Apit po mag 7 pesos ang pagsaka sa kerosene. Batay ka na, magigala, basi ka na sa gininiag Department of Energy kung DOE calculations. And then matod pa mga gigsunan, posibleng dili lang garong adlawa matagamdaman ang big time oil price hike. Tungod matod ni gisulti ni Energy Secretary Sharon Garin nga maaari itong magpatuloy hanggang sa buwan ng December. Kaita. Ha? Kanadlaw ka mulagaw gamit mo sa kinansos ko Ginoo. Kapag magmotor lang ka. Samot nag four wheels. Mana katong mamalit ang mga sakyanan na hunaan ninyo ang kanang mga sakyanan dili na asset ninyo ha. Layable mo anak. Gasolina anak suspiting mahala.

0: sila. Bisan pa magka full tank ka, dudes. Angan na ma-full tank ka. Dili mahurot. Full tank ka si mong sadyanan, dili mahurot. Mahurot kaya po, no? At least, nakatagang tampaga doong wapamusak ka, di ba? Abil pa ka sa presyo nga di pa kay ingnundang mahal.
1: Ay,
0: ay pagpanakaisika sa mga taga-merkado publiko, naglanog-lanog garon mga gala din sa Bangkirohan Public Market, Agda Public Market, Ibongo Public Market, Paragan Public Market, Turil o Galinan Public Market. While nag-tune in sa 101.9 FM Ardamao, hello ka ninyong tanan, mahal pong presyo sa isda. Mahal man ninyong isda. Nga, wow, may bagyo. Nasa alangan, mahal mang gasolina.
1: Ay, abutang yung
0: gasolina. No? Na basta kayo mo mahal ang gasolina, grudo mga gala mo, saka green, saka green, tanan halos. Tanang mga panaliton. Mga basic commodities. Manay nagkapait.

Magagala, day 27 na, no? September 21, ang impeachment trial. Ka 27 nag-adlaw, pagpadayon sa gininiang impeachment trial sa tuang Vice Presidente din sa Nasun, Pilipinas, Sara Duterte. Na nahimuot ko gahapon nagtanaw. Ganabang mga pangutana ni Tulpo, ni Senador Rapi Tulpo, nga niya gihuna-huna ba? Nga abogadong iyahang magkatbang. So, nangutan na Senador Rapi Tulpo kang Defense Counsel Attorney Justin Gular o usaka ignuntang hypothetical question. So kanabang pangutan na mangigal nga nagkabase lamang sa huna-huna sa usaka tao. Nagkabase sa huna-huna lamang nga kanabang sitwasyon. Okay? Aban sayod tanga ang impeachment proceedings kinahanglan ibase kini sa ebidensya. Og magagamatuoran nga napamatud-an, di ba? Dili sa mga sitwasyon nga himo-himo o gitagantag-an lamang sa tuang una-una mga vibes ka pamilya. Dili kinahanglan nga musabay ang depensa sa usaka ingnuntang hypothetical nga pangutana nga wala pa pamatud-i bitaw mangigsuon sa usaka kinini ang ebidensya. Mga gahapon, si Attorney Gular, gipa hinumduma ni Attorney Gular ang tuang presiding officer Chief Escudero nga balik-balik nang gipahimagnuan ang depensa nga dili sila angay musulod sa kanabang conclusions of law. Tungod kay ang pagtino kung unsa ang hustong legal nga interpretasyon kay responsibilidad sa mga senator judges, no? So mga punto din kinahanglan magbutang og limitasyon ang giniang depensa. So ang hypothetical nga pangutana kung unsa kaha, no? Pangutana ni Tulpo ba, Rafi Tulpo nga, unsa kaha ang mahantag nga tambag sa usa ka abogado, ha, dili ebidensya kung unsa gayud ang nahitabo sa tinuod, di ba? Moto nga ang prosecution kinahanglan magkapakita og magkapamatuod sa ilang kaso pinaagi sa mga kamatuoran og ebidensya, no? Dili pinaagi sa usa ka hypothetical nga tambag o mga panagpangagpas o espekulasyon. Matugan ang utana si Rafi Tulpo o what if? Ha? Ano siya? No? Matugan, gibalik dito siya ni Attorney Gular ang diskusyon nga dito sa tulog kabutang nga importante. Matugan pa ni Attorney Gular nga dapat pangutana doon ay kamaturan, doon ay ebidensya, kung nagbasis sa balaod. No? Matingon siya nga dili natutubagon ang mga hypothetical nga mga pangutana, no? Nga kung siya pa kuno ang abogado sa may katambag ato kang Vice President Sara Duterte nga bawal man sa usa ka Vice Presidente, gitubag siya galit nga may matubag mga pangutana nga mga nagagikan lamang sa una-una sa usa ka tawo wala nagabase sa ebidensya sa ruling sa ginang impeachment trial. Ikaw Senator Judge ka, dili lang ingon nga ano bang nakaparama ka pangutana ka ingon pangutana wala din nagabase sa kwan, oh, wala nagasunod sa ginang ruling sa impeachment trial. Pasilito lapid, no? Less talk, less mistake. Kaysa magutan na malang ganay puga, tingog gatuod niya aron ingnon nga kuyon nga senador na tingog, di ba? Unya wa de klaro mahimot na lang ang katawanan, no? Mas pabor pa kung dit na lang gamu tingog para ni lito lapid mga karangkada, di ba? Nagpakahilom lang. Anyway, 6:15 minutes.
O man nagalabay ang dagna sa alas side sa buntag. Pero ang adlaw magigala ingon si Speaker D nga pirmahan na matudpa ni nagalaom siya nga karong adlaw pirmahan. Nagini ang President Bongbong Marcos maga binatig maga suking tigpaminaw.

5-year extension o 5-year term extension sa mga barangay officials. O gatong postponement sa gini ang barangay election. I-postpone o dili madayon karong November 2. Wala na lang 6 days na lang. Piling na ka. 22? 22. 23, 24, 25, 26, 27. O, 6 days na lang. No? 6 days na lang. Sugod nag-file o certificate of candidacy. Ito magpapili pag-barangay kapitan, kagawad o iskik chairman o iskik kagawad. Pero yung speaker di, nga posible karong adlaw itong pabuton magigala pirmahan ni President Bongbong Marcos para mapospon ang barangay eleksyon. Dulang pabuton. Og mutalab ba niyong petisyon ni Tekintay, pirmahan ni Bongbong Marcos ba? Ni President Bongbong. Ang maong panugala magigala nga ipospon ang barangay eleksyon. Tanaw na ito og mutalab ba? Mutalab ba ang lana ni Atty. Magalintan? Kada na yung mga ingana, postponement magigala sa barangay, maura man itrabaho ni Magalintan, petition, pero wa man nahitabo. Diba? Nanag ko na yung nag-andam siya, petition leader magigala. Ipasakang ito sa kini ang Korte Suprema. Talaw na to! Ay kung mo-issue o TRO ang Korte Suprema, meaning italab ang iyahang petisyon. Pero kung dili, okay. Ay, pero maghilom na lang ganyan magkalindal.

Pagkatunay ang Dabaw, mura gahapon. Kung wala lang kuno na mga Robinsons, mga Ayala Mall din na, ano sa mga kundo din na. Parang 80s pa rin po ang Dabaw City ang nabiyaan sa mga siyudad sa Pilipinas. Matong ang itubag sa Nikong Pulong. Ha? Kung ang tanaw mo sa progreso ay puro sosyalan, mga high-rise buildings, mga malls o party-party dyan ka na lang sa sosyalan ninyo. Ingon si Pulong. Dito sa Dabaw, ang pinag-uusapan namin ay kung gumagana ang gobyerno para sa ordinaryong tao. Kining 911 emergency response, peace and order, health services, disaster response, roads and basic public services. Dugang pa ni Pulong, di na kinahanglan na maging kopya ng Makati o BGC ang Dabaw para masabing umuunlad. At hindi rin nasusukat ang progreso ng isang lungsod sa dami ng Ayala o Mega World Projects. Ito si Pulong, mayroon siya ko rin na pag-iwanan ang Dabaw City. Kamo, itang mga taga-Dabaw, o kamo mga taga-Dabaw, di ba? Si tanaw ninyo sa Dabaw, nabiyaan bagay sa ubang mga syudad ang paglambo. Gisaway magin siya ni Juan, ni Corina, gisaway ko ni Corina Sanchez. Okay. Hello dudes, pirmahan gidi ay ni President Bongbong ang postponement sa barangay. Di, ang ingon ni Juan, ang ingon ni House Speaker, Speaker of the House, Buji D. No? Ingon siya nga posibleng pirmahan. Maglipay na namin na mga barangay officials karon ba? Posibleng pirmahan ni PBBM ang barangay term setting o gatong gipalaman ng malagutong BSK postponement bill. Diba? So, posible nga pirmahan karon ni Bongbong Marcos. O, sana eh. Laing text dere. Wanagi dudes. Simi Marcialuna. Wala na pugngan na ang katungod sa magkatauhan nga mubuto. Oh, may lang basulon diya. Ang katong nagpanday sa kini ang balaod nun. Kung dili mo gusto nga mapuspon ang barangay elections. Kisa may utoran na, di ba si Juan, Senador Cis Escudero? Kabalo naman siguro mo kasi mga senador nga pabor nga mapuspon. Di ba? Pero pwede ko na ibito ni President. Kaya naman siya power to veto. Di ba? Ni President Bongbong. Pero daghang nagtuo nga pirmahan gina ni President Bongbong tungod kay iyang anak ang usapon sa mga nangusog. Huwag iyang igsuon nga si Amy. Di ba? So, muna nga ako, huwag ko problema magpuspon lagi. Ang ato ba, ang ilang postponement, ang ilang sunod nga gisit nga eleksyon sa nagabase dito sa ilang bill. 2028, manggod. Yan ka ng 2028, kabalo kita nga local o national elections na. Na ilan po nang ipostpone. Kaya katarungan na po nila nga krisis na po kaya bago pa ang local o national elections. Di ba? So marapag iduwa-duwaan na lang nila ang barangay. Pwede ba nila eh? Muon nilang 2030, 2029. Di ba? 2000, patali nilang mutunong, nila magsabay sa tuig ba? Nga doon ay local o national elections. Di ba? Oh, kana. Kailang paabot na lang tagarong adlaw, ay matod palagi ni Speaker of the House, Buji D. Posible karong adlaw ay bermahan ni PBBM. 6 days na lang gud ang nahibilin may gala, una ang filing, no? Sa ginini ang Certificate of Candidate.

0: candidacy. Okay. Patanaw daw sa messenger. Wala, nag-duty na ako. Okay. Alas 6:27 na sa buntag, magigala. Una ang atuang mga uluhan sa atuang mga nag-unang mga balita sa kada balita sa buntag. Doon ang sayron ang kahimtang sa itong panahon, garong adlaw. Doon na ba ang ginamonitor ng LPA? Pilit, no?
1: Arangkada! Barangita! Weather Update!
0: Pilit siya nung dugay kagawan, dugay kitingog. Okay, sa ito ang weather update, pabiling magdala o gabaragumon, gapanahon, hangtod sa pagulan ang throw of low pressure area LP o southwest monsoon o abanggat sa pipilag bahin sa Luzon, Visayas, Luzon o Mindanao. Sumalan sa pag-asa ang LP magdala o mga pag-ulan, pagkidlat o pagpanalugdog sa Eastern Visayas, sa Caranga, sa Bohol o Davao Oriental. Din mahimog gininginungdan sa flash floods o landslides. Sa kasamtangan ng southwest monsoon, magdala usab o pag-ulan sa Palawan, Occidental Mindoro o Oriental Mindoro. Samtang ang Metro Manila o ang naibiling bahin sa Nasugut, lagi pang dakong bahin sa Davao Region, magkatagamtam o partly cloudy to cloudy skies, ngayon ay panalagsang pag-ulan tungod sa localized thunderstorm. Gilauman nga madula ang temperatura karong adlaw sa 26 hangtod 32 degrees Celsius. Dinis subang ang adlaw gaginang alas 5.31 sa buntag o ginamusahop unyang alas 5.38 sa kahaponon. Oras magkarangkara, 30 minutos suma nagkalagubo ang tagna sa lasayan sa buntag sa may paglanga na niya na ang unuang tudling sa atong mga balita. Balitang lokal, si Tita Dos Anyos nga lulo patay sa Gold Laboratory.
1: Arangkada!
0: Dalagita, gipaak og banakon, patay!
1: Arangkada! Arangkada!
0: 87 anyos nga lulo nahulog sa sapa, patay!
1: Arangkada! Arangkada!
0: Nakaplagang patay sa barangay Malamba, gito ang giatake sa high blood.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Balitang regional, duha ka batan-on gidakop sa pag-panghulga batok sa tunghaan.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Og lalaking wanted sa attempted rape, nadakpa na.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Uluhan sa balitang nasyonal, matod sa SEC, BP Duterte, wala mihawa sa pagka BOD.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Barato nga kuryente, lagmit, matagamtaman sa November.
1: Arangkada! Arangkada!
0: DPWH Damaw, gisampina sa NBI.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Og mas luwas nga tunghaan, gitinguha sa Department of Education.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Balitang international, Europa nangandam sa posibleng pagsulong sa nasod Rusya.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Balitang paugnat sa kusog, YOLO Brothers pildi sa Asian Games.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Og sa itong balitang showbiz mga karangkada, ati ni Kim Chiu mo'y nagunit sa income sa aktras.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Huwag itong iluhan sa itong magkabalita, garoon sa itong mga detalye.
1: Arangkada! Barangita! Arangkada! Sumakal. Sumakal.
0: Pasadili pa sa itong detalye sa ito ang Arangkada Balita sa Buntag. At itong una ngay palusot mga Arangkada gamayon sa kapamilya ang itong pipilag ka mga pahinomdom gikan sa Sales Department. Balik na man lamang nini.

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
1: Ako si Dominador Bio kay Senior sa Nusay Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng kog Magnum C capsule o kape. Tapos gibata gamay nawala gyud kay sa Senior nawala gyud. Mo nang dingting gyud ako na inom kadadlay yo friendom. Kesa kadlaw kapag ka inom kalima ani Magnum C capsule o kape. Wa ko akayo ang Magnum C. Ilalay gyud ninyo kung gusto nyo. Pati lamia gyud.
0: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Medjum Distributor, Ruta Pharmacy sa Kalina o Altree Pharmacy.
3: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rogue's Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.

0: Detalye sa Balitang Sports, pakyas nga maka middle ang magsuong Carlos og Eldro Yulo sa ilahang individual gymnastics event sa 2026 Asian Games dito sa Nagoya, Japan kagabi. Igulang naka-9th place ni Kaloy samtang ang iyang manghod mas taas kay nasa 7th place. Midaog sa gold medal alang sa ilahang event si Xiang Buheng sa China. Naka-silver ang Hapones nga si Shensuke Uka. Og bronze medalist ang usapa ka Hapon nga si Daiki Hashimoto. Hinoon, doon na pa ipipila ka mga event si Kaloy nga apil siya sa finals. Kinigilang guban sa floor exercise, vault og parallel bar. Aragada.
1: Aragada. Showbiz. I feel good. I knew that I wouldn't.
0: Sa atong balitang showbiz, gibalikan sa mga netizen ang interview ni Chris Aquino kang Kim Chu. Kabahin sa unsa kadako ang nahimong responsibilidad sa iyahang magulang sa paggunit sa kinitaan sa aktres. Sublime katag ang maong interview bahin kang Lakambi ni Chu. Uman siya gidagop sa kabulisan sa Quezon City tungod sa kapin 100 ka mga kasong qualified theft nga gipasaka sa iyahang manghod nga si Kim Chu mga kabibes. Sa pagkikinabi ni Chris, ang ko ni Kim ang tanang kita niya sa showbiz, iyang ati na ang nagagunit. Sumala ni Kim nga igo lang siya makuha sa iyahang allowance o iyan ang ipiyal sa iyahang ati Lakam ang iyahang tanang kwarta. Nasairan nga ang magulang sa aktres mao ikaunom nga most wanted sa Kamuning, Quezon City ug formal nga gikuhaan og mugshot kagahapon. Grabe ang pagsalig ni Kim Cho. Siyahang magulang. Tiaw mo na nga ang income niya sa showbiz. Ihatag na lang dito siya nga ati. Unang mangayalan siya pang allowance. Diba? Eh, grabe ang iyang pagsalig kay ate ko niya. Iksoon ko niya. Nang to si Kim Cho, hindi li siya binuangan. Diba? Pero bawal lagi. Pagkwarta gani mga igala. No. Sa pag-iksoon ni mo na. Pwede lang sa mga igsuon nga masaligan pero kasagarang kwarta, no? Mag-init gyud ang imuhang kamot ana.
2: Pinuang.
0: Nga mismo. Ha? Nga mismo imong kagalingon di na ginimo masaligan. Tanaw karon no. Milyon kita niya sa service. Giya asat to gi waldas-waldas yang ate. So di na to mabasol si Kim Chu. Ang iyang gikasuhan ang iyang si Ate Lakam Bini. Yes, 6 minutos. O namudangat ang tagna sa alas 7 sa buntag. Ay kalimot magigala o niya alas 7 hangtod luwasot sa programang Labo-Labo. Inyong mag-auban si Kid Libunaw. Hisgot sa pagabutang kung diin ikaw o ako adunay kalambigita. Pagod na naglangko mo sa kinatibukan sa itong mga balita sa Arangkada, balita sa buntag sa Adlaw, Garon ng Mardel, Spitz sa Baitiro sa bulan sa September 2026. Ika na lamang sa FMR Network News Center. Kauban nga ko ang amuang news writer Princeton Limbe. Akong mga partners, technical, production staff, si Harrison, si Rilio, si Pat, si Tulit, si Jason. Pangalan sa mga station manager, Billy Danrel Dulatre. Ako si Elmer, dudes, romantiko, tandog magingon. Pag mabinantayon o magpagabana sa mga kasamtangang isyo o mga nagunang mga balita. Paayong buntag, Mindanao, mabuhay, Pilipinas.
3: Kini ang F

kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Alright, muli tayong magbabalik sa ating programa at dadako naman po tayo sa ating texter segment ng ating mga suking tagapagsubaybay sa mga oras na ito. Although we are running out of time, pero magbabasa po tayo ng mga ilang katanungan po ninyo galing sa ating mga listener. Kaya tuloy-tuloy lang kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan. At kung hindi man namin mababasa inyong mga katanungan, magre-reply po kami sa inyong cellphone kung ano ang mga dapat yung gagawin pagdating po sa gabay kalusugan sa inyong karamdaman. Okay, we have another texter, Doc Glenn. Matagal na po ako may problema sa almoranas. Kapag nagdudumi po ako, may kirot at minsan may dugo. Nahihiya po akong lumapit po sa doktor. Ano po magandang gawin para gumaling po ako? Lisa from Johnson City. Alright, Miss Lisa. Ang hemorrhoids or almoranas ay isang uri po ng pamamaga po ng ugat sa pwitan. Madalas na dulot po ng constipation, pagbubuntis o pagtayo at pag-upo ng matagalan. Kapag hindi po ito may manage, pwede magdulot po ito ng chronic bleeding infection at sobrang sakit. Kaya napaka-importante uminom po ng maraming tubig. Kumain po ng mga mayayaman po sa fiber, gulay, putas, whole grains. Iwasan po ang pang-irit po ng matagal sa banyo. Mag-ersisyo para maiwasan po ang constipation. Para magkaroon po also ng magandang galaw ang ating colon. Sabayan din po ng pag-inom po ng EXL Makabuhay Products, EXL Makabuhay Capsule from Sambong, Lagundi, Turmeric at Cinnamon na may anti-inflammatory na nakakatulong na para bawasan ang pamamaga mismo ng ugat. Ang Moringa naman at may vitamins na tumutulong din sa tissue repair at circulation. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman na may psyllium husk at natural fiber na tumutulong para lumambot ang dumi at maiwasan po ang constipation na pinaka-common na sanhi ng almoranas. May guava at cinnamon din na may antibacterial at healing properties para maiwasan po ang infection. Recommended doses for this kind of condition, uminom po kayo ng 2 capsules 3 times a day before meal hanggang bumuti po yung pakiramdam. Then maintenance dose naman po mga kamakabuhay, 1 capsule twice a day. And also, iyak sa makabuhay black coffee naman once a day, preferably sa umaga. So summary po mga kamakabuhay, no? From insomnia, iyak sa makabuhay capsule, it has anti-inflammatory, calming effect, hormonal balance, and of course, dagdag mo pa ang iyak sa makabuhay black coffee para sa karagdagang enerhiya at antioxidant. Thyroid cancer naman po mga kamakabuhay, from iyak sa makabuhay capsule, it boosts your immune system, it has a property for anti-cancer, plus iyak sa makabuhay black coffee for antioxidant and anti-tumor compounds. And lastly, sa mga nag-text po na merong hemorrhoids, iyak sa makabuhay capsule, it has anti-inflammatory, and of course, tissue repair. Dagdag mo rin ang iyak sa makabuhay black coffee dahil ito ay mataas po sa fiber, and of course, the healing support. All of this kind of condition po na ibinahagi po ninyo are common roots po mga kamakabuhay, from inflammation, oxidative stress, poor circulation, and weak immunity. The unique herbal ingredients plus antioxidants and energetically effect of the EXL Makabuhay products, it helps to address the root cause while binibigyan po natin ito ng daily na kalakasan at pati na rin balance sa buhay. Ang EXL Makabuhay capsule at EXL Makabuhay black coffee ay may synergetic blend na natural herbs at superfood na maaaring makakatulong sa pag-manage po ng iba't ibang health condition. Sa pamamagitan po ng tamang nutrition, lifestyle modification at regular na paggamit po ng produktong ito, maaaring makakatulong EXL Makabuhay sa pagpapabuti ng ating overall health. Kaya po mga kamakabuhay, tandaan po natin na ang kalusugan ay hindi lamang isang bagay na dapat natin ipagwalang bahala. Isa itong regalo na dapat po natin pangalagaan sa bawat araw-araw nating buhay. Kaya po mga kamakabuhay, to keep the body in good health is a duty. Otherwise, we shall not able to keep our mind strong and clear. Kapag malusog po ang ating katawan, mas magiging malinaw ang ating isipan at mas magagawa po natin ang ating mga pangarap sa buhay. Sabi nga sa Proverbs chapter 17:22, a cheerful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Ibig sabihin, hindi lang physical health ang dapat nating alagaan, kundi pati na rin ang ating kalooban, ang positibong pananaw sa buhay, masayang pakikitungo sa iba, at pananalig sa ating pungmay kapal na may malaking epekto sa ating kalusugan. Kaya araw-araw, gawin po nating priority ang ating wellness. Kumain po ng tama, umiwas sa mga masasamang bisyo, matulog po ng sapat, mag-relax, at palakasin ang ating pananampalataya. Ang bawat maliit na hakbang patungo sa kalusugan ay isang hakbang din patungo sa mas mahabang buhay. Muli, this is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala, ang mabuting kalusugan ay isang pagpapala, ngunit ang mabuting pananampalataya ang tunay na kalakasan. Mag-ingat po tayo mga kamakabuhay at magpakatibay at magpatuloy na magtiwala sa ating pumay kapal. God bless us all at stay healthy.
6: What's up, Doc?
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Labanan ang nakakamatay na dengue.
8: EXL All-in-One Skincare Oil.
7: sa EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil, Natural Insect Repellent at Anti-Dengue Oil. EXL All-in-One Skincare Oil, Healing and Relaxation All-in-One. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus. Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay!
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Ako si Telma Pabronero, gapuyo sa Mungkayo. Sang una, wala ko kahibalo. Kung halin sa Mungkayo pa ato sa Davao, gapanghupong ako mga batiis. Ano to nga, sa uli, nakaadto ko sa anak ko sa Pirsaga, kay tabok-tabok laman ang akong trabaho. Di atangki ko, kuan, sugar. Mao di ay itong reaksyon niya nga, murag kalipungon ko. Tapos kutukuto na ako. Muna to nga, nagagatuyok-tuyok na ba? Akong gitumar ang Magnum C nga capsule. Pag inom ko ani, nabalik na sa normal. Hantod ron. Okay na. Dako akong pasalamat sa Ginoong. Kaayo kay naayo ko sa inyong produkto sa Magnum C. Sa Magnum C, epektibo wala ito.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa
7: Mungkayo Davao de Oro,
6: Uno Pharmacy,
7: Daklan Pharmacy,
6: Mother Teresa's Pharmacy,
7: Farmacia Anora,
6: Wisecard Pharmacy,
7: Northern Drug,
6: Maxi Pharmacy,
7: ug Vilma Store.
8: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa magkalami ka una, no?
10: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
14: More than good pizza.
15: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
5: Okay mga pinangga, ang atoa na pong topic karon adlawa bahin aning hidden impact of unhappy marriage or marriages. So naa din siya'y nakatago ng impact or ikadaot sa mga dili malipayon sa ilahang kaminyoon. Ay pangutanan nato mga pinangga, be. Happy ba ka sa imong kaminyoon karon? Happy ba ka sa imong sitwasyon karon? So sagad ma-focus ta sa physical health, no? Sa mas pagkaon, ay monigibawal pagkaon, ay kulag tulog, ay ginahanglag exercise. But today mga pinangga, let's talk about something mas deeper pagyod, something naa sa balay nato. Ang ato abang mga pagkadili malipayon sa tong kaminyohon, makapasakit ba nimo? Makapa physically sick ba nimo? Ang tubag na mga pinangga, makasurprise yun sa imuha. Sa unhappy marriage or marriages, babae yun ang sagad yun mapiktahan. Pero usahay baya, kining ang babae mas grabing muyaw-yaw. Pero sa baliktad di ay sila ang mas grabing mapiktahan. Now, ato pa naisikutan sunod nga panahon, nga no ang babae sagad muyaw-yaw. At ang ina mga pinangga, kay usahay negative ang atong tanaw ana. Pero naa na siya'y health positive or positive side. Okay? So, unsa pa, mailhan nimo nga kining unhappy ang imong kaminyoon kay mas gibati nimo nga lonely ka. Bisan nga naa kay kauban, murag di ka happy. Baba? Tibok adlaw, na jud kay physical present. O di ka physically present ka but emotionally distant. Wala kay pagbati kay nga nakauban ramon ta mo, labi nang uban matulog sa bikas kwarto, ang isa bikas kwarto. O ayan. Na kung matulog mo sa isa ka kwarto, wala gyud good night, wala kiss, wala hugs, wala magampo mong duha, wala. Pag mata ay iyar mo gawas. Wa gyud mo naggakos, wa mo oy kumusta, good morning, musta imong tulog. Wala gyud pinangga, no? Hastang luuya gyud mo na nga. Naghang kaayong dili healthy, kay dili day healthy ang ilang kaminyoon. Bisong sawag tambal, bisong sawag inom capsule, wag yun naulian, nga naman, wa matraining, wag gidisiplina ang kaugalingon. Walay practice, walay pagtuon. Ayon kalimot sa pag-inom sa EXL, Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog mga pinangga, o sa kinisya ka natural nga tabang alang sa stress, fatigue, o emotional burnout. No, especially mag-ampo gipunta before matulog ana apoy pag submitar sa ato ang paglaom ngadto sa Ginoo nga siya ragi mo sulbad tanan sa tong problema, mohatag guide, ayaw gyud pagpakaalamon sa imong kaugalingon, babay ka maglalaki, asawa ka magbana, ayaw gyud pagpakaalamon sa imong kaugalingon, ayaw isipa imong kaugalingon nga hawd kun dili naa kay mas hawd sa imong kinabuhi, naa kay gitamud nga mga giyagikan kaniya, ayaw yun pagunahuna nga bright na yun kaayo ka. In our talk today, we saw how stress, especially from unhappy relationships, nga makadaot sa tuang lawas. But aside from counseling and spiritual growth, mga pinaga, there are also natural ways nga mo support sa atong lawas sa stressful times. Take EXL, Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon. Pwede po mag-inom 2 times a day. Labi na sa mga kusog mo hagok. magnanga matulog, magputol-putol ang ginhawa. Ayan ha, well matulog ha, maputol ang ginhawa, sign na problema kasing-kasing baga or respiratory or kitawag nervous system. So ayaw paabutan nga atakihon ang kasing-kasing. Ay hapata manginom, maintain ani mga pinanggal, labi na sa mga senior, labi na sa mga kulag tulog, labi na sa mga hago o kusog mo hagok. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Taigong time mga pinanggal, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay galimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinanggal. This is Dr. Bri Palange, magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Basta healthy, happy!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 8 o'clock.